0: bakungan.
1: 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
0: 470.
2: Sangsan ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160. The best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
9: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaarima. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sakay ka kidya.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend love.
3: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalo kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Takardan Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
6: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Pueblo. 8 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8 ang oras ginadulong sa inyo sa Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, ano pa yung ginaulat? Mag-load na sa Shopee. Sa dugang balita diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka K5. Bay ko may mga mensahe kamo ay padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roha. Sagod babasa ta ang inyo sininga mga messages diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. May aga kay Ma'am Elma Dordas Manalansan gapamati na diri sa may barangay ukon sa Mandaluyong nagamonitor na. Ma'am Elma Dordas Manalansan, salamat. Patrick Robles sa Robles and Matias sa family sa Lantangan, Pontevedra, good morning. Tristan Wyatt Gulay, salamat gid sa pag-monitor. Kay Sir Andre and sa De Los Santos family dira sa Australia, salamat gid, no? And likewise kay Ma'am Mary Gore, belated happy birthday, Ma'am Mary Gore De Los Santos dira sa Australia, nagapamati. Subong dari sa K5 News FM Rojas. Maing aga kay Jomel De La Cruz sa tanan ko nung mga taga travel and tourist booking station, no? Nagamonitor na, salamat. Tart Wilson, nagapamati naman si Tart Wilson. Hindi na ito yung mensahe. Good morning kuno kay Celine Grace and Anastasia Stell. Marisa Tikong Ronalyn, nakatutok sa K5. Balin kay Tart Wilson. Victor Bustilo Hulaska, nagamonitor naman kag sa Family Cam dira sa Dayaw. Nagapinamati, gid adlaw-adlaw. Si Ma'am, si kay B-Boy, kay Ma'am Bebe, kag kay Ma'am Helen Cam sa Dayaw, ilabi na kay Sir Reynante Cam. Good morning, salamat gid sa suporta diri sa K5 News FM. Becky Lana, kag Rodolfo Evangelio, salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM. Sa mga suki nato na hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan. Rose Danico dira sa Kugon, maing aga gapamati man kuno sa mga advertisement sa K5, may pang advertisement ya ginapamatian. Si Joven Dorado sa Proper Kugon, maing aga Joven Dorado, salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM. Kag kay Rogelio De La Cruz sa Proper Kugon, umuman kay Rita Kagay diri sa may barangay Kugon, naga-monitor na, madamo gid gid salamat mga ka K5. Sa nagligad mga ka K5, ginpatpat ta diri ang nangin kaundan sang desisyon sang Office of the Ombudsman, may kang tanan karon sa ginpasaka nga reklamo ni Pascual Gimido sa Barangay Bulo, Roa City, batok sa kay punong barangay Giovanni Arapol Balsote. Likewise, sa mga barangay kagawad, kagpila pa ka mga opisyal sang Barangay Bulo, mga ka-K5. Kagdirigani sa ginpagwa nga a order or decision sang ombudsman, ginbasura diring complaint against sa mga kagawad upod ang barangay treasurer kag barangay utility worker. Ginbasura, gindismiss. While against kay punong barangay Giovanni Arapol Balsote, inisa ang administratively liable sa paglapas ang rules on administrative cases in civil service kag may penalty nga dismissal from the service with accessory penalties of cancellation of eligibility, perpetual disqualification from public holding public office, bar from taking civil service examinations, and forfeiture of retirement benefits. De los Pueblos. Kag ang desisyon mga ka-K5, gin-furnish sa regional offices ang COMELEC, Commission on Audit, Civil Service Commission kag Government Service Insurance System o kon GSIS, including ang Personnel Officer or Human Resource Management Officer, City Accountant kag Resident Auditor sa Roa City for their information. While ang complaint against sa iban nga mga respondents diri ang gin-dismiss for lack of substantial evidence mga ka-K5. While ang alegasyon nga pagkolekta sa payments in connection sa pag-issue sa mga clearances nga wala mag-issue sang resibo, pag-release ang pondo kagang pag-implementar sa mga proyekto nga wala pa maprobahan sang City Council, kag pagbakal kag pag-implement sang street lights, materials recovery facilities kag pag-construct sang footbridges and open canal kag iban pa, tiini nga mga bagay mga ka-K5 gin-refer sang ombudsman sa Commission on Audit Region 6 para mag-conduct sang audit and to inform the ombudsman kung mayaraman sang adverse findings if any mga ka-K5. Ini ang nadesisyonan, gimpagwa ang desisyon sang April 13, 2026. Gimpirmahan sang Investigation and Prosecution Officer, gin-review sang Acting Director Field Investigation Bureau, gin-recommend for approval sang Acting Assistant Ombudsman for the Visayas, kaginaprobahan mga ka-K5 sang Deputy Ombudsman for the Visayas. Copy furnish sa sininga desisyon, si Pascual Himido sa Barangay Bulo, Giovanni Arapol Balsote ang punong barangay, mga barangay kagawads, barangay treasurer, kag barangay utility worker, tanan sa Barangay Bulo, mga ka-K5. May ara sang desisyon. No? Isa ini ka-administrative liability on the part of Kapitan Balsote. Nga ginadismiss siya sa serbisyo, mga ka-K5 kag i-cancel ang yasining eligibility kag mintras tanto disqualified nga mag-uyat sa public office, hindi na makakuha sa civil service examinations kag i-forfeit ang tanan niya ng mga retirement benefits mga ka-K5. Masakit-sakit ng penalty ya, mga accessory penalties. Kung dismissal from service, do okay-okay pa. Kiti pwede kaya ka-intraliwat sa sunod. Pero kung ining accessory penalties, ka-cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, kag-bar from taking civil service examination, kag-forfeiture sa retirement benefits, amuning masakit. Now, gintastang aton sininga patrol nga kadtuan ang complainant, kag-kadtuan mismo si Kapitan Balsote. Kay mayo man ni mabatian sang pumuluyo ang tingog ni Kapitan. Anong reaksyon niya sinisa ng indesisyon sa ombudsman mga ka-K5? Likewise, ang complainant nga si Pascual Gimido, may detalye sa balita na kasan by cell number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuente. K5 News FM
10: Live Report. Hello, Nika, K5 Roldan. Ang nangin reaksyon sang nag-complaint o kung nang-complainant nga si Pascual Gimido, ang anay barangay secretary sa barangay Bulo, Rojas City, may kangkanan sa ginpagpa-order sang ombudsman batok kay punong barangay.

0: sini nga barangay kapitan. Sa piyak sini, naga-nauluoy man siya. Suno kay Himedo, kay Balsote, bangod sa iya sini nga mga gintang himo. Kag isa pa diri, kay Pedro Roldan, nga suno diri sa iya, kung tani, no, kung nadala man to sa hinala, ang ila sini nga wala pag-intindihan, ay sadto, kag nagresulta sa pag-alungkat sa mga hindi maayo, kung mga irregularidad, nga pagdumala dira iya sa may barangay Bulo, wala na ni naglabuot sa kasubong pa siniya nga sitwasyon. Kag ginpayag pa ni Himedo nga madamo pa siya kuntani sa mga iga buyagyag pagyad nga mga ginhimo nga mga irregularidad sa administrasyon ni punong barangay Balsote galing sunod diri siya bastante na ining pila ka mga ginreklamo niya ya, sa Office of the Ombudsman. Bangod nga naguha naman ang resulta ka nagpapanaog na isang order for dismissal na sa posisyon si punong barangay Himedo kay 5 Roldan. Sa kagyari ang atun kabayan sa interview kay Pascual Himedo, ang ane barangay secretary sa barangay Bulo Rojas City sa atun nga ma-interview.
1: Ang reaksyon ko ay nagpapasalamat ako dahil binabana ang matagal kong hinihintay na order na ang pagkakalam ko ay hindi pa lalabas kay siyempre hindi natin alam kung anong galawan sa ombudsman lalo na dito sa region. So nagpapasalamat ako nga lumabas na yung order. Although naawa naman ako sa kapitan namin na hindi niya alam kanyang ginagawa, siguro totoo yung akusasyon ko dahil nagpalabas na ng order ang ombudsman. So kung anuman ang reaksyon nila at saka kung anuman ang kanilang pinaplano ay yun ay hindi na natin alam kung ano yung pinaplano nila. Marami kasi sa akin, marami kasi siyang violation na kwan, eh, hindi ko lang isinama lahat sa kaso. Pero yung pinupunto ko lang sa kaso ko talaga ay yung pamemera niya sa mga tao, inuutangan niya na hindi siya nagbabayad. At isa na ako doon, ang pangungaan niya ng pera sa amin na may pangako pa, dokumento naman lahat. Kaso, problema ay hindi naman marunong tumupad. Hindi siya karapat dapat na tawagin na honorable kasi dapat sa kanya, dishonorable.
2: Doon naman, sir, sa mga respondents na dinismiss ng ombudsman, ano po yung mga masasabi mo doon? Na dahil nakulang po sa ebidensya?
1: Oo, nabasa ko rin yon. Ang pagkakaintindi ko doon ay yung resolusyon na binaba ng ombudsman, nandoon yung na-dismiss yung kaso ng ibang respondent kasama ang pitong konsyal at saka treasurer saka secretary. So ang pagkakaintindi ko, hindi ibig sabihin na dinismiss na ng ombudsman yon ay wala na silang kaso. Ang pagkakaintindi ko, dinismiss ng ombudsman yon dahil hindi nila jurisdiction yung kaso ng pitong konsyal at saka secretary at saka treasurer. So, ipinorward ng ombudsman sa COA para silang mag-imbestiga tungkol dito sa ipinail ko sa mga respondent na ito na 1.9 million budget ng open canal, footbridge, recovery facility, at saka street light. So, since na hindi jurisdiction ng ombudsman, dinismiss nila sa ombudsman.
2: Pero sir, may plano pa kayo na magsampa ng kaso, iba pang kaso, no, pag may makitang finding sa audit po ng COA?
1: Hindi na po. Kasi ang lalabas dito, pagkakaintindi ko rin, ako na ang witness ng ombudsman.

0: So kung makita ni Kuwa sila ng paglabag, si Kuwa mag-forward ng report sa ombudsman, doon palang mag-file si ombudsman ng kaso laban sa kanila. Ganun po ang pagkaintindi ko. So kung tungkol naman doon sa ibang kaso, wala na akong kaso na i-file sa kanya maliban kay mayroon pang ongoing na kaso na dalawa yan.
1: Nabatian ka kay Pab Roldan si Pascual Jimedo, ang ane barangay secretary sa barangay Bulo, kag iniman ang complainant no batok kay punong barangay Giovanni Balsote. So dito una sa ginapahayag sininiya ka kay Pab Roldan nga ang pagpangwasak bala sang isig kapareho ginapunto sinidiri niya ya kay ano gini nagugat gini ang ila siniya nga hindi pagintindihan ay matapos nga ginpahalin ini siya no suno man ni kay Jimedo sa pwesto bilang barangay secretary. Nagpasugot ining si Jimedo nga maghalin siya siniya nga pwesto kay Pab Roldan sa baylo no nga ukon na sa kasugot nila nga bayaran ni punong barangay Balsote ang nabilin sininiya nga ginhulam nga kwarta nga 50,000 pesos sa diin gingamit ini kay Pab Roldan sa dupa sang election pagpadalagan niya ni Balsote. Pag dito man no naghimo ini sila sang kasulatan nga nagunod sang kasubong sina iyang kasugtanan kag suno kay Balsote nagpirmahan nay man ini sila ya or suno kay Jimedo rather na nagpirmahan nay man sila pag maayo ang ila siniya nga istorya. Apang sang ulihi na ya ka kay Pab Roldan madamo na suno diri kay Jimedo sa mga istorya nga nagagululuha nga suno diri ang 50,000 pesos ginhatag na lang iniya ni Jimedo kay Balsote sa dungtion nga yara inisya sa ospital no nga nagpaayo man ni siya siniya nga sakit kabaliktaran sa ginapahayag karon ni Jimedo. Matapos nato naging kaduan ni si Pascual Jimedo agud puhaon ang nangyari reaksyon sa ginpagwa nga order sa ombudsman. Nagtingwa kita nga kaduan si punong barangay Giovanni Balsote.
2: By the way, kay Five Mayla, ang pag-abuto kay kadamo sa mga concerns nga gin-kwani, kay ginatamdan ko sa buong balang desisyon, damo ni siya sa mga gin-raise nga concerns, no? Si Pascual Jimedo, about to sa mga resibo, sa pag-implement sa mga projects, kaga iban pa, no? Why to sang substantial evidence against sa mga kagawad, kaga pilato ka mga gatrabaho sa barangay, pero gin-refer ini for further audit. Kumbaga ti do ay pa di makaluwas ya totally ang iban to. Do dire gini inigo ya si kapitan kay Five Mile. Ginabasa ko ding desisyon no. Dire gini siya inigo sa 50,000 no? Sa 50,000 nga ginhatag ni Pascual Jimedo sa kay Balsote. Kay that time gali pagatag ni Pascual sang 50,000 kay Balsote kagawad pa lang ni madalagan kapitan. Ang istorya nga kun magdaog man sa kapitan i-appoint sa bilang secretary. Yes. Dodo amo ginang babugat ding isyu gali nga direkta da disgracias kapitano.
1: Yes ka kay Pab Roldan kay isang nagpadalagan ini si Barangay Kapitan Balsote sa pwesto maayo ila sini mag-abyanay pa ni sila kay Pab Roldan. Kag didto no suno dire ginatugyanan siya or nag-promise ay yan si kapitan nga kung magdaog siya no himuon siya nga barangay secretary basta pahulamon lang siya sang 50,000 pesos dugang actually 150,000 ini or 100 plus ining iya nga utang kag 150,000 ang iya sini nga utang no pag nga ginhatag or ginpahulam sa iya ni Jimedo sa during sang election kag nangin 50,000 na lang ini suno man kay Jimedo kay una no didto nakasugtanan niya bayaran dabi ang iya sini nga ginhulam basta mahalin ini siya sa pwesto. So una nga naghatag sini siya sa 50,000 ang iya sini nga secretary na ni punong barangay Balsote kagang dugang naman niya 50,000 hali naman niya sa treasurer no ni Balsote kag ini karon ang ginasukot niya nga 50,000 amo na ni no ang tubtob karon wala pa sa gihapon na bayaran kay nagreklamo na ya ining si Jimedo kay Pab Roldan. Matapos ka po, no, ginkatuan ta si punong barangay Giovanni Balsote, dito ta siya na kitaan man sila sininga balay, kay that time wala sang tawang ila sininga barangay hall. Kay natiunan, nagapatigayon sang rice distribution sa ila sininga civic center.
2: Mm-hmm.
1: Sa aton diriya, nga pagpakigangot, kay punong barangay Balsote, wala na ni siya yan nagpa-interview pa kay Pablo Danol Air, kay sudo saya, wala man gihapon siya sang may mahimo, no? Bangod ban sa ginpapanaog ng order sang ombudsman, pero ang matuod raya, sunod diri kay Balsote, wala sang problema sa ila siniya nga barangay, kag ining mga reklamo nga nakalabot na ya sa ombudsman, personal nila niya nga away kay Pablo Dan, or personal nga hindi pag-intindihanay. Kay sunod kay Balsote, inang 50,000, hindi inaya matuod, no? Nga gintuganan siya, nga himuon siya nga barangay secretary. Matuod, sunod rin siya, nga naghambal siya, pero nang do palahog, wala, sunod rin kay Pedro Dan, nga, ako magdaog po bilang kapitan, himuon na ka nga kwan, tagaan taman kasang muna, do, kasubong lang na wala kay Pedro Dan, o galing, aminado man, nga sala niya, dako, gid nga sala, sunod rin kay Balsote, nga naghimo sila ya sa kasugtanan kag nagpirma man siya. So isa ato sa mga ginggamit ni Hemedo batok sa iya kay Five Roldan kag inang 50,000 mano nagpahayag man ni si Balsote nga ginhatag ina iya sa iya ni Hemedo during no nga yara ini siya sa do na
2: mention di do kwan ni do campaign contribution hindi iya kundi do bulig tani ni.
1: Mm-hmm. Suno kay Kapitan Balsote nga bulig na naiya sa iya. Kabaliktaran man, siyang pahayag man niya ni Hemedo, siyang aton man ni siyang mapakigangutan. Magluwas pa sa pahayag man ni Kapitan Balsote, kay Faber Roldan, na kuhaan taman dabi sa mga reaksyon no, of air ang iya sa niya nga mga barangay kagawad, particular.
2: Pero by the way, sa part ni ni Kapitan Balsote, anong plano niya kung sini? Ma-appeal siya?
1: Sunod diri siya, ma-appeal na lang ni siya kay Padre Roldan, kay wala naman ni siya sang mahimo pa. So, amo to, kinaklaro niya nga hindi niya problema, sang wala problema. Sunod diri kay Balsote, ang ila siya nga barangay, kundi personal nila yung away kay Padre Roldan.
2: Pero ay gano'n kung na-receive na nilang order ka K5 Maila, nakabato na ni Pascual, kag nabato naman ni Balsote?
1: Actually, wala pa ni isang kopya pa si Hemedo kasi Five Roldan. Kag ang isa pa no, sa ginahulat mo ni Balsote, ang klaro balagid kay Five Roldan, kung saan o ang tentative date nga magauntat na ni siya sa yasininga serbisyo, agad sunod diri kay Balsote, magkapahuway man ni siya, hindi na ni siya magbalik-balik sa yasininga barangay hall. Kag maathaga na, may istorya ni niya, ang bilog man niya council. Actually, naibaluan naman isang bilog man niya nga council kay upod man ni sila ya nga nag-appeal man, no? Dito man niya, sunod diri kay punong barangay Balsote.
2: Sinong number one nga kagawad sang bulo?
1: Si barangay kagawad Manuel de la Cruz.
2: Manuel de la Cruz.
1: Siguro
2: si de la Cruz halo reaksyon niya sinimo? Doon nalipay nga doon nasubuan?
1: Yes, actually, ang una, gito niya nga gintuad kahapon man, sang luyag taman siya tani, nga kuhaan, balas ng reaksyon. Susunod diri sa iya, nasubuan siya, kay naglabot na iya sa kasubong sinilang sitwasyon, kay halin lang ni sa personal Manila, iya sunod diri, nga away kay Five Roldan, kag halos na lang, no, ginapahayag man dito kahapon, kay kompleto din sila dito sa may civic center, no, kay nag, may rice cover distribution, gym. O sa cover gym rather, nga amo na ang wala niya sang nangin problema ilas ni barangay kag nadala lang ni bangod sa personal nga away ni punong barangay Balsote kag ni Hemedo nga nay barangay secretary sang barangay Bulo. So at the end no ang ginahulat na lang ni punong barangay Balsote ang order man no sang I think
2: ang pagkakas gidabi sa iya sang kay ang implement sini is DLG ang problema DLG. Lang kay hindi di why di sang copy nga gin furnish sa kuno DLG
1: amo na no abali amo nang gina-coordinate karon ni punong barangay Balsote kay Sir Gino Salamanca sa DLG agod nga maklaruhan siya kung tubtob san uang ya sini nga pagpungko bilang punong barangay dira sa barangay Bulo ka kay Five Roldan.
2: Kag syempre kanugon man sa ganya duty wen man lansat kwaon.
1: Yes, amugid Nakag amo na may mga istorya naman
2: pero no, ikuan niya tanan gamito niya tanan ang tanan nga legal remedies according kay Kapitan yes. Balsote kay Five Mila para makuan ini no ma-assert man iyang rights.
1: Yes no exact actually naghinala na ni sila sa mga kagawad man niya nga amo na maagi sa gyapon sila sa insaktong proseso kay Five Roldan agwad niya madepensahan man ang ila tagsa ka mga kaugalingon kag mapahayag man ang ila sa nga mga side may kang tanan sa gin reklamo ni Pascual Remedo batok sa ilaya kay Five Roldan kag sa pihak sini na no, kay Five Roldan matapos na ni nga nagguha sa itong nakaligan niya si Mana ang order sa Office of the Ombudsman diri naman dayon liwat nga nakabaton ginapahayag no alleged nga nakabaton ni isang pagpamahog sa kabuhi si Pascual Remedo kay Five Roldan. Actually, after natun sang interview sa iya, diri gin-insert na niya nga may nabaton siya, no? Nga daw threat siya sininga kabuhi. Kag sunok diri sa kay Remedo nga naibaluan na niya kung sino ang yara sa likod sining pagpamahog siya sininga kabuhi kag hindi lang niya magbuya pa sang mga pangalan kung sino ang yara sa likod sini apang ginapasigurado ni Remedo nga hindi ni siya maguntat kag wala ni siya na hadlok kay nibaluan ni siya ko galingon niya ra ni siya ya sa insakto no ang butang kag gipamangkot ta kon pinagi sa ano ang pagpalabot sa iya sang pagpamahog suno diri sa iya nga may nagpalabot sa iya nga mensahe virtual sa kay Five Roldan nga amuna no nga tubtob sa diin gid siya dabi kag mayara gid siya suno diri kay Remedo nga pagkadtuan. Yari ang kabahin naman liwat sa pahayag ni Pascual Remedo.
0: Meron akong natanggap na pagbabanta na nagmumula kung saan ang respondent, panig ng respondent. Hindi ko lang munang tukuyin kung sino ang tunay na pinagmulan, pero patuloy pa rin akong kumuha ng impormasyon para makakuha ako ng ebidensya. So, yung pagbabanta na yan, inaasahan ko yan dahil hindi nila matanggap na mali ang kanilang ginawa. Although, alam ko na kung sino yung nagbanta, ebidensya na lang ang kulang sa akin. Pag makakuha ako ng ebidensya, paimbestigan ko kaagad yan. Kahit sino ka pa man nagbanta sa akin, kahit criminal ka man, kahit drug lord ka pa, kung nagbanta ka sa akin, mananagot ka sa akin, yan ang masasabi ko.
3: Pagbabanta, sir, yung natanggap niyo?
0: Ang natanggap natin na pagbabanta ay nadihado daw sila, naagrabyado daw sila, na hindi daw ako dapat na ako ang maghari-harian dito dahil dayo lang daw ako. Ganon.
3: Pinadala sa cellphone, sir?
0: Hindi. Hindi mo naman pinadala sa cellphone. Sa salita lang. Oo. Kaya kung makakuha ako ng ebidensya, ay sorry. Yun lang.
1: Nabatian kay Five Roldan ang payag ni Pascual Remedo may kaangtanan sa ginapayag sininiya nga nabaton niya pagpamahog siya nga kabuhi sang nakaligad nga adlaw matapos nga nakapanaog ining order sang Office of the Ombudsman batok manisaya sininga complaint batok kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo Rojas City kay Five Roldan.
2: Okay, so subong situation niya sa Bulo normal no si Kapitan Balsote gyapon ang punong barangay kay Five Mila.
1: Yes, siya man sa gihapon until nga wala pa sang mando gid halin sa babaw nga ang first kagawad na niya ang magapungko bilang punong barangay sila siniya nga barangay kay Five Roldan.
2: Sige.
1: Inisi ka kay Five, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Maraming salamat kay Five Mayla sa gindulong nga balita sa mga nagapamangkot. Final is, ako na bala, immediately executory na bala ining order or decision sa ombudsman. Tiyang under sa Section 7 Rule 3 sang Ombudsman Rules of Procedure, kag settled man sa mga jurisprudence ng Korte Suprema, di makabig ininga immediately executory mga ka-K5 pending appeal. So meaning, kung mag-file sang motion for reconsideration or appeal, si Kapitan Balsote, hindi iya pwede nga mauntat ang implementation sang order mga ka-K5 dismissal order. ang ma-enforce ini sang desisyon amo ang Department of the Interior and Local Government amo ning ma-impose ang desisyon kag kinanglan i-vacate ni Balsorte ang iya posisyon bilang punong barangay kag ang succession magasunod. Ang number one kagawad, si kagawad Manuel de la Cruz, amo dayon magapungko kung makakas na sa pwesto si Balsorte kung implement na sa ang DLJing order. O galing, tiduway pamansang tinimok-timok mga ka-K5 balan sa DLG kung saan ni nila implementar ang order. Pero of course, no, pwede ma-exhaust tanan ng legal remedies ni Kapitan Balsorte para maka-file sa motion, maka-apilar mga ka-K5 sa sining ng indesisyon sa Office of the Ombudsman. Diin gid bala na duktan si Kapitan Balsorte mga ka-K5. Isit sa isyo sang hindi pag-isyo sang resibo, pag-utilize ang pondo sa barangay, sa implementation sa project, gawala pa maprobahan sa City Council, o kon sa sining istorya sa 50,000 nga ginatag ni Pascual Gimido sa kay Balsorte allegedly kabaylo para papungkon ini bilang barangay secretary kung magdaog mga ka-K5 halin sa kagawad sa pagkakapitan. Balikan ta na diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang Power Trio nga suplemento ko pod tagid sa adlaw-adlaw nga tanan para healthy kita, malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, malayo kita sa komplikasyon. Ko pod naton DTX 500 para malikawan ang mga komplikasyon dala sang high blood diabetes. DTX 500 para mapago na aton immune system, hindi kita madali-dali malupig sa mga masakit. Mighty C alkaline base ga vitamin C the immunity booster kag para naman madasig magka-recover sa ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag iban pa. Or malikawan ng mga masakit, tugas ang kagaw, yaraman ang klinika D3 Bio mga ka-K5. Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. With Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali ka sinapit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Villavior.
11: Ni si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Pueblos.
14: Roldan, Besana, Villarreal.
13: Para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Umayong aga lang ha, sa kay Police Major Rachel Garnica, no, dira sa Capiz Police Provincial Office, no, nagatutok diri sa aton siniga pagpangalagad kag sa Tunying Sports Bar dira sa may banwa sa President Rojas. May lang nga pag monitor dira, no, kanami, gina magkadtukon kapimpa kong gabi. Gusto mag-chill-chill, no? May mga mayo nga mga tukar. Kagkanami isang vibes ang lugar da, no? Dira sa may banwa sa President Rojas. Lisa Barrientos, maying aga, nag-monitor na. Giselle Floro, nagatutok naman. Marisol Quezon Cadigal, nagatutok na. MJ Joy Quebrantar Abalo, maying aga. Bernadette Omiten Calzado, salamat gid sa pag-monitor sa aton sini nga mga suki nga mga kakaipa. Mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony forming units sang good bacteria para sa healthy at sa healthy nga lawas. Mag-Klinika Complete Spore Biotics na mga ka-K5. Kag kay Ma'am Aisa Tonggala sa Blasco Pilar, kung naga pala nakit-sakit kalawasan ta mga ka-K5 nami, ginaplasan sang DTX Liniment Oil. Kung kapoy lawas mo or may mga naga pala nakit-sakit kalawasan mo da, pabanyos bala kung gabi sa kay Mrs. o kay Mr. Man, gamit ang DTX Liniment Oil. Gapala nopsop sa lawas, kagkuha niya gidang sakit sa kalawasan ta mga ka-K5. Kag para naman sa mga ka-K5 naton, na mataas ang BP nyo, tas blood sugar levels nyo, or pero ginakuha na kamo, may mga inflammation na sa kalawasan nyo, DTX 500, dira ang solusyon mga ka-K5. kag magluwas sa DTX 500 para mapag-una nga itong immune system ko, puntaman ang Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C D Immunity Booster. Kag para malikawan taman ang masakit o gasang kagaw, kag siyempre para magtanlas sa itong memorya, hindi permi do loading, kapermi nga duga loading, blautok mo permi. Dusubra ka pa sa computer nga nakaagi virus sa isa kagatos kabeses nga doon nag-loading lang permi. Ara o D3 Bio tumarama nga ka K5. Sa may mga edad-edad nga nagakalipato na, D3 Bio makabulig gini sa pag-amlig sa inyong sininga memorya, sa pagpatanla sa inyong sininga utok mga ka K5. Kag siyempre, no, ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinicas 4 Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil. Initanan available sa mga butika, da, sa mga barangay o kung lapit sa inyo sininga banwa, kag Driman sa Roa City. Kag siyempre, mabakal mani sa sentro sa balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga K5. Tanda na, ikayang lawas amligan, ara ang mga produkto ni Dr. Ramil o ay produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center inyo gid basaligan mga K5. Balikan ta lang ni sa aton sininga pagbasa sang desisyon mga K5. Sang ombudsman, diri iya na disgrasya si Kapitan Balsote mga K5 sa pagbato niya sang 50,000 pesos, 50,000 pesos halin sa kay Pascual Gimido, mga ka-K5. Kay ari diri sa desisyon nga mayara sang admission sa part ni Kapitan Balsote sa ombudsman nga nagbaton gidman siya 50,000, no? Kay ang assertion diri ni Pascual Gimido, ang pagkakasaya bilang barangay secretary, tiambal sang ombudsman, pwede kaya takson barangay secretary, no? Provided gaginaprobahan ini sang sangguniang barangay, pwede gidya sang pagkakas kay Pascual Gimido sang council sang barangay Bulo, wala question mga ka-K5. No? Wala ya sang question. Kay may otoridad yang barangay council sa pagkakasa iya. Ang problema lang kay may kwarta nga involve gali sa pag-appoint kay Pascual Gimido bilang barangay secretary. Nga diri mga ka-K5, sang kagawad pa lang si Balsote, gintagaan sa sang 50,000 pesos kay kuno campaign contribution ini ni Pascual sa kay Balsote, kay madalagan the time kapitan si Balsote from kagawad. Kabaylo, nga appoint ini bilang barangay secretary dira sa barangay Bulo. No? Kay ginapayag karon sa ombudsman, gina-acknowledge ni kapitan during sa clarificatory hearing nga nagbaton siya sang 50,000 pesos halin sa complainant. Pero gimpanindugan ni Kapitan ngang ato nga kwarta hindi loan. Pero voluntaryo nga ginatag ni Pascual bilang suporta sa iya sininga kampanya sa pagkapunong barangay mga ka-K5. Nga may understanding nga kung magdaog siya, i-appoint ini ang complainant bilang barangay secretary. And in fact, suno sa ombudsman, gin-honor ini mga ka-K5 nga agreement. Matapos magdaog si Balsote, gin-appoint niya ang complainant bilang barangay secretary upon assumption to office as punong barangay. No? Evidently, suno sa ombudsman, ang 50,000 pesos nga ginatag sang complainant sa kay Balsote, nga nag-serve that time bilang barangay kagawad, hindi lang election campaign contribution, nor can be considered a simple loan. The attendant circumstances undoubtedly point to a quid pro quo arrangement as the money was in consideration of respondent's exercise of his appointing authority if elected as punong barangay. No? Sa laktod gistorya mga ka-K5, tindi gidya pwede ang ginimo nga pagbaton ni Balsote sang 50,000 pesos. Kabaylo sang posisyon bilang barangay secretary. Way sa to nakitaan so far sang buta sa ombudsman to sa mga issues about resibo, mga projects, etc. Driya sa 50,000, no? And uyat aning kopya eh. May mayara kita sang kopya. Sining desisyon kag diri iya mga ka K5 na iguan si Kapitan Balsote in the tune of 50,000 pesos. No? Hindi lang ni simple loan, hindi lang ni simple campaign contribution. Kaya natabo, may kabaylo gali nga posisyon sa barangay. No? Kaya kung wala gin kakas bilang barangay secretary si Pascual, why ni mabukaran? Mga ka-K5, kagkwan gidiyaw ginapayag garon sa ombudsman nga paglapas ini. Sa Section 3B sa Republic Act 3019, considering at si Balsote sa ka-public officer, barangay kagawad at the time nga nagbaton siya sing 50,000 pesos, kag later on ginailiher bilang punong barangay, may appointing authority mga ka-K5, ginfulfill niya ang promise ga posisyon kay Pascual. Mga ka-K5, kag diri karon sunod sa ombudsman, nakitaan sang substantial evidence, ang respondent kasi Giovanni Arapol Balsote is hereby held administratively liable for violation of sections 63 sang 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, kag may penalty sang dismissal from the service with accessory penalties of cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, bar from taking civil service examinations, and forfeiture of retirement benefits. Do sakit man yung 50,000 mo, nangin kabaylo ang imo sinititulo nga punong barangay. Diret sa barangay bulo, mga ka-K5. Dugangan talang ni Infernes man, no, sa kay Kapitan, iya manitanan himuon ng legal remedies para nga i-assert man niya kinamatarong kag tinguan nga mabaliskad ining desisyon sa ombudsman mga ka-K5. Sa parts ang DLG pamangkot, sano nyo ni implement ang order? Implementar nyo gid man ni or tapuson nyo na lang ang termino ni Kapitan. Amo na ginapawat-awatan nyo na isubong. Salamat gid sa inyo pagtutok diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Amy Berondo, ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
19: Sport Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
16: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabat siya ganito.
16: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Bita vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mamakas sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mamasaga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing.
28: Luto na.
27: Ang labahan.
28: Nakasumpay na.
27: Ang uniform ko.
28: Naplansa na.
29: Ganito ako.
30: Tigasi.
29: Tigalapa.
30: Tigasay.
29: Tigaplansa.
30: Sa araw si Missy ang masusunod
29: sa gabi.
30: Ako ang bossing
29: dahil kasangga ko
30: ang Extend
29: Supplement for Men.
30: Lourdes,
29: tapos ka ng maligo.
31: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing
30: kasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
24: DTX 500.
32: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
30: I Care Gold.
33: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako nga magtumaras ang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
30: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
36: Ni si Alana Pacardon Marapa.
37: Ko si Joshua Darren Villavion.
38: Ni si Kirby John Panes Agraban.
35: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
35: championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa flying ta, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots mga
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, hiningin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga babalaan yung mga flowers nga na akong probiotic.
4: Basta, basta, basta.

0: Ay, lovers. DTX 500. Pina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Pag DTX 500 na, ang palaya extra gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Pag DTX 500 na.
1: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas, gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang natry namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon, si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
2: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos kang magpamahaw, last 7 sang aga?
2: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sa pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka or Pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga Kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Iningitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
1: So gre no, so fasting na kugli.
2: So may benepisyo gid
1: diya mga 16 hours gasugod.
2: Lain ang manggaranon kag ibol mo, ano? Mas dali mas damo ano, balatian ng manggaranon. Kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamay ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Benepisyo.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
2: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-pre
1: pauntat.
2: No. Nakita mo, wala may punggo diyan. Kaya nagagay na niya DTX 500 kag may TC, Doksam.
3: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC. No? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulong. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500. No? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow.
3: Stress.
4: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? ang research pero mina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine indi kaya makalbo. Huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
1: Ay!
2: Sigurado makahimo pa ka mo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik sa taguay.
2: Wala siya panago si sa raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
1: DC kuno DC. Ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, ka 19 ah.
4: Ah, kampyon ni
2: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Basic. Ginaya.
2: Pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis, ang

0: Basahan ko vlog gamit Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mo.
1: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
1: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sino yung mga pasyente?
4: Tomas Susana Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
1: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
1: Pure C Vitamin C.
5: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
7: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
7: Maligo anay.
8: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
6: Kati, makapi na kita.
8: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbes, Rubio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Okay. Sige. Ano to?
8: O, tige. Ang paborito yan ni...
6: Init tayo nyo ka, Chan?
8: Init na, Chan?
7: Na? Ay, doon na kape.
8: Pero si Abal ni Engineer.
7: Walang papasahe.
9: Ang sekreto ni Engineer.
6: Lain niya pa init Engineer.
8: Lain niya pa init Engineer.
6: Pamasage.
8: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na nami man ang paghimo sang basura sang imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magrado.
7: Tubero pa.
8: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
10: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
8: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw

0: adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bayo, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bayo para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus kasali sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, sir boy, sa ginatuwag hypovolemic shock. O ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag ma-supply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede ka magka internal bleeding, sir boy, iba ang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake nya gali, sir boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, sir boy.
2: Ang kontagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanal, ang ginahatag na painkiller usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camille.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kaginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
2: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio,
2: may
0: monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
0: Di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
2: ga surot,
0: ga naog.
2: Naog lang.
0: Tuwans nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rheumats na para mag create sang bag-ong nga mga platelet. So ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
2: Utan.
0: So inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: T3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Ang T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo, di pa ito na. Ipalik kang protektahan ang memorya. Mag T3

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
0: Pure C, kag-Santhon Plus. Garantisado, Pure C, vitamin C.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka di tribayo higti pagid imot yan kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kaginom, ditribayo.
4: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
3: correct
5: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganaganon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, naku, gid lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions, bangod sang D3Bio.
3: Sir Boy?
6: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
11: What?
10: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas

0: Matunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka.
1: Para healthy ang dyan.
0: Pagklinika,
1: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Kay kabala na giniyang tuntoya, ginunay pang bata yasang sa mga pigado yung mga constituents.
6: Ah, pakaabal na ginilang yaguro, boss eh.
5: Ang munang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
6: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
5: May gaba pa man ah.
6: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
5: Dugay pero maabot kina iya kag maipikto yung gaba.
6: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kanya igo gabaan mo.
5: At isa dyan sa dyan, ho?
6: Ah?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: I have something to tell you.
1: Bilang gabang ya. Ano ka sa call center ka nagaobras, Bong?
0: Nga man, boss.
1: Daw sa piyo ka na mag-Ingles, ha?
0: Kung mag-Ingles ka gali, sa call center na tayo, boss? Hindi pwede nga nag-research lang ko sa Webster Dictionary?
1: Aba, daw gagana na sa mga utok mo.
0: Yes, of course. Because learning is a continuing process.
1: Tama na nga English, ah. Kaya daw madugo ng dulunggan ko. Ah, dumadugo na.
0: Ati, sige boss, ah. Arreglado.
1: Oh, sige. Ano tong yambal mo sa akon?
0: Boss, ang yambal ko si mo. Nga ayan may mga iban nga congressman nga nagabalabag sa mga nga madayon ang barangay and SK election.
1: Nga akong pamangkuton mo, haw. Congressman ko, haw.
0: Hindi man sa musin na, boss, ah. Ginapangayo ko lang ang opinion mo.
1: Sabton ko na.
0: Anong sabat mo, boss?
1: Sabton ko na kung mag-congressman ako.
0: Ah! Animal ka, boss.
1: Pero sa banta ko, boy.
0: Ano, boss?
1: Ang congressman nga hindi gusto madayon ang eleksyon.
0: Oo. Oh.
1: Gusto gid nila i-postpone.
0: Nga man.
1: Basi na adlock lang sila magastuhan.
0: Ay nga man nga magastuhan, boss, how?
1: Natural pangayuan sila sa mga incumbent ng mga kapitan kagagawad. Dala ng mga bago pa mabadalagan.
0: Ati, kalaula gid, boss, eh.
1: Amo na gurong isa sa mga rason nga gusto nila i-postpone.
0: Siguro. Pero ikaw ya, boss, ano ang gusto mo? Ha? Amang kutunta ka, ha? Madayon o kung hindi?
1: Madayon, eh.
0: Kang aman, boss?
1: Agot nga makabato naman kita sa ang tag 50, hindi gani siyen nga may bala ka stipler.
0: Ay, ala! Sadya-sadya, eh, no?

0: Megabong ko. Yes, mega kulatoy. Excited na kayo mag-glasiya. Ulata na lang, Bilimig. Kaulat na kanisang inadlaw. Subong pa ngayon, rest na lang.
1: Kaulat mo ko, Mega. Kaso doon, daw excited na kuya magpakita sa ngakon tumalagsaon nga bilita, Jamay.
0: Kalma lang, Bilimig, kaya bansita.
1: Ayaw, Galimig. Kadugay magsululod ng tatlo kasutab, no?
0: Kapanila, pag-urumig eh. Hindi ka, niba si May ginaplano sila nga balain?
1: Ano? Ano man bingila planuhan, May?
0: Makita naman ang ilas sa tabon?
1: Tilawan nila eh. Kung hindi sila magkalaula eh. Kita lang niya dapat ang right. O kung ititala yung may right, Meg na magpangsutab. Sila dapat lang na si Ilaya, so tabon niya, Meg. At pa sila sa guaw, gaatra sa bante pa ba? Wala pa sila plano magsululod daw.
0: Basi ginaulat pa nilang doaman ka former member sa mga rugby boys.
1: Sino man bi, Meg?
0: Sino pa kundi ang duwa kababayi ba lang ang mga membro sa ang una sa rugby boys?
1: Sino gani?
0: Ang mga rugby boys ba lang si Naern kag si Angelina?
1: Ay, ang kulak kay gali kag ang baboy.
0: Oo, sila na.
1: Basi din patunang ukay nga mga basurahan, Meg.
0: At idamo naman ni Karun lang ako kaglagong masunod-sunod sa ilang agabagrong eh.
1: Daw amo ginagorong matapomig.
0: No, sadya-sadya, I know.

0: Ay, abi ko, ako na makabinta. Gali kay ako pang naintuan. Ginami-nami ko pang pagmasahe sa tigulang nga ato. Kaya abi ko, makakwarta na ako. Gali kay na biktima. Yap ako. Yow!
1: Say, Marites!
0: Ay, ate nga ito, mauso. Ay, nano.
1: Chay!
0: Chay, burog!
1: Lalo ka, Chay! Ito ka, ngoy-ngoy ka!
0: Ay, ba, nakita mo pa ba?
1: Ah, ngoy, kiti! Paano nga hindi makita kay layo pa lang daw, gaugom ka na batuan nga daw, nakakaon ka abdo?
0: Na!
1: Lalo ka, Chay!
0: Na-scam ko, burog!
1: Ay, aba! Ano? Ikaw mas kaman pa?
0: Eh, oo.
1: Ano nakuhaan ka pa kwarta nga daw, wala ka man kwarta?
0: Hindi. Hindi na mo nga klase scam.
1: Di ano manggali?
0: Naintuan ako sa isa kamalam.
1: Amo na ang kamaro mo, naintuan ka pa?
0: Mas maro pag ito yes sa ako niya, burog. Ano pa, naskaman niya ko?
1: Paano ya ka ganin na scam? Ano man nakuhaan niya ka kwarta?
0: Ako ya ganin ginataga niya kwarta.
1: Di ginatagan ka na kwarta, na-scam ka pa.
0: Oo, kitagaan niya ko kwarta, pero plimaning, ginatag sa animal ya.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
2: healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas panami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: IO sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: ba ko?
1: Yes, budat.
0: Kasadya man kay nuli, no?
1: Nga aman.
0: Grabe, gidangara ka kisam tangga istorya sa tahong. Wayo pa si Nuli, nalipay mag-istorya sa taong. Samtang ikaw ya, gakusmod ka, kag daw hindi mo gustong taong istoryaon.
1: Ara ka naman imo, budat ya. Ang mga labay-labay naman among imo ya.
0: Hindi man na labay-labay, kay kamatuuran man na.
1: Te, anong mayon si na kay Nuli man?
0: Babay, ilan daan ay si Nuli ya, kay happy man siya. Kundi siya masadya, suportahan ta na lang ang animal ya.
1: Aya!
0: Sus, taong man lang galing hanggang hangang makapalipay sa iya.
1: Ha? Ay, nabaw lang galing kalipayan niya, no?
0: Oo, hindi pariyo sa imo nga may gaunay na gidngat taong, pero hindi kapag yapon malipayo.
1: Aya lang, sadya-sadya, ino!

0: dali na. Mapasunday school na ta.
1: Lawig pa man ang oras, ah!
0: O, tiye, saan kaya mapaskilan?
1: Inang, 5 minutes na lang ma-start na tayo ng klase.
0: Hala. Maaman na.
1: Di pa na, hindi na ito pala ayaman. Pakatanga, how?
0: At least yan, makarelax-relax na tuyo sa squilon.
1: Sige lang. Mas makarelax pag itay akong busog ta, eh.
0: Sige na, Malo Angelina. Dali na. Malakat na ta para makaprepare man ta sa atin activity karon sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
1: Sinogi nang ginadalian mo makita, how? Si Bungkoy nga sutap?
0: No! Hindi, oh!
1: Hindi kapag guro, siya na lang gidna.
0: Kadali, kuya, para mag-alam, pakit, kuya?
1: Balibad na lang naimo, ya? Hindi lang bala magdali, kay dito kita makadto.
0: Mas mayugid nga, hindi ta malate, eh. Kay kalaway nga malate, sa isa kasi man ang adaan, kay isa lang ta magklase. Sunday school nga kada Lunes lang, get. Tapos malate pa ta. Sa tab kita na iyo.
1: Sadya, sadya, you know?

0: Sabi mo bala, Venus?
1: Mami, ano man na?
0: Daw ka nami sang lakat sang karinderiya ta subong.
1: Hala? May tiyal lang karinderiya ta, Mami?
0: Ay, kag nga ah.
1: Kita siling mo man mayong lakat ta. Akon bala siling ko pilakadlaw mandalagan gining karinderiya ta.
0: Ay, animal, ang buot ko silingon nga maayo ang lakat sang karinderiya ta. Daw nagmi ang dalagan sang negosyo ta.
1: Aw, Mami, yan. Ay, kabala, ano gid bala man galakat o gadalagan?
0: Na! Boho, pilosopa ka gid, no?
1: Ay, Mami, hindi ko daan kinchindi, pro. I-explain bala sa akon, mi, anong galakat kag anong gadalagan?
0: Ang buot ko silingon, maayo ang resulta sang ato negosyo. Nami ang bintahanay.
1: Timas paborgid sa aton, Mami, eh.
0: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Pagbahian magbayad, mga taga-kalising ko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
1: Hala.
0: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
1: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami man?
0: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
1: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: dito, Skabar!
1: iKale Gold, ang superior eye formula. iKale Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iKale Gold. Kag patuluan ang mataas ang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Kampion. Estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, nagtatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo! Kampyon!
2: K5 News FM.
3: E3 Pio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
3: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang pinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Excel Food Superman for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavior.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

0: 5 Galinga One Time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, 50 pa na di ka bilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
3: Kampyon! Kampyon! Kampyon! Kampyon!
4: Kampyon sa balita! Kampyon sa drama! Kampyon sa musika! Kampyon sa komentaryo! Kampyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampyon ng istasyon! K5 News FM! Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Malakas, mga butika.
7: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
8: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
7: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga
8: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon gatambok sila, gapanugnawan sila.
7: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
8: Tapos constipated sila.
7: Constipated nga way ko ganiwang man.
8: Nga
7: way ko ganiwang ga tambok man ko.
8: Hinay gali ay lang metabolism.
7: Hinay ang metabolism. Ang
8: mini pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot-libot.
8: Hindi pwede masalod na lang sa saubin?
9: Initon.
8: Ang D3Bio lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
7: Increase pag ang core temperature, no?
8: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inong D3Bio, sir boy.
7: D3Bio, kid.
4: D3 Bio.
10: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
8: Tanigini mo na lang sa ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
11: May mga switches, no?
8: Switches na. Subong kay damo ko kaon. High mo. Balbal ang kaon.
7: Balbal metabolism.
8: Thyroid hormones, balbal. Para dasing matuna, para hindi ka bala magtambok.
7: Magtambok.
8: Ti pagsiling siya nga, ti subong.
7: Tagugutong.
8: Pigado. Pigado, subong. Jutay lang kaon.
7: Eco mode.
8: Daw para sa salakyan, la.
9: Oh, may switch.
8: Pero delikado, ha? Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi nga maniwang ka, kagang imo mata.
7: Daw magtambok. Gabugutong mata, no?
8: Oo, amo nang matabo.
7: So ano gid balaga tabo sa ano
8: tapos low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit
6: Hindi magamit. Mm. Ano, talutang na sila. Mm. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes. Mm.
8: Yes,
6: no?
8: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka nitribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
6: Pwede, no?
8: Duha pa lang namang yung bala na.
6: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3-bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
8: Aside nga ga-inom ka nitribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos?
6: Correct.
8: Paano?
6: Ang ahos ko so basically
8: sa una siling lulay butang ko na sa imo buli.
9: Para mag-init.
6: Mag-init, no?
8: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok nga mga tao, mga obese nga tao.
6: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi ang may hypothyroidism kamo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 bio. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na ang D3 bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
4: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Sporbiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Sporbiotics na.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
15: Kasi tumasyon sa barangay
16: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo nang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
1: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
30: Ni si Alana Pacardon Marapa.
31: Ko si Joshua Darin Villavion.
32: Ni si Kirby John Panes Agraban.
29: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:10 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong adlaw Banwa, mayong adlaw siyudad sarawas kag probinsya sa Kapi. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome, welcome na mga kauturan naton. Mayong aga sa aton sinimatag palamati diri sa bilog nga siyudad sarawas kag probinsya sa Kapis. Sa nauna nga distrito sang probinsya sang Kapis. Diri sa segundo distrito sang Kapis. Kamusta kamo mga ka-K5? Sa aton sininga mga tagpalamati, sa aton sininga mga viewers. Diri sa siyudad sang Rojas. Sa 47 tanan ka mga kabaranggayan sang siyudad sa Rojas. Mayong adlaw sa inyo tanan. 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Kagihapon nagapamati kamo diri sa kampyon nga warag wagan.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Ang kampyon nga stasyon sa bilog nga siyudad sarawas kag probinsya sang Kapi. K5 News FM. Welcome na sa karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Martes, pizza 25 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Anchorman ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa nagapamati diri sa aton nga waragwagan sa kampyon nga estasyon 100.9 MHz. Itutok na ang lilisuan sa inyo sa mga radyo. Hindi na paglisoa. Hindi na pagipatandog ang lilisuan sa inyo sa mga radyo. Halin agas na magabi mga ka-K5. K5 News FM ang pamatian. Kung sa radyo, kung gusto nyo kita makita live, pinagi sa ato sining official Facebook page. Mga ka-K5, sundan nyo kami sa amon sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kag kung gusto nyo magpadala sa inyo sining gusto ipa-shout out, ipadala nyo na mga ka-K5. Pwede nyo man kami sundan sa amon sini sa pagid ka official Facebook page, ang K5 NFM Rojas Digital. Sundin nyo na mga ka-K5. I-follow nyo lang, like and share para sa aton sini nga mga ka-K5 diri sa bilog nga siyudad sa Rojas kag probinsya sang Kapis throughout Western Visayas kag sa aton sining mga kauturan nga mga OFW nga nagasunod sa aton sining Facebook page. Pwede nyo man malantaw ang amon sining mga programa kag makita ang amon sining mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko sa amon sining official Facebook page. So sundin nyo na mga ka-K5, sunod na. Follow nyo lang. Follow, follow, follow. Like and share. Sa gusto magpa-shout out, umpisahin nyo na padala ang inyo sinigustong ipa-shout out diri sa ato sining official Facebook page. Kay basahon tani karon mga ka-K5. Good morning sa inyo tanan-tanan. Nagatagi kita katahuran kay naga-welcome sa inyo diri sa ato sining programa 11 Mbps. sa mga ginang sangpuluyan, nagatig-ang, kag sa mga tatay, mga papa,

Maayong adlaw sa inyo. Kamusta ang aton sini nga mga negosyante? Kamusta ang baligya dira sa sulod sang Tudor Asenas Trade Center? Diri sa may Paseo de Cathedral. Nagapamati sa K5 News FM Rojas. Maayong adlaw. Welcome na, welcome sa 11 Mbps. O sa mga nagapa-shoutout, good morning. Standby ka mo karon sa mga reports sa aton sining mga K5 reporter. Kag sa mga balita, igadulong naton diri sa inyong kag sa aton sining pagpangalagad. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Bangon sa iya sining ang palaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Bulong, kag makapahagan-hagan, makabulig panubo sa aton sining mga blood sugar. Sa may mga may diabetes dira, nagasupler sang balatian nga diabetes, kanamit gid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Makarelax ka gid katama. Madetox ka, madetoxify ang imo sining lawas, ang imo sining mga kinaon. Mamuhin ka gid. Kaya na-detoxify sang DTX Coffee Mix ang imo sining lawas mga kakifay. Sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga ka-K5, mag-inom na, maggamit sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita na ka-line up ng mga topiko, balita, kag-report, diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kagkaroon sa mga headlines. Headlines. Punong barangay sang Bulo Roa City nga si Giovanni Balsote mag-aapilar matapos nga ginpahalin sang ombudsman sa pwesto. Kahapon ginumpisahan ta ni Talakay mga ka-K5. Diri sa aton sining programa ang nangin desisyon sang Office of the Ombudsman sa kaso kontra sa kay barangay kapitan o kon kay punong barangay Giovanni Balsote mga ka-K5 nga ginpasaka ni sadto kon ginsubmit ni Mr. Pascual Jimeno ang iyaman nga anay barangay secretary, former barangay secretary, kagtaga barangay Bulo Roja City, nga amo ang complainant mga ka-K5. Kag ang iya sini nga ginareklamo si punong barangay Giovanni Arapol Balsote sang barangay Bulo Roja City kag ang mga masunod na sanggunian barangay member kalakip diri sa respondent sa iya sining kaso mga ka-K5 amo sanday Manuel Barrera de la Cruz, Jocelyn Castillon Borja, Rene Di Juan Contreras, Noe Tubal Tamun, Juan Lopez Alba Jr., Erol Bilyon Bindo, Rodolfo Factorin Alihaga Jr., lunsay makatapos ang sanggunian barangay. Kagsumuman si Ginalyn Clabaton Palma, barangay treasurer. Kalakip diri si Sheila May Aragon Palma, nga mo ang barangay utility worker. Tanan na taga barangay Bulo, Roja City.

0: ang complainant. Ang complainant Rima ka K5. Amo ni si Pascual Himido. For violation of Republic Act 6713 or ining ginatawag nga Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. May desisyon na ang ombudsman. Ginapadulungan sa aton sining K5 reporter kahapon, mga ka-K5. Si Punong Barangay Balsote. But unfortunately, hindi siya maghatagid sa iya sining official statement. Pero din pa siguro yang iapilarya ang kaso o kunang desisyon sang ombudsman. Pero officially, mga K5, wala pa ni ma-serve sa iya kag kung sino ang magabulos. Pero by rule of succession, kung aton sundon, mga K5, once nga officially ini ma-handover na sa kay Punong Barangay Balsote, kag mabato niya na ang desisyon sa ombudsman, ang pagpahalin siya sa pwesto bilang barangay kapitan, by rule of succession, ang number one na barangay kagawad, amo ini ang magabulos sa iya. Pero sa desisyon sang ombudsman, si Balsote lang ang ginahatagan sang desisyon o kung ginahatagan sang penalidad. Kaya kung sundon naton ang complaint, dala diri pati ang iyang mga sanggunian barangay member. Well, ato na karoon tagaan pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Dugang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Department of Health or DOH nagpagwa sang panugyan sa publiko. 5 patay sa kapis tungod sang leptospirosis. Halong-halong gid ha sa aton sining mga kuturan. Mayara gin pagwa nga tips o kon panugyan ang Department of Health or DOH, mga ka-K5. Kung paano naton malikawan ining leptospirosis matapos nga nakatala o kung nakarecord ang probinsya sang Kapis sang 5 ka mga persona nga patay na bangod sang leptospirosis. Si makatalagam ini mga ka-K5, delikado kay maskin hindi gali baha, posible ang isa ka tawo posible nga malapnan sang leptospirosis. Sa diin ini posible magatakip o kun maga magalaton ang leptospirosis, mga ka-K5. Kuwaon ta na karon ang update diri sa aton sining pagpangalagad pinagi sa report sang aton sining K5 reporter. Dugang balita diri sa aton sining pagpangalagad. Kaso sa caretaker sang rest house. Lugar nga na kuryente patay si Angel. Posible nga igapasaka subong nga adlaw. Follow up on tani karon mga ka-K5. We're trying to reach out sang aton sining Rojas City PNP. Kay sunod sa report naton nga nabaton nga subong adlaw i-file ang kaso batok sining caretaker sining isa ka rest house dala sa may barangay Dumulog, Rojas City, nga kun sining na kuryente patay si Angel kag gusto sang pamilya nga makakuha gid sang hustisya. tagan tani update diri sa aton sining pagpangalagad mga kakaifay. Dugang mga balita diri sa aton sining programa. Brian Curl Basketball Academy wala pasang pierde sa Roa City Invitational Tournament 2026. Wala pa pierde ang BK o kuning Brian Curl Basketball Academy team sa ginapatigayon karon nga Roa City Invitational Tournament 2026.
1: Wow!
0: Masadya! Masandukot ang hinampang ang Brian Curl Basketball Academy nga team mga ka-K5 nga naghalin pa sa Australia, nagapanguna subong sa standing ang ila sining kadalagaan mga ka-K5. Wala sila sang pierde kag ang isa sini nila kaupod man nga team halin man sa Australia ang wala man sang daog. So balantayan karon ang schedule sang hinampang mga ka-K5 para sining Rojas City Invitational Tournament. Standby kamo karon kay nagahatag kita sang update diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Agon matagan ko kamo sang pila ka mga pinakaulihing impormasyon. So bunga nga adlaw sa Roa City Invitational Tournament. Ikalima na ni karon nga adlaw kag diri na ang semifinal. Ang schedule subong nga adlaw mga ka-K5 sa hinampang dra sa may Dinggoy Roa Civic Center. Ari masadya, ha? Alas 5 subong nga hapon mga ka-K5 ang duwa ka team, mga sikat nga team nga nagampang sa UAAP sa University Athletic Association of the Philippines Basketball Men nga nagpasakop diri sa Roa City Invitational Tournament. Mahampang karon sa hapon alas 5 ang hubon sang Adamson University Soaring Falcons versus La Salle University Green Archer. Amuni karon ang schedule sa hapon mga ka-K5. Kag sumuman mga alas 7 karon sa gabi, magahampang man ang Brian Curl team kag ang Perpetual alas 7 sa gabi mga ka-K5. Ang magdaog sa Adamson University kag Green Archer, kag ang magdaog sa Brian Curl kontra sa Perpetual University mga ka-K5, winner amo ang magahampang championship buwas nga adlaw. Winner versus winner. Balantayan eh, no? Balantayan sa aton sining mga ka-K5. So dali na! Nabuti nyo karon, masandukot ang hinampang sa Dinggoy Roa Civic Center mga ka-K5. Sa gusto dra magpa-shoutout, mayong Udto K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Thank you gid sa Rodolfo. Kamusta? Shoutout lang kay wifey Baby Cam, sa amon anak kay Biboy Cam, sa akon Eloy Helen Cam. Nagapamati gid kami diri sa Dayaw from Renanti Cam. Thank you so much, Gid Renanti Cam, sa inyo sininga pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Shout out! Good noon, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you, Gid Ma'am Elsie. Shout out sa kay TC Blances, ang Balatukan, Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Good afternoon, watching and listening from Blasco Pilar from Aysa, Tunggala. Ang iban nga mga pa-shoutout, balikanta kagang hatag naton kabuhi sa aton mga ginpang headline. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang pala ka lang.
7: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500!
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
7: DTX 500!
17: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto!
18: Hi, Dennis Juanes!
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes!
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
19: Ay, may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
22: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Ni si Alana Pacardon Marapa.
24: Ko si Joshua Darin Villavion.
25: Ni si Kirby John Panes Agraban.
22: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Pantayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!

Pabalik din sa aton sa inyong pagpangalagad sa K5 News FM Rojas 11 Mbps. 43 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 oras diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Sa aton nga mga ka-K5, ikaw na bala ang mangin masunod nga kampyon. Bantay nyo mga ka-K5 diri sa aton sa inyong waragwagan. Ang pagapatigayunon nga live reporting competition 2026. Sa aton sini mga ka-K5, mayara kita sa pagpatigayunon ang K5 News FM ang magahiwat sa live reporting competition 2026. May secondary category, mayara man magapasako para sa tertiary category. Ginaset na ang mga participants mga ka-K5. Tungod sining isa sa pinakadako karon nga aktibidades nga pagahiwaton sa K5 News FM. Ining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. No, excited na ko sini. Para mabatian ta na ang mga kampyon, ang mga kabataan nga magapabugal sang ila sini nga tingog, sang ila kinaadman, ang ila sini nga talento sa patag sang broadcasting mga ka-K5. Kag sumuman sa reporting. Well, kana may ining activities para nga ma-enhance, mahasa ang mga kabataan, mga ka-K5. Para sa paghatag sang impormasyon. Kung paano sila mag-deliver sang mga information para sa aton sining mga kauturan, para sa aton sining mga ka-K5. Bantayin nyo diri lamang sa K5 News FM. Diri nyo makita kagbasi ka muna o ikaw na ang masunod nga K5 Live Reporting Champion. Kini makahalawat-hawat na K5 Live Reporting Competition para sa tuig 2026. Sa gusto magpa-shoutout, mayong Otto K5 Alan from Matias Robles family dira sa may Pontevedra, from Joshua Patrick Matias. Mayong Otto Sir Alan, I'm watching live here sa Tisa Innocencio from Leia Baez. Thank you gid kag mayong Otto Ma'am Leia. Mayong Otto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Si Louie J. Dimo, nagapamati man subong atinion. Maayong Otto Sir Alan, mga ka-K5, from Bongbong Hinson. Maayong Otto Bong. Maayong Otto K5 Alan, watching live from Agbanban, Panay, Capiz, from Joel Daliva. Kamusta ka muda sa Agbanban? Tagsuman, maayong Otto from Bibo Patricio. Shout out MG Joy Kebrantar Abalo, naga pamati kang nakatutok man sa sininga mga trion diri sa aton sininga programa. Sa aton sininga mga ka-K5, sa aton sininga mga kauturan, bantayin nyo dugay-dugay ang pinakauli nga mga balita sa aton sininga mga K5 reporter.
kining balita ang ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Sa aton sinima ka K5 kon kamo bala na kay eksperyensya masami nga nagasakit ang inyong ulo, ginasipon kamo, ginalagnat mga ka K5. Malamang nagahina na ang inyo sininga immune system. Maggamit na, mag-inom, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C the immunity booster makabulig gid ni sa inyo sininga lawas mga ka K5 ang Mighty C. Adlaw-adlaw nyo lang imna ang Mighty C. Uha ang sakit sa inyo sininga ulo, sulusipon nyo da. Ang Mighty C, ang alkaline base ng Mighty C, makatagid proteksyon sa inyo sininga ikaayong lawas. Maskin gamiton nyo ni adlaw-adlaw, imnon nyo adlaw-adlaw ang Mighty C para magpag-on ang inyo sininga immune system. Sa mga kautora naton, sa mga K5 naton nga nagabatsyag dira sang komplikasyon sa ila sining lawas, ang komplikasyon dala kag dulot sang pagsaka sang inyo sining blood pressure, ang pagtaas sang blood sugar sang inyo sining lawas mga ka K5, magwa gina ang inyo sining mga masakit. Komplikasyon delikado gina katama mga ka K5. Kung naman ay nabatsagan nyo sa inyo sininga lawas, nagahina na kamo ang inyo sininga resistensya, gawala kamo pirmi adlaw-adlaw sang energy. Kasakit ang kugo nyo, nagapalanamol ang inyo sininga guya mga ka K5, nagataas ang inyo sininga blood pressure, na kung kisa hindi nyo mamonitor, sa aton nga mga kauturan nga nagasuprer sang balatian nga diabetes, maggamit na, mag-inom kag magtumar sang DTX 500. Ang DTX 500, the superior antioxidant mga ka K5, dako gid ang bulig sa inyo sining nga ikaayong lawas. So hindi na paghulata mga ka K5 nga maglala pa ang sitwasyon sa inyo sininga lawas. Kung nagkabatsyag ka mo sang daw halos nagahina na ang inyo sininga resistensya, adlaw-adlaw maggamit, magtumar, mag-inom sang DTX 500. Nagabakod ka, proteksyon na niya gid ang imo sininga lawas. Kag sumuman sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga ka K5 nga nagabatsyag sang balatian, pirmi lang ginaubo, pirmi lang ginasipon, pag may infeksyon sa inyo sining lawas, dulot or dalas ang kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas mga ka K5, gamitin nyo, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral specialist mga ka K5, sa ini ka suplemento nga makabulig sa inyo ikaayong lawas, nga makakuha, makakas, makaremove or i-block ya kung ano man nga klase sang kagaw nga nagatapik sa inyo sininga lawas mga ka K5. So gani hindi na paghulata pang maglala ang sitwasyon sa inyo sininga lawas mga ka K5. Maggamit na sining mga suplemento nga makahatag proteksyon sa inyo ikaayong lawas. Iparis nyo ning tatlo tanan. The Power Trio. Adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty C, DTX 500, D3 Bio. Agod ang aton sininga lawas, protektado mga ka K5.
Kini tanan produkto ni Doc Ramil Oy. Mabakal kag makita nyo sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar mga kakefar. Kag siyempre always available ini sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Rojas City ari lang sa McKinley Street, Rojas City. Sa Tubang Sang PLDT.

0: sa aton sining mga ka-K5. Dugang pagid nga nagapa-shoutout mayong udto ka K5 Alan. From Tristan White Golay. Okay lang kami diri ka K5 Alan from Joel Daliba. Okay, mas maayo to. Okay lang kamo. Magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
2: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Kamuna ang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nag-promote sa paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sa gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sa bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya forma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imo nga gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: Correct. Ano kay very common pala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP.
1: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Pero pa Sir GP ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sang mga babae makadevelop sang gallstones.
2: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Tiyam na gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mabay nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
2: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
2: Diet.
4: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
2: Wala pa fast food, ano?
4: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
2: Saging.
4: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung ari ni sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
2: chicken.
4: So ano yung moon? DTX 500 kag may TCR PureC, dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabuling ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
2: Correct,
4: hindi dali matigulang imong gallbladder. nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya.
0: Oo.
4: Tapos, amat-amat nga gadako daw pebbles na.
0: Tamok siya, no?
4: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
6: Grabe, dako na.
4: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinakada best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tumawon ako ng mayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang Purovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
1: DTX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline, vitamin C, panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
1: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Negrosanon graduate rank 9 sa Medical Technologies Licensure Examination. Pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental nagpasalama sa donasyon ng medical supplies. At bagong silang nasanggol, walang awang inabandona sa isang septic tank sa Puerto Princesa, Palawan.
1: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Negrosanon graduate rank 9 sa Medical Technologies Licensure Examination. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka K5 Zyro Vanalbay.
12: Nakuha ng Negrosanon graduate ang 9th na pwesto sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Inilabas ng PRC Board ang resulta Martes ng madaling araw, Agosto 25. Si Joseline Makilan Jr. ang nakapagtapos sa University of Negros Occidental Recoletos bilang cum laude. Nakakuha si Makilan ng rating na 91.40%. Nasungkit naman ang Ilongga graduate ng University of San Agustin o USA sa Iloilo ang unang pwesto. Nakakuha si Marty Angela Policarpio ng rating na 92.90%. May kabuang 4,204 sa 5,634 examinees ang nakapasa sa pagsubok. Para sa Mighty C Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
1: C Network News.
11: Mighty C Network News.
9: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental nagpasalama sa donasyon ng medical supplies. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Nagpasalamat ang pamahalaang panlalawigan ni Kina Chris Burgos at Dr. Kenneth Tico sa kalang donasyon ng iba't ibang kagamitang medical para sa Negros Oriental Provincial Hospital kung NOPH. Ayon sa ulat mula sa Kapitolyo, personal na tinanggap ang mga kagamitan ni NOPH Administrator Jennifer Divina Gracia na nagpahayag din ng pasalamat sa mga individual na nagbigay ng suporta sa ospital. Itinuturing na mahalaga ang kontribusyong ito dahil nakakatulong ito sa pagpalakas ng kakayahan ng NOPH na makapagbigay ng dekalidad at may malasakit na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Huminio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Network News. YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong silang nasanggol, walang awang inabanduna sa isang septic tank sa Puerto Princesa, Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
14: Isang bagong silang nasanggol na babae ang natagpo ang buhay na gumagalaw pa sa isang septic tank sa Purok Sampaguita, Barangay Bantaragat, Puerto Princesa City, Palawan, alas 7:20 ng umaga kahapon. May nakakabit pa itong pusod nang madiskubre ng isang residente sa maruming pasilidad. Agad na rumisponde ang mga opisyal ng barangay upang dalhin ang sanggol sa ospital ng Palawan para sa agarang atensyong medikal, kasalukuyang ligtas at nasa ilalim na ng kustodiya ng City Social Welfare and Development o CSWD Office ang biktimang pansamantalang pinangalanang Baby Girl. Sa kabilang banda, inilunsad naman ng Women and Children Protection Desk o WCPD ng Police Station 1 ang isang masusing investigasyon upang matukoy ang taong nag-iwan ng sanggol. Mariing kinuntira ng Puerto Princesa City Police ang insidenteng ito na humihingi ng tulong sa publiko para matukoy kung sino ang ina ng naturang sanggol. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Gayun din mag-asawang dating mayor ng Amulong, Cagayan, sentensyadong makulong sa 18.7 milyong pesos grafa. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Tuluyan ng pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na pagkabilanggo laban sa mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan na sina Nicanor at Pasita De Leon matapos ibasura ng korte ang kanilang apela kaugnay ng kontrobersyal at iligal na paggamit ng pondo ng munisipyo na nagkakahalaga ng 18.7 milyong piso. Nag-ugat ang hatol ng mapatunayan ng Sandigan Bayan 6 Division na nagkasala ang mag-asawa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds. Matapos makitaan ng korte ng malalaking irregularidad ang paglalabas ng pondo ng bayan mula taong 2002 hanggang 2009 sa ilalim ng kanilang pamumuno, partikular ang pag-issue ng mga cheque ng Land Bank of the Philippines nang walang aprobadong disbursement vouchers at mga legal na supporting documents. Batay sa audit, nagkakahalaga ng 16.34 milyong piso ang anomalya ni Nicanor habang 2.33 milyong piso naman ang pananagutan ni Pasita, dahilan para isapinal na ang sentensyang hanggang 27 taong pagkakakulong para kay Nicanor at hanggang 20 taon naman para kay Pasita. Bukod sa kulong, pinatawan din ang mag-asawa na magkasunod na namuno sa bayan mula 1996 hanggang 2010 ng parusang permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
16: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
6: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
9: Samantala, petisyon para sa recall isinampalaban kay San Miguel Leyte Vice Mayor Sabdao sa COMELEC. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
17: Pormal nang naghain ng petisyon para sa recall ang ilang miyembro ng sangguniang bayan at mga opisyal laban kay San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Iboy Sabdao Jr. sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC. Isinubite ng 10 opisyal ang kanilang joint affidavit nitong tanghali ng Lunes, Agosto 24, bunsod ito ng umano'y kawalan ng tiwala sa liderato ng vice alkalde bilang presiding officer. Kabilang sa mga mabibigat na akusasyon laban kay Sabdao ang hindi umano magandang asal, paglabag sa mga alituntunin ng sesyon at ang paulit-ulit na pagliban sa flag ceremony ng munisipyo. Bukod dito, inireklamo rin ang vice alkalde sa umano'y pamamahagi ng mga medisina at medical supplies na walang kaukulang lisensya mula sa pamahalaan. kasalukuyang pinag-aralan ng COMELEC ang porma at nilalaman ng naturang petisyon na para sa kaukulang aksyon na samantala wala pang opisyal na pahayag si Vice Mayor Sabdawa kaugnay sa isinampang petisyon laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa himpilang kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Samantala sa iba pang detalye ng balita, top most wanted, arrestado sa kasong pangahali, pang-aabusong sekswal sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
19: Arestado ang 32-anyos na lalaki na itinuturing na rank 8 most wanted person sa provincial level at rank 1 sa municipal level dahil sa 3 counts ng statutory rape at 2 counts ng sexual assault. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC 6 Judicial Region Branch 3 Kalibo Aklan, inaresto ang akusado kahapon araw ng Lunes sa may Toteng Reyes Street ng nasabing bayan. Samantala, walang inirekomendang piyansa sa 3 kaso ng statutory rape habang 120,000 pesos bawat kaso ang inirekomendang piyansa sa 2 kaso ng sexual assault. Sa ngayon ay nakakulong na sa lakapsel ng Kalibo PNP ang suspect para sa kaukulang proseso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
9: Gayun din, 2 individual patay sa Capiz sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
20: 2 ang nasawi sa lalawigan ng Capiz dahil sa magkahiwalay na magkasunod na insidente ng pagkalunod. Unang natagpuan ang isang 42 taong gulang na lalaki na wala ng malay sa Dalampasigan sa Barangay Baybay, Rojas City. Ayon sa mga residente, huling nakitang biktima na si Elias Reggie na naliligo sa dagat. Ngunit makalipas ang ilang minuto, natagpuan na wala ng malay ang biktima at kalauna na kumpirma na binawian na ng buhay. Sinundan ito na yung isa pang insidente ng pagkalunod sa Barangay Agbalo sa bayan ng Panay, Capiz. Tumangka umanong tumawid sa ilog ang biktima sa pamamagitan ng paglangoy, ngunit bigla na lang itong sumigaw at huminginan ng saklolo. Tinangka pa itong mailigtas ngunit nabigo ang mga residente at mga rescuers. Ayon naman sa motoridad, ugaliing mag-ingat sa paliligo sa dagat o pagtawid sa ilog upang maiwasan ang kaparehong insidente.
21: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
18: YTC Network News.
9: Gayun din, driver ng top down na patay matapos mabundo ng Hilux na minamaneho ng dating pari. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
22: Dead on arrival sa ospital ang driver ng top down matapos mabangga ng isang Toyota Hilux bandang alas 5:20 ng hapon, Agosto 24, 2026, sa Barangay Magcalen, San Jose de Bonavista, Antique. Kinilala ang biktima na si Alias Vicente, 70 years old, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Mohon, San Jose. Samantala, kinilala naman ang driver ng Toyota Hilux na si Alias Romulo, dating pari at residente ng Barangay Poblacion, Bilison. Batay sa investigasyon ng kapulisan, nag-U-turn sa National Road ang top-down na minamaneho ni Vicente. Pagdating nito sa gitna ng kalsada, huminto ito dahilan upang aksidenteng mabangga ng Hilux na bumabiyahe mula sa Bilison patungong San Jose. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kanang bahagi ng kalsada ang driver ng top-down at nagtamo ng mga pinsala sa katawan. Agad namang dinala ang biktima sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
9: Samantala, mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, inaasahan ng Syria na muling magpapatuloy pa ang negosasyon sa Israel para sa isang security deal na layong palakasin at alisin ang mga puwersang Israelis, partikular na sa kanilang teritoryo. Ayon kay Syrian Foreign Minister Assad al-Shaybani, bukas ng Damascus sa diplomasyang unit prioridad muna nito ang pagtigil sa mga pag-atake, partikular ng Israel. Samantala, lalo pang tumataas naman ang tensyon matapos bombay ng Israel ang Abu al-Duhur Air Base dahil sa alegasyong gagamitin ito ng Turkey na siyang itinanggi naman ng Syria. Sa kabila ng mga ito, umaasa ang Damascus na ang panggigipit ng Estados Unidos o US ay makakatulong naman upang maibalik ang formal na negosasyon sa pagitan ng dalawang panig.
18: YGC Network News. YGC Network News.
9: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Palawan, ang tabayana ng pagbabalik kay K5 Kevin Shusana at kay K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: K5

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kinsi minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Standby sa mga reports ang ato sining K5 reporter. Mga ka-K5 karon na tagaanta man ni Ligwa. Ining balita nga nasagap naton sa Senado matapos nga ginaprubahan na sa Senate Committee on Local Government. Isa kalahing nga konsa diin ipaiway ang barangay kag sanggunian kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Amo na ning ginahulat-hulat sang iban ang ilang ginapamangkot kon bala madayon gid ang barangay or SK election. Pero hindi pa ni pinal mga ka-K5. Hindi pa ni pinal ha. Hulat-hulaton talang ang mga developments ni diri sa aton sining pagpangalagat mga ka-K5. Naka-standby na sa line number 3 si ka-K5 Darren Henson angot ini mga ka-K5 sa panugyan sang Department of Health nga kung sariin 5 na ang na-record diri sa probinsya sang Capiz nga napatay bangod sining leptospirosis. Ano karon ang tip nga mahatag sang DOH para sa aton sining mga kautoran mga ka-K5? Kag sumuman ining update karon sang Rojas City Invitational Tournament 2026 sa line number 3 upod sa ka-K5 Darren and Son. Line number 3 ka-K5 Darren with your report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Yes, ka-K5 Alan, kasunod gani sang 5 ka na record nga napatay bangod sa balatian nga leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Mayara karon sang panugyan ang aton sining Department of Health Capiz para malikawan ang ining nasambit nga balatian ka-K5 Alan. Sa aton sining pagpatigangot kay Mr. Geoffrey Espiritu, ang spokesperson sa Department of Health Capiz, ginapatpat sini mga importante nga mga impormasyon tuhoy sa leptospirosis, no, lakip na mga pamaagi para malikawan ini nga balatian ka-K5 Alan. Suno kay Espiritu, ang leptospirosis isa ini ka bacterial infection nga ginhalinan, no, sang leptospira nga bakterya ka-K5 Alan. Masami ini nga ginaangga dalagid sini nga bakterya ang ilaga, no, nga sapat kag mahimo mapasa, no, sa paagi man sa ila sini nga ihi nga kontaminado sa nasambit nga bakterya kag posible nga makontaminate sini ang tubig, no, mga duta dira abi kag mga pananom, no, sa mga uma kay may ara nga mga uyapan, no, kag pilaman ka mga kadutaan dira o

0: pag makuso mo sa mata mo, sa ilong o kun sa baba, pwede nga mapasa ini nga nasambit nga bakterya nga makatugas ang leptospirosis nga balatian kaki-5 alan. So no, sa kay Mr. Espiritu, ang sintomas sining balatian nga leptospirosis, hindi ni siya silingin sige dagid do nga magwa. Magagwa ni siya 7 to 10 pulo kadlaw pagkatapos ang exposure. Lakip sa mga sintomas, una gidri ang lagnat, pagpalanakit sang maskulo, pagpalanakit sang ulo, pagpalanakit sang pusog-pusogan, kag pagpalamula sang mata. Kung maglala ini nga balatian, mahimo ini makaapekto sa atay, kidney, kag mangin sa aton sininga utok. Lakip na sa mga sinyalis ang severe, no? Tuman na ginkalala, balang leptospirosis, ang nag-yellowish o kung nag-duag dalag ang aton sininga-lawas, pag gamay sang pag-ihi mo bala do limitado, kagamay-gamay na lang, kagtuman nga pagsakit sang ulo, kaki-5 alan. Gani ang panugyan sa aton sininga Department of Health Capiz nga likawan gid ang paglusong, paglangoy o kung pagpaligo sa baha, bangod posible ini nga kontaminado sang ihi sa mga ilaga. Kung hindi naman malikawan ang paglusong sa baha, ginapanugyan gidiri sa aton sini nga Department of Health Capiz paggamit sa mga proteksyon kaangay sang buta, gloves, agud na protektahan ang aton sini nga panit kag malikawan ang direkta nga pagkontak sa kontaminado nga tubig sang bakteriyang leptospira kaki-5 alan.
1: Kaki-5 para
0: rin. Naman, no? So, yes, kaki-5 alan.
1: Mapila ka adlaw ma-experiensyahan ining sintomas ang leptospirosis suno sa pagpayag sang DOH.
0: After, no, sang na-exposure sa baha, no, kag na-contaminado sining leptospira bakterya, 7 to 10 days, no, kaki-5 alan, kag dira mo na mabatsagan ang mga sintomas sang sining nasambit nga balatian. So it's very important gid ko makabatsag sang sintomas, hindi gini pagpabay-an, no, kay kun magalala ini kaki-5 alan, magaresulta ini sa kamatayon sang isa man ka tawo. Kag kun hindi gid makalikawan bala kay kung kaisa, no, subong ating ulolan, may mga pag-ulan nga malawig, may mga area kita diri ginabaha. O kung na nga ito, sini nga mga farmers, hindi gin malikawan. No, actually, ang ining mga na-record nga mga nagkalamatay, kalabanan farmers, kaki-5 alan, dapat gin, no, after sa paglusong sa baha, nga magpa-consult sa health center, may ara man niya pilas o kung wala kaki-5 alan, naman yung ginatag sa nga ito, sini nga Department of Health Capiz, dapat gid, no, mahatagan sa nagkaigo man nga preventive treatment o kunining prophylaxis nga ginatawag, kag libre na ini, no, subong sa mga health center diri sa aton sini nga probinsya kaki-5 alan para sa katagan pag gid. Yes, kaki-5 alan.
1: Okay. Isa na lang nga pamangkot, no. Hindi man subong maulanon kag naka-record sila sang 5 ka mga persona nga patay. Mostly diin inihalin kag anong case ini nga hindi man mabahaon subong ang aton sini nga palibot, posible ay han sa mga uma ini nakuha sang aton nga makuturan o kun ini nagkalamatay nga mga persona bangod sining leptospirosis.
0: Yes, insakto ka kaki-5 alan, no, mostly mga mangunguma ini, no, kay hindi malikawan maglusong bala sa mga uyapad. Tikibalo naman kita kaki-5 alan sa mga uyapad. May ara gina nga mga ilaga, no, kag may ginabutang gani nga mga tikang kung kaysa aton sini nga mga farmers, may ara sila ginabutang dira nga daw something trap bala nga para mabuhinan ini mga ilaga kung makakaon bala mahiluan. So hindi gid ma likawan sa mga ulumhan, no, kaki-5 alan, mangin gani, no, sa hindi man niya sa mga uyapad, bisan sa mga tanom mo dira mga utan, posible, no, makontaminate, no, kung makaihi dira ang ilaga o kung makahigko man nga kontaminado sining leptospira nga bakterya kaki-5 alan. So mostly dira sa mga farmers

0: na to, no, ining mga lima, no, ka mga cases sang napatay bangod sa leptospirosis diri sa aton sininga probinsya sa K5 Alan. So dapat gid nga ang mga farmers naton magpa-consult gid, no, magpadulong sa mga health center o kung ospital kung may ginabatsyag bala nga mga symptoms sining leptospirosis, hindi pagpabayaan. Kaya muna ako kaisabi, no, may mga sa part bala sang uma hindi sila aware sa K5 Alan, nabi nila normal lang bala nga mga lagnat, no, nga mga common lang nga mga balatian, iba na papabayaan na nga they don't know nga ti leptospirosis na gali ka K5 Alan. So basta maglain ng pamatsyag kagti naglusong kadira sa umamo, dapat gid magpadulong na, no, sa health center para mahibaluan gid no kon ano ining rason sa paglain sa pamatsyag tagma prevent ina sa aton man sini nga mga ka-eksperto na mga doktor naton na K5 Alan kon inaya symptoms man sang leptospirosis matagan sang prophylaxis, no, tagba prevent ini nga balatian ka K5 Alan. Kung may tiyempo pa kita para ti makagid sa aton sini nga tagpalamati, pwede papakita K5 Alan nga mapamati naton ang aton sini nga portion lang, no, sa aton sini nga interview kay Mr. Geoffrey Espiritu, ang spokesperson sa Department of Health Capiz, K5 Alan.
1: Kasi alang alang, unta ka K5 da rin sa pagpapabati. But anyway, mas okay na ni kay nakahatag man panugyan ng Department of Health, no, sa mga pumuluyo naton diri sa probinsya sa Capiz. At the same time, ang pila karon ka mga nakita naton, kadamo gid sa nabiktima, no? Ang ako nalang pamangkot sini ka K5 da rin, padayon ang information drive sang Department of Health kag ining bulong nga ginatag nila para sa mangin biktima o kon malatnan sining leptospirosis mga ka K5 daren.
0: Yes, no, padayon ang kampanya sa naton sining Department of Health Capiz sa mga kabanwahanan kag mangino sa mga malayo nga mga lugar sulodlon ka K5 Alan kag available gid, no, ining prophylaxis sa mga health center diri sa probinsya sang Capiz, no, kag dugang paginya panugyan sa aton sini nga DOH Capiz. Importante gid, no, para ining mga numero, no, kay ang mga ilaga bla para hindi na ya magtiner sa aton dira nga palibot o kon sa aton mismo nga panimalay maglimpyo gid, no, sang palibot ka K5 Alan. Kag importante ang mga may mga nakastack dira sa tubig, di ba, kon ginahimo naton para malikawan ang balatian nga dengue ginatakpa naton dira o kung ginaula. So amo man ina ang himuon, no, para malikawan ang leptospirosis kay ang mga ilaga nga danya nagakarang-karang la niya anytime basi maagyan dira ang mga stock ni dira nga tubig no isang takop maihian mahigkuan, no, kag kun mahulog man dira ang ining ilaga. So importante gid, no, nga mangin alerto gid, no, sa mga kagamitan man naton, malimpyuhan naton sa sulod sang panimalay ka K5 Alan para malikawan ining nasambit nga balatian. Takpan gid, no, kag ang mga pagkaon gid, no, kung kaysa basi malipatan labi mga pagkaon kita dira nga maagyan man, no, sang sining ilaga maihian or maigkuan makontaminate sang sining leptospira nga bakterya ka K5 Alan. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, direkta diri sa Department of Health Capiz. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Madamo nga salamat ka K5 Darren Henson sa imo sining report. Medyo nalarmalan ta kay man mga ka K5 lima na ang recorded nga napatay diri sa probinsya sang Capiz bangod sining leptospirosis. Buot silingon nga maskin hindi baha kay man sang una nga ato nga pagitsende nga kung maglusong kita sa tubig baha medyo maghalong kita kapin pa kung may mga samad kita, no, may samad ang isa ka tawo nga posible nasamaran kag ilusong sa baha kag ang mga ihi na sang ilaga kag amuni ang tuga nga nagahatag sang pagkadiskrasya sang aton nga mga kauturan mga ka K5, no? Pero sa sining nga matinion, maskin wala sang tubig baha, eh, why ka mo naglusong sa tubig baha, hindi naton malikawan nga kung kisa sa mga uma madamo sang mga ilaga dira nga nagaot-ot sang mga pananom mga ka-K5. Kanyalong-halong gid sa aton sini nga mga mangunguma. Kag amuni karon nga lima na ang recorded nga napatay diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 bangod sining Liptos Pai Roses. Balikan tayong iba naton ng mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad, paggaligad sa importante ng mga pahibalo. Kay ni standby.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property nga muning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
12: May bakal kag babuwaska.
2: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
2: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 36 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Ari ang mga highlights sa ginpatigayon kahapon ng Senate Committee hearing o ning public hearing mga ka-K5 ng Committee on Local Government sa Senado. Angot ini sa update sa barangay Kagsanggunian Kabataan Election 2026. Mga ka-K5, kahapon sa Senate hearing nga ginapangunahan ni Senator Chis Escudero, ginaprobahan na sang komitiba sang local government sang Senado mga ka-K5 ang pagpostpone sang barangay kag SK election halin sa November 2, 2026. Kag ang proposal giwaton ang election sa November 6, 2028. Kadungan sini mga ka-K5 ang pag-extend sang termino sang mga barangay kag SK official. Halin sa 4 to 5 katuig. Di siyempre natural, kung i-postpone ang eleksyon, ma-extend na ang term sa mga barangay kag SK official sa mga kabarangayan. So muna ang nangin highlight mga ka-K5. Ang rason diri sa nanabitan nga komitiba, ang rason sa postponement sang barangay kag SK election, agod nga dako kuno ang savings nga sang aton sini nga gobyerno. Makabulig nga mapahagan-hagan ang gasto sang aton sini nga gobyerno mga ka-K5. Dako ang gastohon kung patigayonon ang barangay kag SK election sa November 2, 2026. So ang tinutuyo sang postponement para makasave kuno ang gobyerno. Kung matandaan sang aton sini nga mga kauturan sa aton sini mga ka-K5, sang damlag lang ginpahayag ni Commission on Election Chair si Comelec Chair George Garcia na halos preparado na ang Comelec para sa November 2, 2026 barangay kag SK election mga ka-K5. Kag halos nakagasto na ang Comelec. Nagalabot na sa 8 billion pesos ang gingasto sang Commission on Election sa preparasyon pa lang ina sang barangay kag SK election. Pero may nabilin pa man nga pundo ang Comelec mga ka-K5 nga wala pa nagasto. Almost 8 billion na ang ila nagasto sa bilog nga Pilipinas. Preparasyon pa lang ina kung tani sa barangay kag SK election sa November 2, 2026. Amo ni nga daw ginatagaliog man ang Comelec kag madamo sa tosang mga proposed bill sa House of Representatives kag sumuman subong sa Senado nga amo na ni ang gindesisyonan na naprobahan sang komitiba sang Committee on Local Government mga ka-K5 nga ginaduso ngay postpone ang barangay kag SK eleksyon. Ang pamangkot sini, ano ang matabo dayon? Well, inabantayin nyo kay ga-discuss naton diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM. So, kalawat-hawat mani ang aton sinikaroon ng mga barangay kaga barangay official. Kag siyempre ang mga challenger sa barangay kag SK election mga ka K5. Nami na ning yuhom-yuhom sang mga incumbent. Nagayuhom na ang mga incumbent barangay official. Samtang mga ka K5, ang sabat naman sa mga challenger nga gusto gid magpadalagan sa barangay kag SK election, ang ila sini nga sabat,
1: kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Well, mga ka K5, inidepensahan naman ini sang Commission on Election. Kay ang rason din isang committee nga nagpatigayon sa isa ka Senate hearing, hindi matam-an gasto ang pungsod Pilipinas kung dayonon or ipospon ang barangay kag SK election. May ara naman niya mga proposal dito ang version naman niya sang lower house bangod kuno sang crisis nga nagakatabo karon sa Pilipinas, kinahanglan ipospon ang barangay kag SK election. Ang rason naman niya, ang version naman niya sa Senado, agod nga makasave ang pungsod Pilipinas sa ginastuhanay kon eleksyon. Galing sa bagay, only in the Philippines mga ka K5. Only in the Philippines nga makakita kita halos tatlo katuigdo, halos kada tuig may eleksyon. O sa nagligad lang ato ego, 2025 lang, local election. Isubong mga ka K5 2026, kung madayon ang election, sobra lang isa ka tuig ang balot, election na naman.
2: Wow!
0: Kung madayon subong ang barangay kaglok SK election, sa 2028, presidential national election na naman. Pero kung mapospon ang barangay kag SK election subong mga ka K5, kaya muna ni karon ang nanging desisyon sang committee ba dito sa Senado, postponement of November 2, 2026 barangay and SK election. Ipaiway ang barangay kag SK election. Taghiwato na lang ini sa 2028. Bawa sa jagi ni. Kung 2028, tanan ang eleksyon. Kabalo ka mo mga ka K5 sa 2028. Iniya hindi ginaya mapaiway unless kung may mga tikang naman da nga mapaiway ang national election eh. Sa 2028, presidential kag local election. Tandaan nyo na mga ka K5, na 2028, presidential kag local election. Mga bula na sang Mayo. So kung ipospon ang election sang barangay kag SK subong at tuig, kag iga-move sa 2028, buot silingon mga ka K5, binulan lang ang pag-balutan. Sa 2028 presidential kag national kag local election, Mayo ina nga bulan, pag November 2028 barangay kag SK election eh. Ang aton pamangkot amogin man ni Ayhan ang rason para makasave ang pungsod Pilipinas sa gastuhanay o kung gusto lang sa mga senador kag mga congressman nga magpasikat kag mag pangayo tabang sa mga barangay eh. Kay para sa tion sang ila sini nga kampanya, sa tion sang ila nga pagpangayo bulig, ara ang mga barangay kag incumbent nga nagaalalay sa ila. Ngambalon sila sa mga incumbent nga ako ang nagpa-postpone sang barangay eleksyon ha. Wala kamo gastuhon subong sa 2028 pa ang eleksyon. Mauna danay kami. Amo nang rason sa mga politiko nga ara sa ibabaw. Ang gina-refer naton nga sa babaw ang ara sa House of Representative kag House of Senate. So mo nang himuon nila nga libay naman kag rason sa mga barangay official. Pagtapos ang presidential kag national election kag local election, ambalon man lang kamo sinasang politiko at ibabay na eh kamo naman da. Kamo naman da eleksyon ah sa barangay. Muna yung rason sa mga politiko permi mga kaki-five. So gani, expectaron tani kay suportado sang House of Representative, suportado sang Senado ang postponement sang barangay kag SK election mga kaki-five. Walang final say, lantawon ta kon anong matabo. Amo ni gani ginahulat na ni sang COMELEC. Siling ni Commissioner George Garcia, dapat magahatag na sang desisyon ang Senado kung madayon o kung hindi or i-postpone ang barangay kag SK election. Kay ginatagaliog man ang COMELEC. So mo naman naton himulsuhan. Kwaon ito naman reaksyon sinasang aton ng mga kauturan, mga kakifive. So muna ang pinakaulihing update para sa aton ng mga kauturan. Nagkinabo dito sa Senado, mga kakifive. Angot sining Senate hearing sang Committee on Local Government. Nag-inaprobahan niya sang committee ba ang pag-postpone, pagpaiway sang barangay kag SK election. At agan ta na update diri gapon sa aton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Kalilang gid na dugang diri nga nagapa shout out sa aton sini mga ka K5. Mayong udto K5 Sir Alan, nagamonitor na kami sa mga balita kag present gid sa pagpamati from Bernadette o Mitin Calzado. So muman, good noon sir, gamonitor na ko di sa sityo Lagubang, Natividad Pilar from Roberta Patricio. Thank you so much gid sa mga taga Pilar, ilabi na gid ra sa Natividad Pilar.

standby ha, dugang update. Sa nagapamangkot karon sang Roja City Invitational Tournament mga ka-K5. Diri sa Roja City nga ginahiwat sa Dingle Roja Civic Center. Buwa rin ang standing. Game standing. Sang Invitational Tournament. As of August 23, 2026. Ari ang pinakaulihing game niya standing mga ka-K5 sa tournament. Kag ang mga balantayan nga magahampang sa Roja City Invitational Tournament mga ka-K5.

0: Pero nakita ta sa standing, sa game standing sang aton sini or mga team ining BK or Brian Curl, wala pa sang perde. Wala pa perde ang team ng gikan sa Australia. Brian Curl Basketball Academy team, wala pa perde ha. Kag ining team naman nga halin man sa Melbourne, Australia, ining UAC Caseborough. Tatlo man ang perde. Kag wala daog. Kay man duwa ni ka team halin sa Australia mo. Ining UAC Caseborough kag ining BK or Brian Curl. Kagkaroon balantayan nga hampang sa Dinggoy Wa Civic Center on a semifinal. Semifinals, buwas na ang finals. Para sa Rua City Invitational Tournament. Balantayan karon mga ka-K5. Magahampang alas 5 subong hapon or alas 7 karon sa gabi. Brian Curl versus Perpetual Altas. Kag ang magahampang subong hapon mga ka K5, ang University of or Adamson University Soaring Falcons kag De La Salle University Green Archer. Amuni ang balantayan karon kung sinodi ang mapag-on. Semifinals, tapos na ang elimination mga ka-K5. Na-eliminate na ang isa ka team ining UAC nga halin sa Australia, na-eliminate na ini. So ari ang pagplastar naton kung sino ang magdaog karon sa Brian Curl kontra sa Perpetual Altas. Kag kung sino man ang magdaog karon sa Adamson University versus sa La Salle University, amo na siya ang mahampang sa finals o sa championship. Winner versus winner. Kag ang mapirde karon mahampang sa battle for third and fourth. So gani balantayan ginisubong eh nampang. Sino ay han ang madala sa final? Well, bantay mga ka-K5. Mag-atag kita update diri sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM. Wala lang ala na ginang aton sining oras diri sa aton sining programa mga ka-K5. Wain ta oras, wain ta tiyempo. Standby ka mo sa mga developments sa pinan aton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Aton sining technical partner ka K5 Jobic Huber. Sangalan sang personal kaghubon sa aton sining mga K5 reporter. Sangalan sa aton sining news director ka K5 Roldan Villarreal. Sangalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Kag ang aton sining chief executive officer kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ako naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ka-K5, Alan Catalan, para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
2: Dalok.
1: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya.
2: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
3: Correct. Brown out sa utak.
1: Brown out nga ah.
2: Ang lipatan, nami ni siya sa mga palautang niya.
1: Uy! Pero na wala. Ang D3
2: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, di ka pa damo sa imong metabolism, ka pa nasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa kita purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
2: Tingnan ka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
1: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While in the study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
1: Correct.
2: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
1: Correct.
2: Sa kalawig.
3: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musilin siya kaalam na ako sang bata pa ko, subong niya, naging dada ko korenta. So, ito kapigaw na ako memory.
1: Why na?
2: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
1: Correct.
2: In short, sir boy, kung halimbawa, abi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan,
1: tuon.
2: Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kay wala latak ni mo.
1: Wala
2: hatag energy, pero wala latak.
1: Wala latak.
2: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
1: Epilepsy, kayang-kaya.
2: Kayang-kaya na. Labi na kung bata pa, git. Sige, pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy,
1: pa, no?
2: Makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, git niya mabulig.
1: Even kag, migraine to ka?
2: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
1: Anxiety. Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
1: Ina kung ginom ka D3 Bio.
2: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
3: serotonin.
1: So, kita mong advantage.
2: Ang ordinary nga D3,
1: wala na.
2: It's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal sa mga mutik. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Dinakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nagugina pa
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit ako ng ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon ng problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ni si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agraban.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radyo ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Four Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatindlo sa imo atay.
7: Mas tagtindlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic.
8: Timo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo.
8: Si punch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty.
7: Panlaban mo,
8: Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
13: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX

0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. D3 Bio.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
6: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon ho ng Martes, August 25, 2026. You're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM Rojas, 100.9 sa lilisuan sang inyo sining mga radyo. Live kita sa aton sining sister station sa Pilar sa 89.7. K5 Radyo Tagbuan ay live kita sa aton sining Facebook pages. Follow us no, sa aton sining mga page. K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow. Maraming salamat. Ang programa nga inyong ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Manamit ma-aroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, himo sa Ampalaya Extract, isugar-sugar cane extract powder, kag may ara pag-idiya sang chia seeds. So, nag-abulong.

nag-provide naman sa antioxidant kaya nagabulig protekta sa atong sininga mga cellula from free radicals, mga darling. And syempre, ang chia seeds to kagina, no? Na nagabulig mo na breakdown sa mga excess fats para mag-slim ang aton sininga body shape, makontrol na ito ng aton sininga appetite. Ang iba nga kapit, tamis-tamis, tapos kung sige-sige mo pinangapi, kita mo nagabilbilan ka, no? Ibaya ang effects ng DTX Coffee Mix, nag-slim ikaw ya mga ka-K5, no? Testing iba lang, DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, always available sa Klinika, the Alternativo Medicina, and Wellness Center sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT building. No? Bukas 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-K5. No? Adlaw sang Domingo, Tubtob, Biyernes. Nanay Roberta Patricio, good afternoon, ma'am. Eh, musta? Yanda lang ko katika sa imo nga program. Nahidlaw man ta sa imo nga boses. Okay kaayo ang lagay ko din, nanay, para okay lang na, no? Nga gatika-tika kadi sa aton sila nga programa. Importante nga kung tawhay, no? Nagpulo pa batsyag kamo sa akon. Intindihan ko man na nga ang tagsa-tagsa sa aton, masako. Amugani nga makitaan ko di ang mga pangalan nyo, no? Sa comment section na gayuhum-yuhum na ko na kay... Na-appreciate ko, no? Ang inyo sila nga paghatag sang tion sa aton. Nga... estasyon. Na-appreciate ko gidang inyo sining pagpabutsyag sang love and support, no? Hindi lamang sa akon nga programa, but of course, no, sa K5 News FM. Agase Robert, maayong hapon, guwapa-guwapa, Miss. Ay, amo pa gid niya, ang great. Ina ba lang bisa may ginabatsyag ta sa aton sining lawas, no? Mga binabayi ba lang ang mga ginabatsyag. Wala mo ang mga babae iya. Kada bulan may mga ginapaabot. Kami iya nga mga bisita. Siyempre, di ba lang? Nagatuluhaw ang aton sining ang mga ang mga malain nga elemento. No? Pero kung amunin yung klase, ang greetings ni Robert Agassi. Oh. Daw, maumpawan ang tanan ng mga ginabatsyag, desminoria, sakit sang ulo, palanakit sang lawas. Atika man ko gaay. Atika-tika nyo man ko balaga. No? Ako gani maka-atik sinyo, ayawan ko mo sa akon. Maayong hapon man, no? Sa tanan, no? Ng mga... coaches, no? And mga estudyante sa nagkalain-lain nga bulutuan nga nag-confirm, no? Sang ila sininga participation sa aton palaabuton nga K5 Live Reporting Competition. So, yesterday, deadline sang pag-send, no? Sang entries para sa secondary category. And ginakalipay namon nga i-anunsyo nga as of 6 p.m. yesterday, may suma total nga 29 ka mga secondary schools, both sa pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan, no? Ang magapasakop sa aton sininga K5 Live Reporting Competition. So ining 29 ipaidalom pa ini sa elimination round, no? Ang sa kolehiyo, no, sa tertiary level, sa 31 pa na ang deadline sang entries. So sa mga taga Capiz State University dira, no, sa tagsa ka mga campuses ang Capiz State University, sa mga pribado nga eskwelahan, no, kung magatuto ka musubong, mga estudyante nga may hilig, no, pag may abilidad sa pag-report, inform nyo dang inyo sining mga advisors nga gusto nyo mag-join. Kaya base wala pa sang ginpadala nga participant ang inyo sininga schools. Miss, eh, hindi kami yung kabalo mag-report, no? Hindi ko hindi mo pag-testingan, hindi ka kabalo eh. Diba lang? Amun na kung may mga interns kami diri or may mga volunteers kami, may mga estudyante, no? Nga nag-pa-coach or nag-pangayo sang amun sininga mga... amon sini nga mga

0: luyag magpa-share, no? Isang amon sila ng mga knowledge sa patag sang journalism kag broadcasting. Amo na ang amon gina-share sa ilang. A master was once a beginner and an expert was once an amateur. Kapareho sa amon sang una. Kami sang una, pareho lang na ninyo nga mga estudyante. Kaya linsang elementary kuya ga, no? Sugiran ta kamo. Kaya di ba usos ang unang autograph or slum book? Ara di the name, tapos may mga ambition. Amuno na ako ginasabat sang una. Duha lang ang ako nga ambition sa life, and that is to become a broadcaster or to become a lawyer. Amuhalin sang bata ko, amo lang na ang akon goal. Wala ko katanda nga nag dream ako of becoming a doctor, a teacher, or iban pa nga mga profession. Amo lang ni ang akon yang nga hilig kay siguro kadilaan ako yaga. Amo gani ba sa mga baan, gina bagay-bagay mo man kung diin ka. So amo na, no? So alin sang gamay ako, no? Ang ako na nga idol sang una si Kwan, si Karen Davila. Namo na siyang ako nga idol sang una. And si Corina Sanchez. Namo na ako ginailog-ilog tubang ko na sa mirror, no? Pag ginailog-ilog ko ginaisang una mag hambal-hambal sila. Pati ang mga tindig kag ang mga manners, ang pagkumpas-kumpas sa mga kamot, lagi na ilog-ilog ko na. Ate, balik kita sa ginambal ko kagina, kung hindi mo pagtistingan, paano mo mabalaan nga may K kagali sa amusina nga patang, no? Sa mga students nga hesitant, ay ba, kasi maperde mo lang ako. So what, no? Part ina sa ato nga pagpangabuhi, no? Ang mga kapyerdihan, ang mga kapaslawan, pero malay mo ya, di ba la? Ikaw yung mag-exam. Kay need mo lang galiya to kibon inang imo nga hidden talent, so hindi ka magpangalang-alang, no? Sa pag-try sa mga bagay-bagay, no? Kay wala kuno kita sa mapadulungan kung permi kita nagapangalang-alang or hindi kita mag-take sang risk, no? Sa pagpangabuhi diri sa ibabaw sang dutang luhaan. Nadalahig na naman ang mga kapangalipay, ginambal naman nga dutang luhaan. Iban sang luhaan. Pero, di ba, sa pagpangabuhi natin, hindi tanan lipay-lipay. Balik na kita sa live reporting competition. Again, thank you so much sa 29 ka mga secondary schools sa Bugos nga probinsya sang Capiz nga magapasakop sa aton sining live reporting competition. Ang dako nga palamang kutanon subong, who will make it, no, to the final round? Sino ang makasaka sa entablado dito sa Robinson's Place Rojas? No? Sino nga top 15, no? Ang inyo makit-an nga magapasundayag sang talento sa live reporting kay from 29, no? So mahimo na lang ina nga top 15 kay may ara kita sang elimination round. So bantayan sa mga public affairs program sang K5 News FM Rojas, no? Ang ila sini nga pasundayag sang ila sini nga abilidad sa ginatawag nga live reporting. If gusto niyo mabalaan san o ang aton ang sugod sa aton sini nga elimination round, kag diin niyo na ano oras diin niyo nga programang batian, follow us on Facebook again, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Good PM ka K5 Miss A. Watching from Mandaluyong City, Manila. Hello, Ma'am Alma Dordas Manalansan. Enjoy lang bisan pigado kabuhi, paldo na kita makabugtaw tagaaga nga dala pa naton aton kabuhi. Miss A, correct. Kay kun sige naton compare sang life sang iban sa aton. pagsigi natin pinanghakroy nga ngaman amon yung life natin nga ngaman amon yung aton life kamon i sila ya amon ni wala ka tayo kabalo nga ina sila may mga struggles man na no pero kabalo lang sila siguro magdala sang ila sini nga mga problema. Tandaan nyo ginaya ang kalibutan is bilog. Ila subong, sunod ato naman. As long as wala kita yan nagauntat sa pagpanimakas, wala kita nagauntat sa pagtuo sa mahal nga makaako, may ara ginsang husto nga tion para sa atong mga ka-K-5s. Ako yaa, no? Nananamumu man ko during my teenage days. Tandaan ko gidya ang ambas ang akon ginikanan kung diin ka na mo dira kasugod bangon tanantanang kita may mga kapaslawan sa life pero hindi kita magpadaog-daog. So I thought sad to do wala na siguro sang direksyon or padulungan ang akon nga life but no sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. As long as nagapadayon kita sa pag-pursue sa aton sining nga dreams, wala sang imposible mga ka-K-5. So kung wala pa nag-abot ang swerte mo subong, kapatig ko yung maabot, hindi yung husto nga tion para sa iyo. Kay bilog ang mundo. Nagatiog ang kalibutan, mga ka-K-5. We've got 32 minutes after the hour of one. Magbabalik ko tayo para sa aton sininga palatuntunan room 1009 ang inyong sininga hulot palautuasan. And sa ating pagbabalik, mabatian ninyo ang aton sininga drama. Ang drama nga aton gintiguluhan, sinugid balaya dapat ang problemahon? Asawa nga bala ti anon? O kung si number 2 nga permi naga? Demand sang attention.
1: Istoryahe!
2: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
7: DTX 500 Mighty C
2: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C
10: mabaka nga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy apasok nag-a-star sa Kulag City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula ako nga ubo pag-sip on.
11: Para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant, pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon. po na ako ko magpangapi
1: sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advance Syrup.
25: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
27: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
28: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
29: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
30: Kay may barato balaya nga butika.
29: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
32: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
29: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
33: Rain Pharmacy.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: This 2026, which school will reign?
0: whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darin Villavion.
3: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga buti ka!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio!
6: Ang D3!
5: Yung may VCO!
6: VCO!
5: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.

0: may TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TCF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
9: Yung may
8: D3.
9: D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
15: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
15: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
17: DTX 500!
9: Ang may powerful compound
17: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
17: Garantisado!
9: Epektibo!
17: Aramis!
9: DDX 500!
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: K145 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Ang programa nga iniginadulong sa aton, sang kaalwan sa Mighty C, the alkaline vitamin C, pabakura langga ang inyong sining immune system para hindi ka mo madali maduktan sa mga balatian. No? Ikawan ang ubosip on hilanat kagtrangkaso. Boost your immunity. Pinaagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Mighty C. Janta lang ni sa aton sa nga stomach kay iniya mga palangga is a sodium ascorbate vitamin C supplement, no? Alkaline based and based rather, and that is why, no, gentler sa aton sining stomach compared to regular ascorbic acid. Mighty C, 8 pesos per capsule, available sa mga butika malapit sa inyo sining lugar. Mamati kita sa aton sining drama. Ang kasaysayan nga aton gintiguluhan, sinugid bala ang dapat problemahon. Asawa nga balati anon o kun si number 2 nga permi naga-demand sang atensyon.
20: Ga, ipautwas na ga.

0: Hello, Katrina. Ano ka ba naman? Hindi ba na nagambal na ako sa'yo mo na hindi ka magtawag kung amo na si Oras? Wala ka ginagapati sa mga instructions ko sa'yo mo.
1: Ano, biki ka tugnaw subong eh. Nahidlaw na kumagako sa'yo mo.
0: Nugayan ako naman na. Wala kapag may iawan ka gina sa ato na.
1: Siyempre, wala no. Ano, biki nagkadali ka.
0: Kapalo ka na gininagali ka man ko basik maabot ha.
1: Amo kinabalang namian ko si Mumong. Kay grabe ka magtago.
0: Sige na pala, babay na. Matulog na ko. Kay ikaw, tulog naman ka.
1: Ops. Hindi pala na ipagpatsya. Hindi mo ko mentsindihan eh. Tungod wala ka sa posisyon ko. Wala sang may katupad. Wala sang may gina...
0: Sige lang. Kay buwas, mangita ako sa paagi. Ha? Mangita ako sa lidiya nga dira ako matulog.
1: Tuon. Basta promise mo na, ha?
0: Oo. Promise. O sige na. Bye.
1: Bye. I love you, babe.
2: Bugtaw ka pa? Ay, wala ka pa nagtulog.
0: Kukuanan. Nakakabugtaw abi ako kay kasabad sang kaihion ko eh. Tulogan ako tani kay na pa.
2: Ay, amo pala. Ah, sige na, magtulog ka na. Kay aga pa tabuas makuha sang mga stocks ta.
0: Okay Hans, sige. Mayo lang kita. Gamay na lang kagbadakpan ko. Gamay na kitlang.

0: Bakit ka na naman?
1: Oo. Maingagaw ko subong ha. Nagbaliban ako to kay Crystal na may baklo na sa convenience store.
0: Ay nanu, naiyaman. Ito ginasindahan ang buli mo.
1: Han, nagahulat si Crystal subong sa hakon. Base matingala siya nga kadugay sa hakon balaw. Oh? Kita mo? Nagapanawag na ganis siya eh.
0: Ako bala pasabta bala? Kontrabida, ginasaya?
1: Oh, nagbuang ka na bala, Katrina?
0: Kagasabat! Wala pa tagani ka, Amuni, oh.
1: Sige lang, sige lang. Bawi lang ko karoon sa imo.
0: Ayan, but ah. Nagadugang na ginang kainit kayo siya mo. Kagasay mo man ay non eh.
1: Karoon lang gani, okay? Nagatawag ni si Crystal, oh. Mamit kami iraan sa kuwaan mo sa stocks eh.

0: Han?
1: Hmm?
0: Grabe kid si Lord, no? Ginakaluyan, gigita sa business ta.
1: Gani man, Han?
0: Daw sa ano bala, Han? Isa palang kabulan nga, nagbukas ang pastry shop ta. Grabe ng customer nga nagkakadto. Kag-asta pa na mag-close ang shop ta, ha?
1: Inatungod sa pagpaninguha ta. Kag siyempre sa pagsalig ta sa iya.
0: Han? Nagaplano gani ako, Han, nga ma-franchise kita sang food cart business. Para bisan pa paano, makabulig kita sa mga estudyante nga nagakinahanglan sang part-time job. You know naman nga graduate kuya bilang isa ka working student. Gani gusto ko nga i-share ko man ang blessing sa mga estudyante nga nagapaninguha nga makatapos sa pag-eskwela. Ano sa imo, Han? Okay man ba lang plano ko?
1: Pwede gid, Han. Good idea, ina.
0: O di ba, okay kid ang plan ko, Han. Anay ka, Han. Daw, kaina ka pa nga. Daw, wala sa mood, ah. Na ano ka?
1: Ha? Ako, Kwan. Okay lang ako. Wala lang abi ako sang tinulugan kagabi.
0: Amo bala. Ay, base kung kina-insomnia ka, Han?
1: Ha?
0: Han? Ay, ang cellphone mo, nagaring.
1: Ha?
0: Kag nakibot tagid sa pagringa.
1: Ano abi kay katunogid, Han?
0: Ikaw lang, huo. Abi sabta na, ina. Basi kung mga tinawot na, ina, sa shop.
1: Oo, Han. Madali idang. Hindi. Si Katrin ang nagatawag. Nagsiling na ginagaw sa iya. Ngahulat po nilang atawag ko. Wala ginagatanda.
0: Han. Nga, ginatulok mo lang screen, ha? Wala mo ginasabat na. Sino bala ina, Han? Han?
2: Isa ka ba na nga may extracurricular activities? Hindi nagalasa-lasa ang kalagya. Bantayan ka rin ang kasugpon sang sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Dari sa aton sininga palatuntunan, hulot palautuasan, room 1009 with the Miss A. Siyempre sa aton sininga kampiyon nga estasyon, K5 News FM Rojas. Ma'am Senalyn Finiquito Tabique. Maayong hapon. Ma'am Elnora Avelino, Miss A malantaw takaroon basket sa Civic nami ang mahampang karon. Ara ko to sang ligad sang Sunday naglantaw ko, Ma'am Elnora. Siguro karon or tomorrow ako malantaw, no? Aga si Robert, grabe sa tingog pa lang daw hindi mabalibaran, ayhan pa siguro ko mag-ingaw-ingaw naman. Ano to ko, ang baliya ka sang ni number 2? Why patagani ka amuni ho? Ano nang amuni ho? Ano nang ginahambal niya nga wala pa sila naka-amuni? Paano sila mapingpo? Mahampang lato-lato? Ano sila mapatintero? Abi sabtan nyo, ano tong ginambal nga wala pa sila naka-amuniho? Her son, D. Buena Vista Jr. Good afternoon, Miss A. Happy birthday lang da sa grupo kay Toto Ishot. Sang barangay San Blas, da pamatigid samta nagapatiyog sang lechon. Te, why kita da Toto Ishot? No? Abi ka lataka na da ang lechon kay kaunta na mamoy. Happy birthday lang da ah. O, Toto Ishot. Kabay pang mangin mali pa yun. Ano ang imo sining adlaw? Mayong lawas? Sa kag wala lang sang mga ginabatsyag ng mga sakit? Dako na nga, dako na ina nga ipasalamat naton sa aton sininga mahal nga makaangkon. Ma'am Elnora Avelino, buwas lantaw kagkusi, adayon ko ha, kung maglantaw ka. Malantaw ko buwas ha. Karon, ang ako na adlaw-adlaw ara manda ang mga ka-K5 ninyo nag-cover, no? Nag-support sa sining basketball tournament no? Nga gindala sa aton sininga pinalangga nga alkalde sa siyudad, no? Mayor Ronnie Dadivas para maghatag kalingawan no? Sa mga taga Rojas City kag mga taga Capiz kag syempre maka-inspire no? Sa aton sining mga basketballista man no? Dari sa aton sining lugar. Kung may tiun ka mo i-support nato ining ano ni ining basketball tournament no na ginadulong sa aton sang Rojas City government. Karon ara manda ang kwan ang mga ka K5 ninyo. Pero siguro buwas ako makahampang. Anong hampang mon? Makalantaw, no? Kay may mga ginatapos pa ako subong. Actually bisibisihan kami na no para sa aton sininga K5 Live Reporting Competition. Lantaw ka mo to, ha? Sa ano pa man? Sa October 18 pa man ang aton sininga final sa Robinson's Place. Mark the date, ha? I-announce lang na namon sa amon sininga official Facebook pages. 158, mga darling! Magbabalik ko tayo pagkatapos ng ating commercial. O, shoutout dira, ha? Sa H2Oville. Water that energizes you. H2Oville sa Costa Verde Avenue sa Tubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay Rojas City. Shoutout Sir Norman Adonai. Kag sa TriStar, magandang hapon. Maayong hapon man, 3JR Auto Shop, Ma'am Rose Marie Catalan, and Sir Giselle Castro Nuevo. 3JR Auto Shop dala sa Barangay Tanzagua, no? Pa-car wash ka mo, mapa-change oil ka mo, ipa-check up nyo dang inyo sininga sa lakihan, 3JR Auto Shop. And syempre, shout out Sir Ferds Valderrama Francisco of Ferds Skin Health and Rain Pharmacy. Magandang hapon. Saliwat, magpanumbalik kita pagkatapos ng aton sininga mga importante nga pahibalo ka K5 Wang Bibitaw. Dari sa aton sininga kampiyon nga estasyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. This is K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Oy amon CEO.
6: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa kan bulag eh.
4: Oh,
6: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi man seryoso nga problema sa mata.
4: Gusto, correct.
6: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
4: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
6: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Tama na, permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid yang makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
4: Oo, do in do inborn no
6: siguro
4: pagkabata
6: ang
4: mungkin.
6: Nanay sige lang kaon jang po day. Wala gid ya kaon kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini naga kinahanglan sang correction. Ang mga sintomas ang astigma amo ang pagburons panulukan. Kisa Sir GP gasakit imo ulo.
4: Abi mo migraine gid sa mata mo na no.
6: Oh, nabudlayan ka makita kon gabi.
4: Gabi magdrive ka nga gabi do di akita. TTX
7: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka na ginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100. TTX 500.
6: TTX 500. TTX 500. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
4: Posto.
6: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500 may tissue or piercing.
4: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A ang isa ka word meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpas ang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
6: Sigurado daw mo na subong nga cases.
8: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
6: Gapabata gapabata ang kwan ang kaso sang astigmatism tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers grabe Sir GP. Bago din ina Sir GP tuman kataas ang oxidative stress.
4: Radiation.
6: Free radicals tugas ang radiation nga gaapekto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
9: information, health,
6: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
4: sunglasses siya, no?
6: Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
9: Correct.
4: Correcto Camille, no?
6: The more nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
4: Otherwise, kaguba sa mata.
6: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japo na magguba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag. DTX 500 Health Alert with
10: Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang
11: Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang
12: Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
13: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX
14: 500. Ito masul sa barangay po.
15: Anong kinabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din, sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
15: Tumarkog. DTX 500.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na.
14: Try gig kamo sa DTX 500. DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mamaka sa mga butika.
9: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: VTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
19: VTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
19: VTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
19: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
19: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
9: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
26: Miss si Alana Pacardon Marapa.
27: Ko si Joshua Darin Villavion.
28: Ni si Kirby John Panes Agraban.
19: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey, Dawn! Na nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009 ng inyong siningahulo at palautuasan. Maayong hapon, John Michael Guardiana. Miss A, thank you gid sa pag-like, guys, sa akon. Hindi na akig akon lalab sa akon permi, si Baby Bernas. At tandaan ko ni, nangayon ni siya sang advice sa aton. Ano ang himuon kay Permilang Buringot ang asawa? Basta wala kwarta ang asawa, boring what ina. Pero taga, ibala kwarta. Tanan nga balatian, maumpawan. Tanan nga mga ginabatsyag nga hindi maayo, no? Makuha nina magatahaw. Tanan nga mga kasubo. Tanan nga mga no? Hugot. Tanan nga mga hibubunot. Sarang mapanas. Ganami pa ng luto ni Mrs. Mukon, no? Mahukipan mo siya. Ang dati nga, alat-alat, maragaw-raw. Hindi alat, maragaw-raw. Dati nga, balay na nga, way kahimusan, no? At tagsa ka corner, organized. Sa una si darling mo nga, no? Aga pa sa kalibutan, nagasampok ng iyakilay subong, no? Mga yuhom nga matamis, no? Nagalubong-lubong ang tanan nga mga dimple. Mapungay ang mga mata. Nga maakit ka. Kaglabi sa tanan na zipper ang baba. Waay sa mga nagabarak sa sulod sang panimalay, malinong matawhay masulhan. Amo lang ni Permi, mabatian kada hapon, Miss A. Ang akon sa la, lima lang magahimo, 20. Sining drama nga ini. Oh, namian sa diyang magpadala sang istorya nga amunin no. At ani padala nila, istorya makabulig sa ila, pareho nga tawo. No? O siguro, kay ma-part gini sang kabuhi sang tawo nga may mga kahuyang sila bilang individual. May mga tion nga nagakadusmo sila o na makahimo sila sang sala nga desisyon. Amo na siguro, Ma'am Elnora nga gina-share nila. Dari sa aton, sininga, palatuntunan. Ang goal siguro is para hindi na pagpamarisan. Para maka, kung makabati ang iban, makamaras, mas balangay ang mugali niyang problema nga matuga sa isa ka-individual o kung sa isa ka-pamilya. Taga, ibala mga listahan sang utang. Baw, maluoy ka! Amo pa ginang pagburingot sang asawa mo dayon. Gatalalabog pati mga arinola kag mga ang problema sinang kun ang magtabog mga wasay, mga ano na mga espading. Linlin, ay daw kuring saya magingaw, ano pa daw hindi man kabalibad sang lalaki di birahin niyo. Hasta wala pa nadakpan. Nanamian man ang lalaki kay daw. Daw nagaanak nga kuri. So magingaw-ingaw. Amo na no, kung nagaanak ang kuring, amo gid man na kalain siya magingaw-ingaw. Or daw ido nga nakakita sang murto. Inang daw, daw ido pala nga nakakita sa nagatigbaliw. Mamati ta sang kasugpon sang drama, ano? Mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ka K5 diri sa aton kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: ako na lang pasabtahan. Dala di rin cellphone mo.
1: Kanan. Ang classmate ko sa una nagtawag. Hindi ko lang sa pagsabto na kay kabalo na ko nga abot ko na ning intro sini mahulam nung ni kwarta.
0: Ay, no problem, Han. Hapos man lang nabalibaran,
1: ha? Bayin na siya, Han,
0: Han? Nga, ano na siya klase nga tao, haw? Kabalugig ko bala nga ka-perfectionist sa imo?
1: I mean, Han, hindi siya masaligan, eh.
0: Mm.
1: Suya na siya nga daan sa una sa hakon. Siguro, sang naibala niya nga nag-successful na ako, muna nga hulman niya naman ko, eh.

0: lungit daw, nakit ko sa iyo.
1: Katrina, pwede ba lang karun lang? Wala pa ako sang gana eh.
0: Babe, may problema bala?
1: Katrina, makapila na gina ko sa iyo maghambal nga, hindi ka sagad pa nawag. Hulat lang ako magtawag.
0: Okay. Sorry. Ikaw bala mong... Kahit blood man sa iyo man.
1: Kawabi mo. Simple lang ang instructions. Do, hindi mo pa yung mapatuman.
0: Okay na ah. Nagalaw ay kabala kung sige ka pa ngakig. Ah, by the way, gali babe. Di na.
1: Ikaw bala mo. Ariel, hindi ka kaulat?
0: Wow! Isa ka bandol nga libuhon? Ay, ka, babe, nagkakanang-kanang. Kag mga bago pa nga libuhon, babe ba?
1: Babe, advance nga rinahan 2 months sa apartment, ha? Kangag sobra, amoy nang konsumo tadi. Kagkuha ka na 10K pang shopping mo.
0: Ayos, babe, ha? Daliti pala. Kaya pa ayawan, takit ka, babe. Daliti, babe.

0: Oh. Hay? Dalo ka. Kataas ang ilanat mo, aw.
1: Oh, Han. Gulayin sa matyag ka.
0: Ba?
1: Hindi.
0: Diyos ko.
1: Dugo.
0: Han? May samay nga dugo ang plemas mo? Balik ka. Mapakonsulta kita.

0: Oh, Doc. Kumusta ang asawa ko?
1: Mister, may pneumonia ang asawa mo.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Hindi ka magkabala ka. Mabuloyin ni Mister. Aring mga resita. Backline eh.

0: Rhea, may mo na gani kay para updanay na lang tangaduwa kag wala na siyang sabahan.
1: Katrina, hindi amo sinakadalang ginapanghambal mo.
0: Ano nga hindi dali man? Simple lang gid na. Pagkatapos lubong, okay na dayon.
1: Katrina, kukwan. Nakonsensya na ako kay Crystal. Kag ang negosyo namon, amat-amat na nagakalugdang tungod akoon ko. Hindi ako makaibalo magpadalagan sa negosyo namon. Tungod si Crystal, maayo magdala sang kwarta.
0: Ano? Para magkapot sang kwarta, hindi ka kabalo?
1: Hindi amo sinabot ko, Silingon. Ano abi ikaw eh? Sa'yo muna ako nag-focus. Pangayo lang ganing obra mo eh. Aabi mo, Katrina? Untak na ako eh. Mas maayo pa siguro nga untak-tunta na lang eh. Tukod na kay Balo ako. Nga wala man isang panulungan ang relasyon ta.
0: Ano? Di paano ako ya, ha? Paano ako? Paano allowance ko? Hinun pa lang gata ka? Sige kung bayaan mo gid ko. Sulungon ko si Crystal kag ipabalo ko sa iya kung anong may ara sa aton. Oh. Hindi ganyan sa mga ginikatan ni Crystal, ha? Ipabalo ko sila na ako ang kirita mo!
1: Oma! Ano?
0: Oo, ay nun. Wala ako nagalahog. Tuwang kinahanglan ko, ay nun, ha? Ikaw, kagkwarta.
1: Oma! Katrina! Katrina!

0: Hapos sudlon pero budlay sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Amo inang problema ko subong. Tungod gina blackmail ako ni Katrina. Huo sala ko ini kag dako nga sala ang nahimo ko sa asawa ko. My best nga gusto ko na lang ako un sa asawa ko ang nahimo ko nga sala. Pero ginakulbaan ako tungod ginabulong pa siya. Kag amo inang problema ko subong. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Aynon.
1: Aton pagkabalikan ang ini nga istorya mga ka K5. Comment ka mo ha sa aton sining live video, share your thoughts or salo ubin no kung ano man ninyo matugda sa drama nga inyo nabatian sa The Pages of Love or mga pinanid sang gugma. Shout out Esmeralda de la Peña. Hello langga, maayong hapon. Thank you ha sa pagtutok. Speaker lang po ane kay wai internet. Ganito na dulang internet ko bala sa cellphone ko Base may no, may trouble gid man subong. Ma'am Liho, greet sa akong mother. Happy birthday Mama Flora. Uy, birthday ni Mama Flora. Maayong hapon. Ti ano kami oras na makaon pansit, Ma'am Edraline? maligayang kaarawan mula ho sa K5 News FM Rojas. Maga panumbalik kita pagkatapos ng aton silinga commercial. Wag bibitaw. Tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. This is K5 News FM Philippines at championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics.

0: DTX ka!
1: DTX 500!
0: Pinaproblema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
1: DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500?
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Diorol-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treat sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Superman for Men!
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
17: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
18: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto!
19: Hi, Tennis Juanes!
9: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Tennis Juanes!
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
20: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Miss si Alana Pacardon Marapa.
21: Go, si Joshua Darin Villavior.
22: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: DTX 500.
20: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
20: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
20: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
20: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
20: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan
26: tong score ganit?
25: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
28: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
29: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
31: Ka! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
32: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
33: K5 at 2:35 sa hapon, and nagbabalik ko si Miss A.
0: Sa Room 1009, ang inyong silingahulot, palautwasan sa kahanginan. Ang programa ngayon ay ginadulong sa atin sa kaalamansang DTX 500, mga ka-K5 DTX 500, produkto ni Dr. Ramil Uy, Pagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500, mga ka-K5 himo sa dahon sa amargoso and the sugar cane extra. May mataas nga antioxidant, nagabulig bato sa mga oxidative stress, kagdaga support sa general well-being sa aton sining lawasan. DTX 500, no? Ang palaya, no? Na balaan nyo naman na, dako ang mabulig sina sa aton para ma-manage nato ng aton sining blood sugar levels, no? And of course, no? Ang DTX 500, gina-promote mo na naton kay balan mo dako ang mabulig pa, sa aton sa pag-detoxify sa aton sining liver, kag pagprotekta sa aton sining kidney, kag sa aton sining heart. Hindi naton luyag magkabalatian kamo. No? Gusto namon healthy kamo. That's why we do recommend na mag-tumara adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar. And always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Di ano na ba ma-advise you to be? Anong malaygay naton sa lagay sang batinggilan nga pa?
2: Inunto! Ito!
0: Wala ka naman dapat sang pilian kung anong imo problemahon. Ano ba ang sabat? Ha? Ano ang sabat sa imo problema, dang? Anong sabat sa imo gani, rather nga pala mangkutan nun kung sino imo problemahon? Ang imo atupagon, ang imo unahon, ang imo problemahon, amo na ang asawa mo. Kaya amo na yung ipakaslan mo. Amo na yung nag-unong sa imo. Kagano ang bali mo, amo na siya ang nag-handle sang finances ninyo. That's why nangin hayahay ang pangabuhi nyo. So, dira pala nga daan, no? Diin ka. Nga man ma-confuse ka pa kung sinupiliun mo. Dire sa imo, sininga number 2, nga grabe mang hut-hut sa imo. No? Gusto permi, no? Ang dakmul, nga pila, ang makaptan. No? Diri ka sa imo sining number 2 nga wala man nagatuwang sa imo, no? Subong nga kinahanglan nun sang imo sining wife, no? Sang imo sining pag-atipan, sang imo sining suporta, no? Para mapadasig ang iya sining pag-ayo. Kinahanglan niya sa pagpalangga sa isa kabana, bihatag sa iya. Hindi ka mamangkot kapag sinuang imo unahon. Para wala ti mo buot, how? Ano ka kulang ka sa ano? Umakatigulangan, paano ka kulang ka sa ayod? Kapamangkot ka pa sa amon kung sino imo nga unahon?
2: Unto! Ito!
0: Bala? Kabalo ka naman aga! Kay sarabo naman ikaw! May buot ka naman. Kompleto ka man siguro sa bakuna, no? Wala ka man guro gin pamantener gid sang ano na nga namalhan gid ang imo sining nga uto nga hindi ka kabalo nga kung ano ang imo himuon araw-araw. Kaya ginapairal mo ya abi. Actually kagana ng utok sang bana, pero ang ginapairal niya ang iya sining nga uto. Oh, gagana ang utok, pero mas gagana ang uto. Ano ang letra? Kung ang isa utok, abi comment ka mo, ang makasabat, may puntos. Ano ginapagana ni Yayaga? Iya nga uto. Autograph. No. Bala naman na niya. Mamangkot pa siya sa aton. Bala naman na niya kung sinugid ang iya dapat i-prioritize. Kag sino iya sininga hatagan sang atensyon. galing kay naghiwasa. Galing kay, no? Dano ka pang ibabaw, ginaginabatsyag. Sang, ano niya? Sang iya sini nga mighty worm. Worm. Mag-inantinder kasi na sa iya, maalasa na sa inyo pangabuhi. Pangilke lang pa kwarta ang obra, bali Ma'am Elnora Abelino. Naputo ng inyong business. Tukante. Oh, grabe nga mga old hiligay no, no? Oh, no? May mga tukante. Gali, no? Ang tukante sa at tukanting ano pa rin mga katigulangan ng mga ginagamit ng mga ano? Mintras tanto. Di ba lang, no? Ang muna mga batian sa mga hinunagid ba lang ng mga hiligay noon? Una bes, mintras tanto, tukante, bongga, tas si Ma'am Elnora Abelino. Utok sa idalom, hindi isli ang letter K. Ano ina, Ma'am Early, Bernas Durana? Ako na lang masugpon, B, uto. Hindi isang K, kundi G. Amo nang iya, ginapairan. Mong si Ma'am El, Mother, das mo nalang sana lang maalam. Mambalan ko din. Si Boyet Rote, huba malu. Uy, kamariman. Mga maalam na ako. Diba lang? Real talk lang. Emerald Jane de la Piña, ut don inang worm, ma'am. Para waay na. Ba maparas pag iba gin dubli dubli nya pag idiya ho na ari pag siya oy report kani kita sang inyo na nga mga ano ha di ba la pamangkot nya pakita diri pamangkot pa sa aton ano ang akon problema hon ang akon asawa nga balati anon o kon ang akon number 2 nga nagakinahanglan sang atensyon tinunto
2: ito
0: na total na tilawan mo naman na bayan na hindi ano siguro pang no parikoy may bilin ka pa man siguro nga konsensya no gamay nga ng pagpanghuna-huna naman abi mamangkot ka pa. No? Kita mo man ang sitwasyon sa imo asawa. Kami gani wala ka kita. Ikaw tuya gani naging istorya. Dari nga magrabe ang balatian si imo asawa. Di mamangkot ka pa. No? May nami kagipitkon sa imo nga kwan. Itlog pugo. No? Uli ito sa inyo. No? Kay mahubas gid lang ikaw diraga. No? Dira sa babayi mo nga na. No? Nga napananaw ko kung wala ka na naihatag sa iya. Inang iya pagtuyabaw-tuyabaw nga inang daw ginahimo niya ka nga no. Hari sang kaharian niya. Sa ulihi panulok na sa imo daw kuan ka na lang daw tungaw ka na lang. Kung wala ka na may ihatag sa iya. Lalong laro na wala ka iya. Hindi ka gali ka balo magkapot sang kwarta. Hindi ka man ka balo magpamalakad sa inyo sa nga negosyo. Lantawa bala. Hindi na paghulat ah, no? Nga tratuhon ka diya nga daw tungaw kay wala ka na sang pulos para sa iya. Unta ta na lang na, no? And salbara, no? Ang imo sini nga pamilya. Ang babae nga nag-unong sa imo, no? Halin sang una kakinahanglan sang imo sini nga atensyon, sang imo sini nga pagpalangga, sang imo sini nga moral support nga pakigbatuan niya. Ano man nilang balatian nga ginasupreher niya. Kabay pa makabinag-binag ka. Daw manyaki, sige panghagad sa lalaki, daw amula na iya ginapanumdum sa iya pagpangabuhi. Bali Ma'am Elnora Avelino to sa ng babayi ito nga nag-ingaw-ingaw kagina. No? Di ba lang mo ang iban nga babayi, no? Tamad man trabaho, tamad man imakas, dira sila nagatodo, perform. Dira sila nagakwan. Dira nila ginahasa. Oh, amo na ng abilidad nilang ilang ginamaster kumbaga. Kaya amo na lang na ilang kapital ang ila sining monarkiya. Pero di bala, no? Ang bulak gani ang gumamela or ang pinakamatahom nga rosas nagakalaya ang iya paayhan. No? So kun malaya na ang bulak, no? Paano siya? Kung wala na sinasang may makitkit, wala na sinasang may masimhot. Ha? Kay maabot ang adlaw ga, no? Ang beauty maga-fade. Inang imo lawas magaano na magasag, no? Kita nang kita nagapadulong sa ginatawag nga pagtigulang. Ano ka imo ya immortal? Ha? Nga hindi na yung magkurinot, imo nga panit ka feeling ni mo. Tubtub sa katubtuban, mabakal, ginang imo, sininga gumamela. Malaya man ina, no? So kung ang imo panumduman nga, easy-easy money lang ya, no? Hindi ka na yung manimakas, maano ka na lang, manlalaki ka na lang, no? So, kiss ka dang, no? Maabot ang adlaw, magutuman kagis, no? Itaas ang trabaho, no? Hindi nga manghut-hut ka, no? Para mabuhi ka. Gusto man ko, Ma'am Elnora Avelino, ano banta niya sa iya monarkiya, immortal? Ha? Nga wala inasang... wala inasang... kwan? Sang... ano yung pagkurinot? Muna ang ani nga rasa sa mga babayi. Nga ano ni ayapan kagpadamuan. O siguro may sige nilantaw siya X-rated. Tapos ano siya ma'am na, nang ginaano niya na nag-exhibition siya daw feeling mo na nag-gymnastic siya. Daw sa circus siya nag-obra no. Ini nga drama mga ka K5, ganyan na sininga na batian, gidulong sa aton sang Extend. Extend food supplement for men. Ang suplemento no, para sa kalalakinhan, nga himo sa mga natural herbs, nga maca and clavo asta, nagahatag sang gana, nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend food supplement for men. Isang kapsula ka lang.
1: Kana may turn git balaga.
0: Bono na, Ma'am Elnora, hindi ko yung magbasa sa imo nga comment. Madunot si na iya po. Abi ka muna na sugbon. Ano nang ano madunot? Puto? Puto bombong? Ano na? Pero are, ibaya ang sugbon. Muna gani misa nga permi bunyagan para dugay malaya. Pero hindi ah. May mga nagakaluuman bala. Ang tanong bala, kung sige mo bunyag, nagakinaluuman na bala. No, gaya ako na yung boye, trote. No? Malaya, managyapon. Oh, di bala kung sige tingulan, ang mga tanong, oh, nagakakuan man, nagakalu. Di nyo yung mga ladies, no? Mga marikoy, no? Ito na niyo, hindi na ninyo pag ikapital, no? Ang inyo da nga kuan na, inyo da mga banga-banga, no? Kay malaya, ginayaga, no? Tukosong kung malaya na, no? Hindi, wala na, hindi na siya sang, ano? Hindi na siya sang in demand, kumbaga, no? Why kagid? Magutman kagid ka, maturong lang ang mata mo sa gutom. Kay why na sinasang may mapiknit? Why na sila sa masulusinghot? Mangita naman ang mga batinggilan sa mga hubin-hubin.
2: Tinunto! Ito!
0: Mangita naman sila sang love as kag press ka nga bisugo.
2: Tinunto! Ito!
0: Kita na naman tabuas ah! Mga palangga, 1-3 PM, room 1009. Ang inyo sining hulot palautwasan sa kahanginan na. My name is Miss Aga, K5 Amy Orleans sa Birondo, sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Dali lang nawagon kung gali ang mga schools no nga nagpasakop sa aton sininga live reporting competition. Maraming salamat. Para sa secondary category, no? Ang mga participants for the elimination round, Capiz National High School, Congressman Ramon A. Arnaldo High School, Bago National High School, Baliwaga National High School, Dumulog National High School, Don Inocencio del Rosario National High School, Roja City School for Philippine Craftsmen, Adlawan Integrated School, Inzo Arnaldo Village Integrated School, Lawaan Integrated School, Sofronio A. Cordovero Integrated School, President Manuel Rojas Memorial Integrated School South, Don Amando Bayot Memorial Integrated School, Philomar Christian University High School Department, College of St. John Rojas High School Department, St. Mary's Academy of Capiz, Hercore College Incorporated High School Department, Cuartero National High School, Maindang National High School, San Antonio National High School, Dumalag Central National High School, Mambusaw National High School, Marciano M. Patricio National High School, Casanaya National High School, Dulangan National High School, Jose Diva Avelino Jr. National High School, Pontevedra Christian School Incorporated, Feliciano Yusay Consing National High School, Harimuingan Ngaturunan Academy Incorporated, Tapaz Capiz. Congratulations! Good luck no, para sa atun sininga elimination round. Gina-congratulate ko na nga daan sila because no, napabugal naton nga ipasundayag ang ila sining estudyante no sa aton sininga paindis-indis sa patagsang live reporting no, so luyag naton no nga ipabati sa kahanginan no ang talento sang mga estudyante. Kagluyag man nato na makapakigbahin kita no, sa aton sininga ihibalo sa patag sang broadcasting kag journalism. So, kita-kita mga ka-K5 and abangan nyo ho ang ating update sa ating official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ang sa tertiary category, iga-anunsyo nato ng mga participating schools, okay? Sa masunod ng mga inadlaw. Kay gahulat pa kita sa ila sininga mga entries. Sa ngalan sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga, sa ngalan sa aton sininga Big Boss, our Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, sa K5 and News FM.
3: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may
8: D3. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
8: ko. D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
8: Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May maka, kag wabuwas ka.
17: Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DTX 500.
19: O, si Katrina sa Pian Kapis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
18: Ko si Joshua Darren Villavion.
20: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
23: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
23: DTX 500.
27: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
23: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
28: Q7 lot.
29: Ano ginabatsyag mo sa
28: high blood git ko?
29: Ano sa una ang imo?
28: Blood pressure. 180 over 100.
29: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
28: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
23: DTX 500.
27: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
30: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

The music lovers, we got 12 minutes now after 3, and that time check brought to us by our super trio DTX 500 para ho sa full host antioxidant at hindi humihilig mag kumain ho ng gulay at prutas. Ito maganda ho, ha? Magandang suplemento ho para sa ating kalusugan, DTX 500. Ubo, sibunog at trangkaso naman ang ating D3 Bio. Yan ang po yung highly recommended ho mula sa mga eksperto. I-take ho ninyo at sabayan na rin ang ating alkaline-based vitamin C MyTC. Good afternoon, folks! Agent Jack mo naman ang kasakasama ho ninyo sa hapong ito sa harurga Martes. Miyerkules! Oh, okay. Martes. Masyado excited. Welcome aboard, music lovers.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabuli.

0: Gas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muter naman. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
6: Gah, ma-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift, OT, Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasya man ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

yes, mga ka-K5, dapat wala bang tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Ano bang mga pagsubok na pinagdadaan ho nyo sa araw na ito, sa araw hanggang Martes? Ako, 25 na ho tayo ha, sa Barangay August 2026. Ang masasabi ko lang, tuloy pa rin ho tayo. 3:46 na mga ka-K5 at ang oras na yan, halito sa inyo. At ang programang ito, halito sa inyo ng ating paboritong kape, DTX Coffee Mix. Sa lahat ng mga suki ho ninyong butika, mabibili ho yan. At sa lahat ng gawin ng branches, mabibili rin po ito. At hindi lamang ating lahat ng produkto ho ng Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may ma-enjoy ho ninyo sa ating clinical branches. At abangan ho ninyo yung mga libre nga check-up ho natin dyan, okay? Huwag yung kakaligtaan. Check ho ninyo ang schedule ng ating libre nga check-up. At para naman ay ma-avail ho ninyo, okay? I've been letting you down. Kita kita tayo bukas. Maraming salamat.

0: Bio.
1: O si Karen, damog it sa akon hair fall ag hindi manami akon nga kuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
11: Relax ga. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Miss si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang takdan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Norbertoy sa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Physio.
2: Ang Physio
1: ng may D3. D3Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Physio.
2: Ang Physio
1: ng may D3.
2: D3Bio.
1: DTX 500.
4: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
5: sa lawas ang hindi maayo.
4: Dapat
5: adlaw-adlaw
4: protektado
5: mag
1: DTX 500.
5: Aga,
1: udto,
5: kagabi.
1: DTX 500.
5: Ang pangbawi
1: kag super detox mo.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
1: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
9: Mabaka.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kagsip on.
10: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: K5.
13: K5?
12: News FM.

0: mayong hapon mga pinalangka namun na mga tagpalamati. Panayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang pataho magkasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid magkuhan sa leksyon. Ngayugid natin uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Ako iyang oreg!

0: Bayaan mo kami, Tay?
1: Wala ka man naluoy kay nanay, Tay? Dula na gani niya siya sang paway sang pagluto sa kananon para maibaligay.
2: De! Kita mo na, Junisha? Wala na sang pagtaha ang bata mo sa akon. Inatungod, kinapakalain mo ko sa ila. Ginabrainwash mo ang kabataan na magkontra sa akon!
3: Hindi matuod na, Tony. Lagi ko yung nagkatudlan sa kabataan niya magkontra sa imo.
2: Hindi ako paghaksa, ha? Kay kabaho sa imo! Malakat na ko! Kag hindi na ako magbalik-balik dere.
3: Tony!
2: Ang bago!
3: Tony!
2: Dila na ka mo!
3: Tony mo! Dali naman! Hindi ko magbayahin! Tony!
1: Nay, gusto na!
3: Mani! Pugi siya!
1: Nay!
3: Pugi siya to! Mabuhaan ko ka bayahan ko ni tatay!
1: Pabayin siya, Nay! Kung totoo siya ka tatay, Nay, dapat wala niya kitagin pabayaan. Tanawabla na yun. Pagwapo lang, Ubraya. Ikaw na ay tanawabla. Pirmi lang gamantika ang guya mo. Kagakasunog-sunog ng panit mo sang painit sang luto na yun. Sige lang, Naya. Sarangon taning hula si tatay. Basta, Nay. Hindi lang kami pagbabayin ni Toto Bunia. Hindi lang kami pagbabayin, Nay.
3: Ba't kan makaya kung ikaw wala si tatay niyo? Ba't kan masarangan kung ikaw na kulang?
1: Nay,

0: Mani Pasha with highest honors. We are requesting the parents of Mani Pasha to come up on stage to award the medals.
1: Diyos ko! Toto!
2: Nay.
1: With highest honor ka?
2: Oo, Nay. Ako.
1: Ay, mo, Diyos ko! Diyos ko!
2: Kagparainin sa'yo mo, Nay. Para sa'yo mo, Nay.
1: Oh, Diyos ko!
2: Aminin balas ko sa mga sakripisyo mo para sa amo, Nay.
1: Oh, Diyos ko, salamat.
2: Salamat, Giday, ha?
1: Salamat, Manto, Mani, sa pagtingwa mo.
2: Nay?
1: Salamat, Ginto!

0: Nay, wala pa si Manong kapaulo halin sa syudad?
1: Wala pa to. Nabalah ka man gani ako eh. Dugay-dugay ko siya ginalahaw dali sa bintana. Dulong na dugay-dugay ho. Basi kung nadugayan to siya pagkua exam balahaw.
0: Ah, ang mayo pa nay. Eh, preparar akong lang daan ang mitsa nay ah. Agad kong magabihan gid si Manong Man eh. Apasan na siya sa ubos nay. Dulong na daan ka tama o. Oh.
1: Ate, sige.
0: Kablagata na daan ang sumitay tayo dayo no.
1: Sige, sige na gani. Mayo inang ideya mo. Sige na lakat ta. Duha ang mitsa nga dalon ta ha. Kay para tag-isahan ta. Para layo pa makita
0: ang
1: ta
0: na. Ang bagat, nay?
1: Litsi ka karon ah. Si Manong mo eh.
0: Aw.
1: Ano ka man ang imo yaman? Ang hindi sagi hambal sang bagat-bagat. Kay nahadlok maya ko.
0: Nahadlok ka man gali sang bagat, nay?
1: O Diyos ko, o bala. Balagaton baya ko.
0: Labay man ako, nay.
1: Ano?
0: Nay, masarangan mo ayan siya paiskwilaon si Manong sa syudad bilang isa kasiman. Mahal-mahal bala na nanay.
1: Kabalo ako. Ang ambal gani ni Manong Mumani na makadtuto sa syudad kay makuha siya sang scholarship exam. Kag kung makapasar to siya, may allowance pa kuno to.
0: Ba?
1: May libre nga ilistaran. Stay-in. Kag libre ang tuition. Kag gamay na lang kunong galastuhan ko. Doon ginakulbaan gani ako kay bisan gamay to ang galastuhan pero base bala kung hindi ko masarangan ako.
0: Are man ko na ya. Buligan ta ka bligya sa mga palamahawon. Buligan ta ka nay.
1: Salamat kid Bonnie. Abi mo ginaampo ko gid bala permi. Nat ani lisuon man sang Ginoong utok sang amay nyo. Kag maluoy man siya sa aton. Bisan sa inyo nga lang kabataan niya. Nga kabay pa nga. Atagan man niya ka mo, bisan pang balon-balon yun na lang.
0: Nay, hindi na lang bala mag-asa kay tatay ah. Pero hindi ka masakitan. Kita na lang yun na yung mabaka-baka. Linong pa pang abuhi, tanay. Hindi bala?
1: Salamat kid sa pag-intindi mo, Bonnie. Salamat kid sa Ginoo nga ginatagan niya ako sa mabuot ng mga bata. Pareho sa imo kag kay Manong Mumani.
0: Kay palangga ka ginhamon ni Manong Nay. Palangga ka ginhamon.
1: Salamat kito. Kag palangga ko man kamo. Palangga ko gid kamo.

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
1: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Ba, dugi na pangilala kong nagalakat ng ina sa igad sandala na. Ito si Manny man ina. Pa! Pa, pa! Pa!
1: Ano, Day?
0: Pa! Ay, si Manny nang nagalakat, ho?
1: Sino now?
0: Si Manny man ina, pa! Si Manny! Punduan na pa! Punduan na si Manny na, oh! Si Manny na, pa!
1: Aw, oh, siya matuod. Hoy, Manny! Mapundo kita.
2: Oh, hoy. Chok Junior, mayang gabi da. Ay, Isa, mayang gabi man.
0: Mayang gabi man, Manny. Ay, sakay na di. Nga, nagalakat ka lang iha. Kay gabi na niho.
1: Oh, matuod. Bo, kadelikado sining opisyo mo.
2: Kuwa na, Bichoy. Nagpasyudad abi ako. Kag nagkuha sang entrance scholarship examination. Amo na nga nagabihan kita ko.
0: Damo man sang tricycle nga pwede makatulong sa imo dito sa ato na.
2: Kuwa na, Bi. Malabi na sukot. Kag... Kukon, do... Wala na gid ko abi sa inupliti bilin eh. Kag kay na, nagbakal pa ko sang bulpen. Kag siyempre, nagbakal ko tubig. Kag tinapay. Kamahal pa nga daan, Choy.
1: Ay. Sige na. Idulong ka na muna isa sa inyo.
0: Ay, dili ka pong ko, Manny, oh. Di sa front seat,
1: ay, dili lang sa back ride ko, oh.
0: Tupad lang kami.
1: Sakay na, Manny.
0: Ay.
2: Ate, salamat gid sa inyo, Choy Junior, ha? Isa, salamat gid, ha?

0: Oh. Alah. Sabi tulog ko pa. Taas na ang dalawa. Ay, kinapagid ako kahapon sa biyahe kag sa exams ba. Ay, Lord. Kabay pa nga makapasar lang ko ba? Para matuman ang handom ko nga manginsiman. Kag makapitan sa barko sa pila kadlaw.
1: No.
0: Ba?
1: Yodi. Gindulong sa kagabi nila ni Isa kag Papaya Junior.
0: Kabalabon, dabuang kabala mo. Ano nga papa man?
1: No, kaya na no nga. Crush mo lang yun si Isabel, bro.
0: Crush lang na iya, Bon. Da wala man tada-tsansa kay Isa eh. Kay bata sa kapitan, kag mga maestrang nagapangaliyag sa iya. Kag pugay. Mistisa na iya si Isa? Ako ya? Pirot na mata? Dapa pa ilong?
1: Pero taas kaya nung kagmaskulado, no? Tag-isa pa, no? Nakita ko bala nung kagabi, no? Hmm? Ginimutaran gigid mayo kagabi ni Isa? Tuwatob lang. Luyag-luyag isa bala sa mga panulo kaya si Mungaw.
0: Be? Tod?
1: Oo. Tod daw. Kaya ginatulo ko gid siya eh.
0: Bala na pila kadlaw ah. Sa subong. Wala pa ako sa ipabugal. Di pegadigad lang ko anay eh. Pero kung may tinapusan ako, pag may ubra na, di ragin ko magdiga. Dira ko mga liyag kay Isabel. Inablang, wala na damo gamo ah. Kung maghangdo sa nga ho, pakasal na yun ah.

0: Pa, may hambal kung tanya ako sa imo.
1: Ano yun, anak?
0: Pa, may pwede ka mapaobra di kay Manny sa balay para kung tanya nga maka-income man siya pa. Kay para maidugang siya sa balon niya nga magbalik siya sa city bala para sa enrollment pagit pa eh.
1: Nga ikaw yung nag-istorya sa akon, ha? Nga hindi siya.
0: Kung... wala man abi siya naghambal pa eh. Kag nadumduman ko lang. Ato bala sang naligad nga gabi ha, nga nalabyan ta siya sa kilid sang dalan nga nagalakad kay wala siya inupliti. Kanugon kay Manny pa eh. Pa with highest honor pa na bala siya sa nagraduate siya sa public high school. Siya ginabi pa. Buligan ta siya. Bisan ibuhin mo na lang sa allowance kung nga ginapadala ni Mama halin sa Dubai. Sige na ba? Please? Sige na, Bipa? Please?

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
8: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM.

0: Bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
1: K5 News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtanggap

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
14: Available now.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
15: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga utok.
18: My name is Juanes.
0: Matalong ka

0: alertong paminsaron.
1: Hi, Mr. Easton.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan, kung wala kwanti para, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie. Adito kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, yan 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
2: El Castigador.
5: El Castigador.
2: Karen Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 25 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita kag magadulong sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton siningapungsod Pilipinas. Subong man diri sa probinsya sang Capiz kag sa iban man nga lugar mga kaki-5. Ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo sang mayad-ayad nga hapon sa tanan aton nga mga tagpalamati nga nagatutok sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan kag sa aton sini nga mga online viewers nga nakatutok sa aton nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayadayad man nga hapon sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center o kon sa TATC sa Paseo de Rojas sa may Burgos Street sa mga banaligyaan kag establishmento dira sa 47 kakabarangayan diri sa siyudad sang Rojas kag 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan no sa mga kabanwahanan sa kaiping naton nga probinsya sa kutob malabutan sang aton sini nga pagwaragwag subong nga hapon mga kaki-5. Sa ato na sini nga mga headlines. Asod-asod nga lupok nagtugas ang kakugmat sa mga trabahante sang isa ka barangay o kon barangay sa barangay Kulilang President Rojas. Department of Health Capiz may panugyan sa publiko para malikawan ang leptospirosis kasunod no mga haki-5 sang 5 nga napatay nga na record diri sa aton sini nga probinsya. Tumandok sang Rojas City top 6 sa medical technologist licensure examination. Bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio spotted sa Rojas City Invitational Tournament 2026. Kag balantayan man no subong hapon hasta karon sa gabi ang hinampang mga haki-5 kay ang Brian Kerr Academy nagapabilin nga wala sang pierde nagapanguna sa game standing sa Rojas City Invitational Tournament 2026. Sa dugang panaton diri nga balita sa Balita Nasyonal ginaduso nga pagtalana sang 5 ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay kag SK aprobado sa komitiba sang Senado kag Kongreso. Ang detalye sang aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines inyong nga bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Apang anti sanay sina check tanay lakat sang aton sini nga panahon diri sa siyudad sang Rojas subong nga hapon medyo maguom-guom mga aton sini nga tiempo mga kaki-5. Ibaloon naton checkaron ta ang latest no nga update gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga kaki-5. Sandig sa weather forecast as of 4 PM no mga haki-5 bukon 2 PM nga update sa aton sini nga pag-asa ining si Typhoon Saudel no kon si Bagyo Saudel nga si formerly Bagyo Obet bra bala nga na monitor sa aton sini nga sulod sang par kahapon ara na ni siya sagwa no mga haki-5 sang Philippine Area of Responsibility ara sa kalayoon no kon lokasyon nga mila 70 kilometers na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. May dalang kabasugon sang hangin sa 140 kilometers kada oras. Malapit sa sentro ang may pagmadlos nga tubtob sa 170 kilometers kada oras. Nagahulag panaaminhan na katungdan sa kadasigon nga 20 kilometers kada oras mga kaki-5. Samtang ginamonitor man sa guwa sang aton Siningapar o kon Philippine Area of Responsibility mga kaki-5 ining tropical depression nga may international name nga si Achani. Naghina na ni sa isa ka low pressure area. Oh, hindi na ni siya tropical depression kundi isa na ni ka low pressure area subong. Ginamonitor sa guwa sang aton Siningapar ara sa 1,600 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon as of 2 p.m. subong nga adlaw. Kag mga haki-5 no, maga unlikely to develop sa isa ka tropical depression within the next 24 hours suno sa aton sining pag-asa mga kaki-5. Diri sa Western Visayas kalakip na ang probinsya sang Capiz ang aton sining panyampo diri padayon nga maeksperyensahan kun kay isa magalumon no mga haki-5 isa mainit man apang kun kay isa no may mga pagulan-ulan nga lapta-lapta may pagpangilat may dala nga pagpanaguob iniya mga haki-5 ang epekto o kundala sang localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sining kalalawran sa Western Visayas lakip na diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-5. Nabatian ang aton sining ulat panahon sa subong naton nga pagpangalagad. Ini nga bahin mga haki-5 ginadulongin sa inyo sa kaalwan sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Mga kaki-5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, maayo gini para sa aton sining ikayong lawas. Bangod may ara ini sa mga natural kagkampyon nga ingrediente kaangay sang ampalaya o kanamarguso. Chia seeds and the sugar cane extract powder. No, mga haki-5, magadalasang maayo nga panglawason sa aton. Kaya sadlo-adlaw sininga pag-inom na aton, mga haki-5, ginadetoxify, no, kung ginapagwa ang mga toxins sa aton sininga lawas. No, mga haki-5, para mangin healthy kita. No, adlaw-adlaw, no, pagbugtaw pa lang sa aga, magpangapinas ang DTX Coffee Mix. Subong nga hapon, no, nami man magpangapi, mga haki-5. Sa mga coffee lover dira, pilian nyo na ya ang healthy, ang DTX Coffee Mix. Makapaabtik pa sang aton sininga memorya, makahatag pa sang energy sa aton, no, mga haki-5, makapapagsik sang aton sininga lawas. Why dapat kabalakan kay ini non-acidic? No, hindi man ni makatugas ang palpitation sa aton sininga heart. Kay natural and healthy coffee, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix available gidini sa tanan nga branches sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga kaki-5. Ang clinic sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas, diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga kaki-5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok shop sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. El Castigador. El Castigador. Katorse minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takda ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton siningapag pangalagad mga kaki-5. At agan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Mayong hapon kay Ma'am Liza Barrientos, dira nagapamati sa may sityo Tambak sa Barangay Kulasi, Rojas City, mga kaki-5. Sa Barrientos family, kay Patrick Robles Vlog, no, naga-monitor man, ginatamyaw ya ang Matias and Robles family sa Rosario Lantangan. Kay Ma'am LC Aconia, mayong hapon man, naga-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw yaman no, si Tessie Blances ang Balatukan, Panitan. No, greetings coming from Ma'am LC Aconia sang Kapagaw, Panitan, mga kaki-5. Job Beso. No, mayong hapon, kaki 5 Sir Darin. Shout out kami diri sa Barangay Badyangon. From Joven Duga Bisorio sa Barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Thank you again. Thank you man. Rosalia Berry. Shout out sa family Dapulasi dira sa Barangay Pinya sa Maayon Capiz. Richard Saplan Anoche. No, Richard Saplan Anoche, nagamonitor sa atong sinigapagpangalagad. Thank you again. Kay Grace Delphine, Margileno Bleza, kay Rowena Hasmin, kag John Edward Delphine, dira sa may Paseo de Rojas. No, nagaunay ang ila sininga radyo, no, nakatutok diri sa may K5 News FM Rojas. Madamogin nga salamat ha, sa mga listeners naton dira sa may Paseo de Rojas, kag mga nagapulo pangapi dira subong, nagapamahaw, kay nagatulotambay. Medayad gid nga hapon sa inyo. Kag ginatamyaw man naton si Tyro Di Cata kag kay Doy Warren kag ang Jojo Lopez dira sa Barangay Nagba sa kwartero, always man nga nagamonitor diri sa K5 News FM Rojas. Sa tanan nga mga taga kwartero nun, mayad-ayad gid nga hapon sa inyo kay Typisto Hilikan. Sa mga wala naton na mention no mga haki 5 sa mga nagapamati dira subong mga kaki 5 naton, mayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. And also, no, kay Brother Jonathan Corsino sa panitaan mayong hapon man. Oras naton 12 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon mga kakifay. Asaton sini nga pagbalik. Ibaloon naton ano gining kabugusan nga detalye mga kakifay. Sining natabo sa may barangay Kulilang President Rojas Capiz. Ha, mga hakipay, based karon sa naga viral man nga video online, no, na videohan ining pagkuob, pagpanago sa mga trabahante nga nagaobra sang balay, no, nga ginatukod dira subong sa isa kalote sa Barangay Kulilang President Rojas. Mga hakipay, nagkuob kay nagpanago bangod. Nakabati ini sila sang asod-asod nga mga lupok sang armas lutang natabo ini kahapon. Napasado las sa 11:45 sang hapon mga haki 5. No, ano gibala ini ang kabugusan ngay tabo? Ha, mga haki 5, ano ang motibo sining mga individual nga nagpinalupok di sila sa lugar? Na-identify na bala ini sang aton sining kapulisan? No, mga haki 5, o konsang sining mga trabahante man nga ara sa lugar, oh, kagano ini kamatuod nga ginalantaw diri nga motibo is bangod sa duta nga patindugan mga haki 5. Okay, balo naman kita ang President Rojas and also no ang banwasang pilar known o kon kilala pag-abot sa mga isyo, no, mga away sa duta, mga haki 5, ang nagalabot kung kaisa sa mga pahugay, no? Galabot kung kaisa sa mga demandahanay, mga haki 5. Ibaloon nato nina, no, baseman sa aton sininga pagpakigangot sa President Rojas Municipal Police Station, angot sa sining natabo, mga haki 5. Castigador. 10 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Mga kaki 5, kagabalantayan man. Nadiri sa aton sininga pagpangalagad. Ibaloon taman latest karon nga gintalakay, no, sa sesyon sang Capiz Provincial Capital. Tapod sa aton sininga patrol. Akag manginang update, no, sa nagapadayon nga Rojas City Invitational Tournament 2026. No, ika-apat na subong adlaw, no, mga kaki 5. Balantayan ni, grabe ang hampang partner, no, sa masandukot pirmi ang hampang sa sining Rojas City Invitational Tournament 2026. Sino ayan ang magpangibabaw sa lima ka team? No, nga ginakabugusan sang duha ka Australian team nga Brian Curl Academy kag UAC Caseboro mga Haki 5 nga halin sa Melbourne Australia ning UAC Samtang ang Brian Curl Academy, nga ang founder sini is si Brian Curl, kilala nga Olympian man sa patagsang basketball. Siya sini nga kapanahunan mga Hockey 5, iniahali ni sa Brisbane, Australia. Batok no sa mga mapag-on man nga mga UAAP teams no ang De La Salle University Green Archers, ang Perpetual at Altas sang University of Perpetual Health System, kag subong man ang Adamson University mga Hockey 5 no baysa aton sini nga ginatamdan subong latest standing asang sini ginampang mga Hockey 5 gapabilin nga nagapanguna ang Brian Curl Academy nga wala sang pierde no 4-0 mga Hockey 5 ang ila sini nga record sa game standing sa sining Roja City Invitational Tournament 2026. Masunod diri ang Adamson Soaring Falcons nga may 3 kadaog, isa ka kapierdihan. Pangatlo ang DLSU Green Archers, may 2 kadaog, tag 2 kapierde mga Hockey 5. Pang-apat amo ang Perpetual Altas, may 1 kadaog, kag 3 kapierde. Ang pinakaulihi diri ang UAC Kisboro, baliskad sa standing sang Brian Curl Academy. Kung ang Brian Curl Academy, apat ng daog, why sang pierde, ang UAC, apat ng pierde, wala sang daog, mga Hockey 5. Pero, bantayan, no, mga Hockey 5, kesta pa ni Buas nga adlaw, no, Buas gid ang championship, kag best of 4, no, kung hindi tayo magsala, subong nga adlaw, mga Hockey 5. No, ginadugukan, ginasuportahan sa mga Rojas noon, mangin kaiping naton nga mga kaprobinsyanan labot pa diri sa siyudad sang Rojas. Kay for the first time in history diri sa siyudad sang Rojas ini nga sport events nga may mga international team no kag kilalaman nga mga team sa UAAP nga diri no nagpa-indis-indis sa Rojas City sa aton man sini nga pinakabag-o kag world class nga Dinggoy Rojas Civic Center mga Hockey 5. 6 minutos ang nabili nanti sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad ang dugang panaton kod ang detalye sang aton na sini nga magin panglinyada nga mga headlines kag iban pa nga mga impormasyon subong man dugang nyo nga mga mensahe aton ina nga balikan mga Hockey 5. Pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom, kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon. Ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Agay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 mighty C or prior C kada adlaw kay kun wala oxidation wala sang may matabo nga gouty arthritis
4: husto ano sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Mm. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecules ang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Mm. 2/3 ang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
4: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulod
5: daan. Ara sa sulod. No? Mm. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA.
4: Mm.
5: Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: Oh. So mini magwa lang siya galing.
5: Ingala kang iban nga pala kaon gidya karne. Hindi man magtiner ang uric acid. Pala inom tubig mo.
4: Mm-hmm.
5: Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka maitisi kag Pure-C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: ga
5: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo nang uric
4: acid. Palakaon ka isang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gout, arthritis kag kidney stones. Aha. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom nimo sa mighty C. Sige inom mo Pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala na kisang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
4: Ang advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong inulisol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. sir. May alibyo
12: kayo. Nanami na gitsa ako nga mat.
1: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Except food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.
9: Pabalik kita mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod niyo ang inyong alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Oras naton 6 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Shopee. Mga ka-K5, enjoy sulit na konsulit data deals with pinakamurang data sa Shopee mga ka-K5. Gani, ano pang ginahulat nyo, mag-load na! Sa aton na sininga mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5, pabati na to ng aton sininga interview sa officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station, mga ka-K5. May kang tanan sa sininga ginaaligar, no? Pag pinalupok dira sa barangay Kulilang, sa banwa sang President Rojas, no, mga ka-K5, natabo ini pasado las 11:45 kahapon sang aga, Agosto 24. Sa initial nga information nga aton sini nga nakuha, hinali lang gimpalukpan sang wala pa ma-identify nga mga individual, ha, ining mga trabahante nga nagaobra sa isa ka balay, ha, sa isa kalote dira sa barangay Kulilang, President Rojas, mga ka-K5. Bangod sa ila sini nga kahadlok, gilayon ang mga ini nga naguntat sa pag-ubra kag nagsaylo, no, nag-koob. Kita naton sa video na no, may mga nag-koob, may dali-dali na no, makapanago para malikawan man ang posible nga katalagman sa ila sini nga kabuhi, mga ka-K5. No, ano gid bala ang ining kabugusan nga detalye sang hitabo, o kon ano bala ang motibo na identify na bala sang aton sini nga kapulisan, kon sino ang responsable, mga ka-K5? Ari pamatian nato nang aton sini nga interview kay Police Captain Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station sang aton sini mapakigangutan, mga ka-K5.
10: Yes, sir. Kahapon na po 2024-2026 makabati kita sa tawag ng concerned citizen na hindi po sa may boundary sa barangay Ipaka sa barangay Pulilang but specifically sa may barangay Pulilang. So, nila yun nag-respond kita dito nag-kandasang institution. So, pag-abot natin dito sa area, malinom naman ang iba, which is kung mga gina-detch niya mga tao. So, nagkuha man sila after some several minutes na ginulat natin na in-assess natin ang lugar kung safety na ba kita mag-approach sa mga tao dito. So, nag-warning sa tao, babae na mabuto na kuha natin sa population. Sana naman kuha niya ang Joshua. So, siya yung nagtagiya sa sa title na yung present niya nga sa atin. So, muna ng legitimate na kubra sila dyan pampayag-payag taga ginagamitan na ay na pinupok na naga matago para dalapapit sa ilangan na kubra. So, ayan, pinanagot at payag dito sa puntang bahay na malapit malapit sa pinakontrak na nilangan balay na nila ipatintok.
9: Bali, pilagin kalupok, sir, ang nabatian nila, sir?
10: Based man sa hindi man nagagip pa sa parang kalupok ang nabatian nila. At kapandali wala yung ikawin na over the program so, sa subong ang drawing information about that, sir. Yun na maraming mga paluwag na indication ng karagal.
9: Okay, sir. Okay, sir. Dali lang dito, sir. Request ko lang, sir. Pwede palapit lang, sir, sa mouthpiece do. Medyo, sir, hina ang sulod bala.
10: Ay, sige po, sir. Medyo sa tingin po lang, kasi na-record kita, sir.
9: I-edit ko lang, sir. Recording pa malang ni.
10: Medyo,
9: na-edit lang, sir. Okay lang, sir. Ma-proceed na ko sa next question, sir. Bali, ining tag-ias ang balay, sir. Ang iya gini nga lote ni o kun gin bakal lang ni.
10: Actually wala pa ini sa balay sir. Balay plano pa lang kita patindugan. Mm-hmm. Yari, po na lang nila. And for the for the background ano siya nang isa na siya ka awarded nga lahat from part na to nyo. So, may in-present man siya titulo sa duta.
9: Okay.
10: Then, also, ipumpangan natin sa kanya dahil rin sa President Roas na individual title meaning aton na talipang.
9: Okay, sir. Based sa inyo, sino nga paglantaw sa investigasyon nyo, sir? Ang target, yun bala ining mga trabahante, sining mga wife na kilala nga suspect o kundo pamahog lang dinabi ang nila sining pagpanglutang, sir? Pinalupok?
10: Well, susubong, sir, hindi pa kita doon di ma-establish kung higit ang kapusan niya motibo pag tinutuyo sa allegedly nga nagpalupok. But siguro naman yung isa natin na nilalataw ang minatawag na pag-construct nila sa balay nila sa awarded nila gradapit sa barangay po nila.
9: Okay, do bali, do related sa duta, sir?
10: Yes, sir, yes, sir.
9: Oo. Kag may ara na bala kita, sir, sa mga makabig na ton nga mga person of interest o kung may mga makatestify abi sa identity sining mga suspect. Ano ni sila, sir? Nakabunit o kung na may tabo ng ilatsura ni?
10: So far, subong, sir, wala pa. Wala pa kita batang ko yung identification.
9: Oo. At ibatong ko lang, sir, kay kagina, binanginay, bala. May mga bala, sir, o kung na-recover kita mga ebidensya sa lugar, sir?
10: Pag-agun, sir, wala. Kita may na-recover basyo sa nga.
9: Ining area, sir, o kung ining incidente dira sa lugar, first time niya natabo, sir?
10: For the record, sir, noon naman yun sa tundari sa President Roas even sa Capiz na medyo may mga background kina din ang mga incident ma related sa
9: Duta.
10: Duta. Saka doon sa chest at may balabes. Kundi lang. Then, subong mga naman din ang madugay na. Based man sa mga secretary sa Barangay. Sa President Roas. May mga previous incidents pero mga dugay na. So, pag subong naman,
11: okay, sir. Ang ining pag-iya, sir, ara man siya sa lugar, no? Sa pagnilukpa na ito?
10: Yes, sir. Ara siya.
11: Oh. Wala sabi na katuad, sir, nga before sila may mga pamahog na bisayla o kung na may ara sila, binga ginapaalan, tao manabi, o kung ginapatihan nga posible na gimo na sila, sir, na responsable, sir?
10: Actually, kapon, nag-inaman siya. Nag-lunch naman sa iyang complaint. Siya man pinareklamo o pinareklamo. So, pinainvestigahan naman siya po. Pinainvestigahan tao na isang possible or matuhod niya kita po nila sa
11: Barangay. Okay, sir. Agkas kita mag-end, sir, i-clarify ko lang ano exact time gani kagapon, sir, na natabo ini.
10: Kapon, sir, around 10 or 11. 10 to 11 na
11: okay, okay. Sige, sir. Imo na lang mabilin nga minsahe. May kang tanan sininga insidente kagti para malikawan man ini nga mga hitabo dira sa may President Roa, sir.
10: Yes, sir. Sa subong niyato niya itang pati na pamunindor na kita lugar sa subong sa barangay sila pati sa gusto nga matabo paliwat ni kata pati urs pa tabo niya sa barangay. Uli lang na sa na monitor natin closely kaya kita papatunan niya natin sa atin ng kapapulisan sa may barangay. Uli lang. Kaya di mo na ito sa tapon na ginagalaan mo natin sa anong advice na bumuloy dito lang na nag-obra dito na nakitawan niya natin nakitawan sa informasyon niya pwede ma-tagsam sa palabot ng nasa bisita.
11: Okay.
10: Pag sa pumuloy man niya sa ang parate sa banwas ang President Roas. So, pinapakita na ako ng operasyon na ang mga pumuloy. Pag kung pwede lang, likawan din ato ng pinagamong na parin kaya isa, mabudlay na ako. Kabuhi na matigla. Eh, na ito na mabalik ang aplikado kita ng
11: okay. With this, Police Captain na Jobert De Los Reyes ang hepe sa President Roas PNP. Sir, thank you again, sir. Kag mayong hapon sa imo, sir.
8: El Castigador! El Castigador!
9: Nabatian, no, mga kaki-five, si Police Captain na Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sa President Roas Municipal Police Station, mga Haki 5. As of now, ongoing ang ila sininga investigation. Akag hindi pa gid ma-establish, mga Haki 5. Padayon ang pagkalap nila sa mga impormasyon sa lugar. Ako bala may mga nakasaksi, no? Kung sino gining mga individual ining nagpinalupok, no? Ginaaligar, nagpinalupok, mga Haki 5. Dira sa may barangay Kulilang, kunsa diin na ining mga trabahante sa isa kabalay dira, sa isa man kalote sa nasambit nga barangay, ang nagpanago, no, nagkuob, matapos mabatian ining asod-asod nga lupok sang armas lutang, apang sa pagpadulong sang kapulisan sa lugar, no, wala man sa may mga narecover nga mga basiyo sang bala, kag padayon, no, ang ilasin ng investigasyon na as of now, sunod man kay Police Captain Jobert De Los Reyes. Pero mga Haki 5, isa lang ang ginalantaw diri nga motibo sa nga ton sininga kapulisan, no, related sa duta, mga Haki 5, no, kay ini nga duta sa aton man sininga initial, no, nga information nga nakuha, no, mga Haki 5, iniyagin na award, no? Iya bala sang dar, mga Haki 5. O gin-award lang ni sa tagiya, mga Haki 5. Kag ini, hindi na ya makabig nga mga, o kung hindi makabig nga isolated case, pag-abot dira sa may banwas ang President Rojas. Okay, suno pa kay Police Captain De Luis Reyes. Ang President Rojas, noon na ni sa amuni nga mga isyo pag-abot sa duta, mga Haki 5, no, nga nagalabot sa dimandahanay, sa pahugay na mga Haki 5. Pero, no, sa subong padayon pa ini nga ginaimbestigaran gid no sang aton sini nga kapulisan mga Haki 5 no para mapatud gid ako sino ining mga responsable sa sining pagpinalupok ha mga Haki 5 kag ano gid ang matuod-tuod nga motibo mga Haki 5. Disenwebe minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, ginatamyaw tagid no si Sir Danny Solis Enerio. Nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad sa Facebook, Sir Danny Solis Enerio. Kaginatamyaw taman no ang mga miyembro sang Capiz Mountaineers. Halong lang dira no kay Sir Danny. Nagapanakayon no mga Haki 5. Ginatamyaw taman no aton sini nga mga abyan ana no na kay Sir Eril Ilig no sa Capiz Mountaineers man day sa Zonyo Brothers no mga Haki 5 dira sa may Hamindan mayad ayad gid nga hapon na kag sa mga taga Maliaw sa Banwasang Tapas kay Tayro Landoro si dira no mayong hapon pag sa mga pumuluyo sang Barangay Maliaw sa Banwasang Tapas mga Haki 5. Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor man sa ato sini nga pagpangalagad mayong hapon dira sa may Barangay Lawaan sa kilometer 2 sa Kayserinante Cam siling nga ayong hapon Sir Darren. Ginagreet ko si wifey ko Baby Cam kag samon anak Beboy Cam sa akon Iloy si Helen Cam. Gapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw, no dira sa may sityo Pagutok, mayong hapon gid dira sa inyo. Ah. Kay Brother Jojo Sibilieno, nagamonitor naman sa ato sila pagpangalagad si Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Kag kay nung Bongbong Henson, no dira sa may Henson and Bernas family sa Barangay Aglalana kag Barangay San Juan Dumaraw. Regards lang dira sa tanan sa kay ni Ruby, kay Ning Pinky, kay nung Junior, kay Dodoy Rinel, kag kay Paruhel, kag kay Mama Angga dira sa Henson and Bernas family dira sa may Dumaraw. Kay nung Bongbong Henson, thank you gida. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Ini nga bahin mga Haki 5, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Na mga Haki 5, hindi pagtuguti nga magluya ang imo sini nga immune system. Mga Haki 5, dapat protektado kita sa tanan nga tion. Ilabi na subo nga pabago-bago ang tiempo naton, babago-bago ang klima. Kumahuyang ang imo sini nga resistensya, madasig kag itapikan sa mga common nga mga balatian kang isang trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Na mga Haki 5, kag kung pabayaan pa gid no kag hindi apagon imo nga resistensya, posible pa magalala sa iban nga kondisyon man sa mga balatian. Gani kinahanglan nato niya ang proteksyon nga makahatagid sang aton o kung makahatagid sa aton sang maayong ay kayong lawas no ari ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ini nga vitamin C alkaline nga mas naabsorb pagid no kag mas nagapabilin sang madugay sa aton sini nga lawas mga Haki 5 no bangod siya sini nga ini isa ka sodium ascorbate formula mga Haki 5 nagadugay nagapanalupsop sa aton sini nga lawas para pabakuro ng aton sini nga resistensya kag tagaan kita sang mabaskog no mapag-on nga resistensya kag depensa.

0: investigador, Darren Salomeo Hanson.
1: 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon na mga kaki-5. Saton sini nga pagbalik, adugang pang mga balita kag mga impormasyon, report sa aton sini nga patrol tutukan diri sa pagpangalagad sang El Castigador, pagkaligad sang mga pahanumdom. Kindly standby.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500, DGX 500.
6: Kumasun sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog.
6: DGX 500 sa isa kadlaw kapila ka maginom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamo sa DGX
2: 500. DGX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
17: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
19: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo!
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pinakabarato nga dito
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Milovion.
11: Ni si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: Castigator! El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador!
15: At least may ano sa may kaangod.
14: Ang patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
13: El Castigador!
14: Darren Salomeo Henson.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Pabalik okon yes no mga Hockey 5, pabalik kita sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sinidugang mga balita mga Kaki 5, no, isa ka tumandok sang Rojas City ang dala no sa top 6 sa medical technologist licensure examination mga Kaki 5. Nagatag din isang dungog hindi lamang diri sa siyudad sang Rojas kundi mangin sa bugos nga probinsya sang Capiz. Bangod sini ginpasidunggan ini sang aton sini nga provincial government. Mga Hockey 5, may kang tanan sini nga balita direkta sa may Capiz provincial capital. Naka-standby sa line number 2 kaupon naton si Kaki 5 Alan Catalan. Kaki 5 Alan sa report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Si Iris Karen Villaresco Magallanes sa top 6 sa medical technologist licensure examination. Kaki 5 Darren gin hatagan sang pasidungog sang Capiz Provincial Board pinagi sa ila sining regular session subong nga hapon mga Kaki 5 no nga ginapangunahan sang Capiz Provincial Board ang paghatag pasidungog sa kay Irish Karen Villaresco Magallanes nga nangin top 6 Kaki 5 Darren sa medical technologist licensure examination paagi sa isa ka resolution nga ginsponsoran ini Kaki 5 Darren ni board member Emmanuel Junjun Bilyones Jr. Ang nainambitan nga resolution ang ginpapasar kagina sa regular session sang sanggunian panlalawigan subong gilamang nga hapon. Paagi sa resolution ginkilala ang kaginpasidunggan sang sanggunian panalawigan sang Capiz ining tumalagsahon nga kadalagaan ni Magallanes lakip na ang iya sining kaalam pagpanikasog kag dedikasyon sa iya sining pagtuon sa nahibaloan si Magallanes isa ini Kaki 5 Darren katumandok gid sang barangay Dumulog Rojas City kag nagtapos sa University of San Agustin nakakuha siya sang 91.8% na overall rating sa medical technologist licensure examination mga Kaki 5 nga naghatag ini sang sa iya sa ika-anom nga lugar sa bugos nga pungsod mga Kaki 5. Antes ini nibaluan ta man nga nangin top 10 man ini siya gali si Magallanes sa 2022 civil service examination nga nagdugang pagid nga nagapakita si iyang kapasidad kag dedikasyon sa pag eskwela mga Kaki 5. So yari ipabati ta ang kabahin porsyon sang ila sini nga deliberation sa sesyon sang sanggunian panlalawigan matapos nga ginpapasar ang resolution nga ginsponsoran ni board member Junjun Bilyones Jr. mga Kaki 5.
3: Sisiga Bigondo and Mary Salvation and Elizabeth. Can you make my minimum background and who this guy is? Is he a graduate?
4: Yes, to the chair, Mr. Iris. He's a resident of Barangay Dumulog, Rojas City. He earned his Bachelor of Science in Medical Technology from the University of San Agustin and obtained an over ranking of 91.8. in the examination, and this is the second time he is recognized as top 10. He also is a top notcher in the 2022 civil service examination, professional examination.
3: Okay.
4: I think so, Mr. Chair.
3: Okay, anyway. Any more information about this honorary? Okay, let's go to the list. Does it pay for this razor hand for the committee's procedure and finally think about the candidates? Thank you. Cecilia Bigondo and Mary Sanderson and Elizabeth. Can you make that?
2: Okay, so amo to ang pagpasar sa resolution sa sanggunian panlalawigan nga ginapanginbulahan nga ginhatag sa pasidungog sa kay Iris Carn Villarisco Magallanes mga ka-K5, no? Just imagine nga tay bugal ini sa Rojas City kag ini lang sa Rojas City bilog nga probinsya sa Capiz nga nakakuha ni siya sa 91.8 kag nagbutang sa iya sa ika-anom nga lugar sa Botsilingon, sulod siya sa top 10 sa Medical Technologist Licensure Examination mga ka-K5. Maalam, no? Na bata ng estudyante
0: taas iyang ano no nga percentage
2: percentage na 91.8 kaki 5 daren no kag hindi lang ini makamusang nagligad to 2022 nakakuha man siya sang civil service examination ang in top 10 man siya kaki 5 daren no
0: but silingon so, kaki 5 Alan that time college pa ni siya. Nagkuha na siya civil service exam.
2: So, nakakuha siya sa civil service exam. Subot sa lingon, may career eligibility na siya. No? Plus, subong, na nag-top 6 pagid siya or nakasulod siya sa top 10, dugang pagid ni nga pasidungog para sa iyang career mga kaki 5. No? So, ginhatagan siya kaginas ang pasidungog pinagi sa isa ka-resolution sa sanggunian panlalawigan. So muna ang mga nag-transpire kagina, isa sa mga nag-transpire sa regular session sang aton sining provincial board subong gid lamang nga hapon ka K5 Darren. So muna ang madulong naton nga report para sa El Castigador program. Ako si ka K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM live report. El Castigador.
0: Madamogin nga salamat kay Kaki 5 Alan Catalan sa gindulong sininga report direkta dira sa may Capiz Provincial Capital. Mga Kaki 5, oras na to na 21 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Dugang pa nga report mga Kaki 5 gikan sa aton sininga news team. Nagalibot-libot diri sa siyudad sang Rojas. Kay subong nga adlaw mga Kaki 5 kay balo naman kita every Tuesday may ara sang oil price adjustment na mga Kaki 5 nagsaka balang presyo sang gatong o kun pila ang ginsaka mga Kaki 5 no anong latest nga presyo hanay sa mga gasoline station diri sa siyudad sang Rojas kagang sitwasyon sang trapiko igadulong ina ni Kaki 5 Maria Rochelle Diano Nebron sa line number 2, Kaki 5 Rochelle, sa report, please come in.
1: K5 News FM live report.
5: Kaki 5, Darren, live kita karon nga nagalibot to, diri sa siyudad sang Rojas, Kaki 5 Darren. Ang check karon ta ang dalagan sang trapiko. Particularly, diri kita sa bahin sang barangay Punta Tabok. Isa sa mga area, Kaki 5 Darren, nga masani nga mahinay kag tuman kabugat nga trapiko ang ma-experiensyahan sa aton sa ring mga kauturan. As you can see dira sa aton nga footage ka K5 Darren, kung ikaw ang padulong diri sa barangay Punta Tabok padulong sa Kagay going to Sibagwan, medyo malubagan no ang dalagan sa trapiko. Pero diri sa may left side ka K5 Darren, ang padulong halin sa may barangay Sibagwan, barangay Kagay, kag padulong na din sa may city proper, ang muna din matuman kahaba sa dalagan sa trapiko. Pitula ka mga salakyan, kag motorsiklo, ka mga tricycle, ang aton diri nga makitaan ka kay Fab Darren. Pero muna nang din maayo ka kay Fab Darren, ang sitwasyon sa trapiko, apisar nga tuman kahinay kag haba no sang mga salakyan kag mga tricycle, duha ka mga traffic enforcers ang nagalid o kun ang nag-check yar sang dalagan sang trapiko kay aton sining mga kauturan hindi magpauna-una kag iba nagalusot ng sa kilid kay Fab Darren nagalusot sa kilid sang salakyan may ara nga mga motor mga dala sa motorsiklo na nagapinabuang lang kuha sang ogo pang agaw sang linya ka K5 Darren. Amo lang nga isa man sa mga ginalantaw naton nga rason nga mayara sang nagakatabo nga mga aksidente mga nagakasagid sa mga salakyan sa K5 Daren. Overall na to yung observation sa pipila man ka mga areas sa Merohas Avenue, medyo mabulubog at naman ang dalagan sa trapiko, padulong din sa May Fuentes Drive, pagwa na sa San Roque, o kung San Roque Extension, sa K5 Daren, as well as sa May Barangay Tisa, sa K5 Daren, naka-experience man ang atong siling ang mga ka-K5 sa medyo mahinay na dalagan sa trapiko. Gani pa rin yan aton sa mga ka-K5 naton na nagadala sa motorsiklo, sa lakyan, o kung nagamaneho, sa motorsiklo kung sa lakyan no maghinahinay na gadatong sa mga ka-K5 pagkag magsuksok no sang helmet para man sa safety sa imo sini nga kaugalingon. Para naman sa aton nga recap ka-K5 Daren sa ginpatigayon nga pagpasaka sang presyo ang gatong sa pipila ka mga gasoline stations diri sa may syudad sang Rojas epektibo kaina sa aga la size sang aga ka K5 Daren ang panibag-o nga dugang sa presyo sang gatong sa dato sa ginpagawa sang Department of Energy ang gasolina ka K5 Daren nagsaka sang 1 pesos and 8 centavos ang kada litro, ang kerosene nagsaka sang 95 centavos kag ang kurudo mayara sang pagsaka nga 2 pesos and 31 centavos sa presyo sang Shell kakipab darin sa ilang fuel save diesel yara sa 90 pesos, V-Power diesel 95 pesos and 40 centavos, fuel save gasoline 76 pesos and 70 centavos, V-Power gasoline 77 pesos and 70 centavos. Sa may Petron kakipab darin, dari sa Merohas Avenue, ang ilang diesel max yara sa 87 pesos and 90 centavos, Turbo diesel 90 pesos and 90 centavos, Extra Advance 74 pesos and 90 centavos, XTS 75 pesos and 90 centavos. Sa bahin sang Caltex, ang ila siling Platinum yara karon sa 91 pesos and 90 centavos. In-check care man aton kay K5 Daren ang isa ka gasoline station diri sa may bahin sang San Roque. Ang total kakaisip darin ng gasoline station, ang ila sa nga kurudo, yara karon sa 86 pesos. Ang premium gasoline, 74 pesos and 80 centavos. Kag regular gasoline, yara sa 73 pesos and 80 centavos kakaisip darin. Sa mga presyo nga aton nga nakuha, ang mayara sa manubo nga presyo kakaisip darin, diri sa may bahin sang gasoline station, sang total kakaisip darin. Pero kung aton nga libuton ang pila ka mga gasoline station diri sa Rojas City, ang masamiin ang ginapatugungan sa aton siling mga ka-K5 ang sabahin sang Petron no sa K5 Daren diri sa may Rojas Avenue pag sa may Lawaan gasoline station.
0: Okay. Madam, mugin nga salamat ka K5 Che.
5: Balita para sa pagpakalagad sang El Castigador. Ini nga balita ang ginadulong sang MyTC, ang alkaline base nga Vitamix C. Kaupod sa patrol kag K5 Ruben Catalan, inaman si kag K5 sa Maria Rochelle Shaira di Anon Efron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 The News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Thank you gid no sa liwat kay K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Kaupod si K5 Ruben Catalan, mga K5 no sa pag-checkyar man sa sitwasyon sang trapiko diri sa palibot sang siyudad sang Rojas. Kag pagdulong no sang latest nga presyo sang gatong mga K5. Oras sa aton sini nga pagpangalagad 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alasay sang gabi. No, ini nga bahin ginadulong gid sa inyo sa kaalwansang Klinika Sporbiotics, the fortified probiotics. Sa mga may problema dira no sa hyperacidity, ha, permiga sakit no ang sulok-sulok, gasumol mga haki 5, basi hyperacidity na ina, bao indi gid pagpabayi mga haki 5. Kay balo bala kamo sa mga rason nga anaga ka hyperacidity kita. Aari ang mga dapat nyo likawan ha, mga haki 5, mga makahang kag mga mantikaon nga mga pagkaon kape, soft drinks, kag alak. Amo na gani ang iban nga kape nga daan. Mga Haki 5, gatugas ang acid. Gani ha, kung gusto niya magkape, pilian niyo yung healthy. Kag hindi ka mga kabatsyag sang acid, amo ang DTX Coffee Mix. Akaglalikawan pagid kung may hyperacid, nga makatuga no, sang hyperacidity. Ang stress, no, kag pulaw, no, mga Haki 5, kulang sa tulog. Akagang iban pa naton dira mikilala gid kita sinimo mga nagaskip balas ang ila sini nga pagkaon mga Haki 5 ay hindi ineya manami nga skip nato nang aton sini nga meals mga Haki 5 magkaon kita on time ha para malikawan ining hyperacidity. May mga remedyo man kung kaisa nga mahimo naton sa sulod sang aton sini nga panimalay mga malabaab nga tubig mga Haki 5 kag magkaon no kag iwas-iwas anay sa soft drinks kag the best pagidiri ang probiotics makabulig magbalance sa mga good bacteria protektahan batok sa H. pylori kag himuon nga mas healthy ang aton sini nga digestion para malikawan ang hyperacidity mga Haki 5 ari no ang klinika Sporbiotics miara inya sang 80 billion CFU of spore based probiotics. Ini ang pinaka-epektibo nga suporta para sa aton sini nga chan mga Haki 5 no mas mapag-on niya kag mas buhi niya nga probiotics no amoning mga good bacteria hindi madali mapatay sa aton sini nga chan batuan niya mga bad bacteria mga Haki 5 ha nagabulik sa gut balance kag long lasting relief ha mga Haki 5. Gani alagaan gid ang aton sini nga ikayong lawas ang aton sini nga chan kaupod ang Clinica Sporbiotics the fortified probiotics mga Haki 5 kag balikawan ang hyperacidity. Ang Clinica Sporbiotics the fortified probiotics available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar sa liwat. Ang clinic sang Clinica de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas na hamtang diri sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga Haki 5. Available man online ang mga produkto ni Doc Ramil Uy sa Shopee Lazada kag TikTok shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Oras naton 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa aton sini nga pagpakalagad. Ginatamyaw ginato nung aton sini nga abyan dira sa may Maindang National High School kay Ma'am Kimberly Maxian Kaintoy no kay Ma'am Kimberly Maxian Kaintoy dira sa may Maindang National High School sa Kwartero. Thank you gida sa pag-monitor sa aton sini nga Facebook Live diri sa pagpakalagad sang programa nga El Castigador. Ginatamyaw ta man no si Doy Rain Samson. Ang Kapibu by Parisan ni Dodoy nagatutok man subong no nagadagabong dira bisan ara siya sa Mindanao sa Davao del Norte mga Haki 5 siyempre ang kapisnon niya kisa kahidlaw man diri sa to nagatutok sa mga programa diri sa K5 News FM Rojas para mabulong ang kahidlaw diri sa kapis no magpamati sa mga balita mga Haki 5 kay Doy Rain Samson dira sa Kapibo, no? Ang meaning sinisang Kapibo, mga Haki 5. Kape, pizza, and burger. Pero may ara man bligya, dira nga shawarma, fries. Dira sa may Davao del Norte, sa Bypass Road, Dacudao Country Homes, Barangay JP Laurel, Panabo City. Ginatamyaw, ginato, nakatutok subong si Dodoy Rain Samson. Kag si Ate Analu, mga Haki 5. Kay Dudoy pa yun dira ah. Thank you, Gida. Nueve minutos ang nabilin mga Haki 5 antes ito magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Adri sa aton sini nga pagpangalagad. Atutukan ha, ining hinampang no, sang Roa City Invitational Tournament 2026. Mga Haki 5 nagapadayon no subong ang gahampang is ang De La Salle University Green Archers batok sa Adamson University Soaring Falcons subong no second quarter about 3.6 seconds na lang ang nabilin nga oras mga Kaki 5 kag ma-end na niyo. Mga Kaki 5, ang score avance sang isa ka puntos sang Adamson University 34. Ang 33 naman ang De La Salle University Green Archers mga Kaki 5. Masandukot ang hinampang kay kung sino magdaog diri sa Adamson kag sa La Salle. Kag ang next game kung sino man magadaog sa Perpetual Altas batok sa Brian Curl Academy. Ang Brian Curl Academy way pa nisang pirde. No, muning magasumpungan nay was kung sino magdaog sa tunga sang Adamson kag La Salle kag sang Brian Curl kag Perpetual. Amo nang magasumpungan ay buwas sa championship no mga Kaki 5 no kay semifinal subong no sa nagapadayon nga Roja City Invitational Tournament 2026 dira sa Roja City Dinggoy Roja Civic Center mga Kaki 5. Ginakolabos na kita sa aton sini nga Champo dugang nga mga balita kag mga impormasyon. Kagiban pa nga mga balita way nato na taga Ligwa tutukan na lang sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Kay Ma'am Gianna Amvil Siloso nagatutok man dira sa may barangay Luktugan kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Mayong hapon Sir Darren, I'm watching now. Thank you gid sa mga listeners naton online kag mga nagatutok man sa ila sinitag sa ka mga radyo. Mga Kaki 5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Roas kopo naton sa technical side si Kaki 5 Michael John Ditoga. Sa amon nga news director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon nga station manager Kaki 5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon maalwan kag mabuot mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isang katrisikol driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics.
10: Mahigo bala ang imudugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500!
10: Masalika DTX 500!
11: DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Ilatong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
14: Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula. Ang pag-aslum kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
22: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang kagabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
22: Extend food supplement for men.
23: Digasin.
22: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:10 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
8: K5 sa mga headlines.

0: sa mga balitang lokal. Asod-asod ang galupok, nagtugas ang kakugmat sa mga trabahante sang isa kabalay sa Barangay Kulilang President Rojas. Department of Health, Capiz, may panugyan sa publiko para malikawan ng leptospirosis. Department of Health, Capiz, ginpatpat ang importante nga impormasyon na tuhoy sa leptospirosis. Peso, Capiz, ginpasidunggan sa 2026 Western Visayas Peso Congress. Kagtumandok sang Rojas City, top 6 sa Medical Technologist Licensure Examination. Mga balita ka K-5 na nagkahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 165 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa sunod sang 3 kabulan. Kagraduating student patay matapos makuryente sa Himamaylan. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. COMELEC magakinahanglan sang dugang pondo sa tion ipaiway ang November 2 BSKE. Preparasyon sang COMELEC para sa barangay KAGS-ASK elections nagapadayon. Mabugat nga sinot batog sa loose firearms makasulbar sa madamong krimen suno kay Rimula. Kagsandigan bayan ginbasura ang motion ni Jo-Jo-Ang. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international. Iran nagpaandam nga magatimalo sa Estados Unidos. Para sa aton balitang sports. Bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mance Carpio spotted sa Rojas City. Nagpartisipal sa exhibition game sa RC Acuna Rojas City Invitational Tournament 2026. Kagbara sa aton balitang entertainment. Ninyo mula ginako nga natulugan samtang nagamaneho sang salakyan. Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atno sa nagapagpangalagad sa buong adlaw sang Martes, Agosto 25 tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagboanay sa banwa sang Pinar, kag sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ide ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, sila sa isa sa gabi, inigos ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, ikaw masamay nga stress, buringot, kag dasig ka makalipad, maamligan ang aton sa memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Kag K5 sa mga balitang lokal. Nag-goob kag nagpanago ang mga trabahante nga nag-aubra sang ginapatakod nga balay o kung ginapatukod nga balay sa isa kalote sa Barangay Gulilang President Rojas Capiz matapos ila mabatian ang asod-asod nga mga lupok sang armas dota pasado las 11:45 sa kakaina sang aga, Agosto 25. Sa inisyal nga impormasyon, ginaaligar nga hinali lamang ginapokungin palukpan sang wala pa makilala nga mga individual ang mga trabahante nga nag-oobra sa mga balay. Bangod sa kahadlok, ginayon ang mga ini nga nag-untahan sa pag-obra kag nagsaylo sa isa kapayag para magbanago kag malikawan ang posible nga katalagman sa ila kabuhi. Samtang natapos, makabaton sang impormasyon ang President Rojas Municipal Police Station. Giliyon ang mga ini nga nagresponde sa lugar agot imbestigaran ang insidente. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan kung sino ang mga responsable kag kung ano ang ilang motibo sang pagpinalupok. Sa biyakamahin ka K5, daghatag sang panugyan ang Department of Health Capiz agud malikawan ang leptospirosis ilabi na sa mga lugar nga apektado sang baha. Sunod kay Department of Health Capiz spokesperson Mr. Geoffrey Espiritu, dapat ligawan ang paglusong o kung paglangoy sa maha bangod posible ini nga makamanakontamina sang ihi sang mga ilaga. Kung hindi malikawan ang paglusong sa baha ka K5, ginarekomendar ang paggamit sang bota at kagloves agud maprotektahan ang panit. Para naman sa mga nakaubog na sa baha ka K5, ginapanugan ang pagkonsulta sa pinakamalapit nga health center. May pilasman o kung wala. Agad ma-assess kag mahatagan sa nagkakaigong preventive treatment o kung prophylaxis. Ginahaylo man ang publiko nga magpanilo sang palibot, takpan sang maayo ang pagkaon kag tubigan, kaglikawan ang mga kondisyon nga mahimo makaganyat sa mga ilaga. Kung makabatsyag ka K5 sang sintomas sang leptospirosis, dapat magpadulong gayon sa health center o kung ospital kag hindi paghulaton nga maglala ang balatian. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpatpat ni Mr. Geoffrey Espiritu, spokesperson sang Department of Health Capiz, kung ano ang leptospirosis kag paano ini nagakatabo. Sunod ka Espiritu, ang leptospirosis isa ka bacterial infection nga halin sa Leptospira bacteria nga masami makita sa ihi sang infected nga mga ilaga. Mahimo ini ka K5 magkontamina sa tubig ilabi na sa mga lugar nga ginabaha. Mahimo matap na ng tawo kon makontak ang kontaminado nga tubig paagi sa pila sa panit o kon mahimo man paagi sa mata, ilong, kagbaba. Dugang pa sa natungdan ka K5 mahimo magawang sintoma sa sulod sang pito o kung tubdob na pulo ka adlaw. Pareho sang hilanat, pagsakit sang uno kag kagmaskulo, kagpamula pagpamula sang mata. Kung maglala mahimo maepektuhan ang atay, kidney kag utok. Lagip sa mga senyales ka K5 amo ang severe leptospirosis, ang pagyellowish sang lawas, paggamay sang pag-ihi kag grabe nga pagsakit sang ulo. Nahibaloan mayara na sang 33 ka mga kaso sang leptospirosis sa Capiz, kag 5 na ang napatay. Apang mas manubo ini kung ikumpara sa kapareho nga tion sang nakaligad nga tuig. Sa dugang nga balitang lokal ka K5 ginpasidunggan sang Department of Labor and Employment Regional Office 6 ang Public Employment Service Office sang Capiz Provincial Government bangod sa dalayon nga kontribusyon sa employment services kag career development. Nakabato ng Capiz sa provincial peso sang 7 kapag kinala. Kalagip ang pagiging regional nominee sa search for the best peso, best job fair implementer kag outstanding achievement in the career development support initiative award. Ginkilala man ini bilang Job Star kun Job Start Implementer, Best GIP Implementer kag Top Performing Peso in PEIS Applicant o kun Job Seeker Encoding. Samtang ginpasidungga naman ka K5 sang Service Award para sa napulo katuig sang Dedicated and Exemplary Service si John Leo Marco D. Belja, Peso Manager sang LGU Province of Capiz. Ginhatag ang mga pasidungog sang Agosto 18 sa ringa tuig sa ginpatigayon nga 2026 sa Western Visayas Peso Congress sa Iloilo sa akon Iloilo Branching Hotel sa Iloilo City. Sa katapusan nga balitang lokal, naghatag sang dungog sa syudad ang tumandog sang Rojas City nga si Iris Carn Villarisco Magallanes matapos makuha ang ika-anum nga pwesto sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Si Magallanes ang residente sa Barangay Dumulog, Rojas City nga nakasulod sa top 10 sa nasambit nga licensure examination. Nahibaloan nga antisiri naging top 10 man si Magallanes sa 2022 Civil Service Examination nga nagapakita sang iya pagpadikaso kag dedikasyon sa pagtuon. Ang iya bago nga kadalagan ginakabing nga dungog hindi lamang para sa iya pamilya kundi para man sa siyudad sang Rojas. Subong man nagahatag ini sang inspirasyon sa mga kabataan nga magpadayon sa pagtuon kag pagtinguha kag malamot ang ilang handom sa kabuhi. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region 6 Western Visayas. Mga balita ang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Ning oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Kamayaras ang ubos sipon hilana trangkaso i Mighty C. The Immunity Booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 8 pesos ang kada kapsula, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang regional. Nagdangat sa masobra 165 million pesos nga balor sang droga ang na-recover sang Police Regional Office 6. Kumalis itong Mayo 22, tuptob Agosto 22. O kunang pagumpisaman sa pagpungko bilang Regional Director ni Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa ginpresentar ni Police Major Lailin Sancil, spokesperson sang PRO 6, nga 415 ka-operasyon ang napatigayon sa 175 ka mga high-value individuals, kag 314 ka-street-level individuals ang naaresto sang otoridad. 24.33 kilograms naman ang suspected shabung ang na-recover, 355 grams ang kosh, kag 218 grams ang marijuana. Samtang ang Iloilo Police Province o Iloilo Police Provincial Office ang may pinakadako nga nakumpiskan nga naglabot sa masobra 70 million pesos. Ginasundan ini sa Regional Drug o Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nga may masobra 42 million pesos kag Iloilo City Police Office nga masobra 41 million pesos. Sa duga nga balitang regional, patay ang isa ka graduating student matapos makuryente sa sulod sang iyang balay sa Purok 9, Barangay Agusian, sa siyudad sang Himamaylan, Lunes, Agosto 24. Hungod nga wala ginhingadal sang mga kapulisan ang biktima, sinasa investigasyon sang Himamaylan Component City Police Station bago lang tapos sa paligo ang biktima bangod sa nagapreparar ini nga magsulod sa iyang klase. Sang iyagin saksak ang water heater, agod nga magpainit sang tubig na kuryente ini. Dead on arrival ka K5 sa ospital ang nasambit niya biktima. Suno naman sa payag sang pamilya, antes pa manatabong insidente, naka-experyensya na sila sa electric shock sa among heater. Nagpamalibad naman ang pamilya nga maghatag sang duga nga detalye, may angot sa insidente. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sunod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Inang oras ka K5, ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika DTX 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, i-Klinika DTX 500, mayara sang ampalaga leaves, candy sugar, sugarcane extract. DTX 500 is superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal. Baga kinahanglan sang duga nga pondo ang Commission on Elections sa tion ipaiway ang natalana nga Nobyembre 2, 2026 nga barangay kag sangguni ang kabataan election suno kay Chairman George Garcia. Sa karon suno sa opisyal, 8 billion pesos na ang nagastos ang COMELEC gikan sa 19.57 billion nga budget para sa pagpreparar sang BSKE. Sa tion mapaiway ang pinili ay madungangan ka K5 ang numero sa mga botante nga magaresulta sa pagdugang sang numero sa mga presente. Mga manunudlo nga magaserbisyo sa tagsa ka presinto kag mangin eleksyon para Fernelia Zorobacay Garcia. Ang 8 billion ka K5 ang nausar na sa election related procurement karakip ng pag-imprinta sa mga balota kag iban pa nga mga election returns. Sa kaangot nga balita mga ka K5, nagapadayon ang pagpreparar sang Commission on Elections o COMELEC para sa palabuton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections nga natalana sa Nobyembre 2, 2026. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, 90% na ang mga preparado nga ahensya sa paghiwat sang eleksyon sa Nobyembre. Inepisar nga padayon nga ginaduso ang pagpaiway sang pinili aya. Nahibiluan nga ginaduso sa karon ni Senator Francis Cheese Escudero ang hagna nga palawigon ang termino sa mga opisyal sa barangay kag SK sa Tubdob. 5 katuig kagliwat itala na ang eleksyon sa 2028. Sabi nga hindi papatod kung madayon ang pagpaiway sa eleksyon. Padayon ka K5 ang pagpreparar sang ahensya suno pa kay Garcia. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginaduso ni Interior and Local Government Secretary Genevieve Rimula nga himuon nga wala sang piyansa kag italana sa Tubdobiente katuig kang kapresuhan para sa iligal nga paghupot sang loose firearms. Suno sa Tiglicom sa karon, sa tion may madakpan nga nagahupot sang hindi lisensyado nga armas, makagwa sa gihapon kag makapiyansa. Makaangkon sang record ang nadakpan apang mahilway sa gihapon. Nagapati ini nga sa tion himuon nga mas mabugat ang pinaridad sa among kaso. Mahaganhagan kag masulbar ang madamo nga krimen. Kumpiyansa naman si Rimula nga magahulag sa Kongreso ang ginaduso nga pag-amyendar sa layag ug ilabi pa nga manginhugot ang firearms law sa Pungsod, Pilipinas. Balita ka K5 sa luwas ng Pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Inig oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang banamit kag healthy ka kape, DTX Coffee Mix. Mapadasig ang imus ring detoxification process bangod sa iyang ingredients nga ampalaya chia seeds, kag di sugar, di sugarcane extract powder, DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagpaandam ang pungsod Iran nga magatimalos ni batok sa Estados Unidos kasunod sa naging pahayag sa Amerika nga utdon sa ang economic lifeline sang Tehran. Sa kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ang mga pungsod nga padayon nga magagmakigkalakal sa Iran ang puwersa nga kakson sa dollar-based financial system. Antes ni una na nga nagpaandam ang Iran sa posible nga military response kag pagbuhin pa sang oil exports bilang balos kag sabat sa anuman nga economic measures ang Amerika. Gimpanindugan man ni Iranian Economy Minister Ali Madanzadi nga preparado mga ini batok sa anuman nga aksyon sang Estados Unidos.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hitampa. Nagpartisipar sa exhibition game sang All-Stars coaches batok sa Roxas City Government si Attorney Manasses Man sa Acarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte sa padayon nga Roxas City Invitational Tournament 2026 sa Dinggoy Roxas Civic Center. Nahibaloan nga si Attorney Carpio ang team manager sang De La Salle University Green Archer, isa sa mga team nga nagpasakop sa tournament nga ginhiwat subong sa syudad. Personal nga nagpakita si Attorney Carpio sa Roxas City agud suportahan ang Green Archer samtang ang iya asawa nga si Vice President Sara Duterte padayon nga nagapangatubang sa impeachment trial sa Senado. Ang presensya ni Man Carpio ang ginhiwat sa ginhiwat nga Roxas City Invitational Tournament nagapakita sang padayon nga suporta sa mga lokal nga aktibidad kag sa pagpauswag sang hinampang sa patag sang basketball. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balita Entertainment.
0: Nagbaguas ang opisyal nga pahayag ang aktor nga si Ninyo Mulag angot sa natabo nga vehicular accident. Natabong insidente sa Marcos Highway, Barangay Mambugan, Antipolo City, Agosto 23. Madasig nga naglapta sa social media mga video kaglarangway. Halin sa aksidente nga natabo sa Marcos Highway, makitaan sa mga ang nagalapta nga video ka K5. Ang tiyangge nga nabungguan sang salakyan nga ginamaneho ni Ninyo, lakip nang isa ka motorsiklo nga yara sa idalom sang salakyan. Samtanggin ako naman sang aktor nga nakatulog ini samtang nagabaneho bangod sa tuman nga kakapoy gikan sa iya demanding schedule. Ginsiling man sang aktor nga handa niya nga ako on ang personal kag legal nga responsibilidad sa natabo.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: sa Comparters Technical Side, ka K5 Michael John Ditoga at ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dina ka no?
7: Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburi

0: sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagkabulig kayo sang neurological disorder. Nagkabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gyapon sa sining tiempo, dalayaw ng Diyos nga naghatag sa aton sang maayo nga tiempo. Sa gyapon mag-ubdanay kita sa aton nga palatuntunan, kag kamusta ang ikayong lawas. Aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo, kag aton gid siya dayawon bangod sa iyang nga ginhatag sa aton nga ginhawa, sa mga pagpakamaayo nga kayong lawas, dayon sa mga material nga aton nabaton, kaglabaw tanan ang iyang proteksyon. Nagin-protektaran kita sa sining atiyon. Sige hapon, kamusta ka mo? Nga ang aton nga priority, ligid pagkalimtan, kay kung aton malipanan ang aton first priority, ano galito? Ang aton nga spirituality, kay amogin na ang pinaka-importante sa tanan nga bagay dari sa kalibutan. Manginwala pulos ang tanan nga mga bagay kung malipatan ta ang spirituality, kay ang handom naton para na lang sa aton kagulingon, kay kung malipatan ang Ginoo, delikado kung ang Ginoo man magkalipat sa aton. Di ba la? Kung nalipatan ta ang Ginoo, madumduman ta na lang siya kung may mga katalagman, kung may mga trahedya, may mga golpiadan lamang nga magkurog ang duta, magkurog ang pamalay, magkurog-kurog man kita sa kahadlok, nga man, bangod kay madumduman na naton siya, pero sa aton nang nasaksihan, kay aton mga nakita sa Facebook man, pagayin naton gilantaw ang mga nakatabo sa kalibutan, kung may bagyo, may linog, may sunog, may baha, amo na nang, bisan na sa balatian, dito na dayon nga puro Ginoo na ang aton baba. Muna nga sa subong pa lamang, dapat gid nga samtang ara kita sa maayong kahilwayan, aton gid nga dumdumon nga ang Diyos pasalamatan kag dayaw naton siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo. Kay kung aton siya malipatan, sa permin naton ginaliwat diri. Daw kakulba kung ang Ginoo na amo ang magkalipat sa aton. Punta pirmi, ang Diyos maluloyon, pero sa iya nga kamaluloyon, kung magpaandam na siya, madunduman na lang naton siya sang may mga naglatabo. Manang sa sining at tiempo, sa gihapon, pirmi nato ni ginasulit-sulit kay ang aton nga mga tinion subong, pwerte na gid ka kolba. Sige, so, antes kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po ay inyong binigyan ng panahon. Pagkakataon, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa impilan pong ito, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay at ang kanilang spirituality na sana lalago ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan na nakarating sa mga nangangailangan, ang inyong pangkasalukuyang katotohanan, at pagpalain mo ang ginagamit na si Euro Camiloy at pamilya, ganyan din ang mga kawani, pagpalain mo maging tapat nawa sa inyo at maging karapat-dapat man sa inyong mga bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Marayon kita subong mag-autoran sa aton ginatunan nga mga kamatuoran. Aton nga natunan ang propesya. Propesya sa Daniel, propesya man sa bugna. Kag diri aton nabalaan, diri na kita sa pito ka mga iglesia. Alin sa unang iglesia, Epeso, ikadwa, Smyrna, ikatatlo, Pergamo, ikaapat, Thyatira, Thyatira, ang ikalima, Sardis. Kagdiri kita sa Sardis, nga sa pito, arin na kita sa ikalima, nga mong Sardis, kay nga kanong Philadelphia, ang ikapito, Laodicea. Now, sa aton nga nagligad to nga pagtuon, nabalaan naton nga kanami sang appreciation sang pagdayaw sang Diyos sa iglesia nga Sardis, na kay sa aton nga nabalaan to nga ang Sardis
sila maayo ang ilang mga binuhatan na sa puan kuno nga ang imo binuhatan miskan ang hindi himpit pero naka nami sa ila kay sila mismo naglakat upod sa Dios. Kay kun maglakat gani upod sa Dios kaangay sa aton nga madumduman ginaliwat na aton diri si Enoch nga naglakaw upod sa Dios sulod sa 300 ka mga tuig kag gindala sa langit nga hindi nakatilaw sang kamatayon. Suno sa record sang Biblia. Hebrohanon 11 versikulo 5 kag Genesis kapitulo 5 versikulo 21 hasta sa 24. Muna nga perti kanami. Muna nga diri ato nakita nga ang moral lesson sa mga ginatun-an natun sa mga iglesia nga ang ilang mga period of time kay sa ato nang gintun-an ang period to sang Efeso halin sa tuig 27 hasta sa tuig 100 o sa kagatos dayon ang Smyrna halin sa usa kagatos hasta sa 323 ang Pergamo halin sa 323 hasta sa 538 ang Chatera hamuto ang grabe nga mga martyrs nga ginpigo sila maayo ginpangsunog ginpang pakaon sang mga sapat sa leon dayon na ang mga martyrs ito mga reformador alin sa 14th century pagkadto sa 16th century terrible nga pagpigo sa ila sobra duha ka gatos ka tuig pero 1260 ina siya ka mga tuig halin sa 538 hasta sa 1798 amo to ang period sang Chatera dayon ang nabilin ang remnant amo na ning Sardis nga siling sang Dios nga bisan nga hindi sila himpit sa ilang binuhatan kay hindi magin himpit ang tao pero ang luyag sang Ginoo nga tani makalabot magin sa kahimpitan pero alang hambal diri nga ang iban dito ginpukaw nila muna nga ginpukaw sang Dios ginpukaw sa mga pisan kag mga dasig muna nga kay ang pamukaw amo ni nga kun indi magmata kay siling sang Ginoo gani dumduma kun ano ang imo na baton kag nabatian muna nga kun aton siya kuhaan moral lesson anuman aton na baton sa Dios pasalamatan ta siya diri sa kapawa ang aton na baton kun kita Kristiyano dumdumunta kita nga nagtawag sa aton kagulingon nga Kristiyano ibig sa ang ambot ng balon may ara kita na baton halin sa Dios nga kapawa kag ina nga kapawa dapat dumdumon aton nga ang kapawa nga aton na baton kinahanglan gid nga ang aton sa pagbaton sini aton atipanon siya nga man kay suktan kita sang Ginoo mo na nga ang ginhambal diri dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian o halimbawa sa ayat subong nabatian ninyo damo na kita ginatun at diri tanan nga nagapamati halin pas pagsugod sang Radyo Bandera 2017 nagapanayon kita sa aton tindig ng reformasyon hasta subong 2026 di mga siyam na katuig terrible no di ang botamalon kung hindi man diri tindig ng reformasyon kung diin man kamo nagapamati sa inyong mga simbahan kung ano man nga simbahan kita dapat kung ano ang simbahan nga aton nga ginapasakupan kung ano ang aton nabatian nga kapawa nga kaubuton sang Dios luwas lang kung hindi man uyon sa kabuton sang Dios kay may mga panudlo kisa nga gindala nila ang pulong sang Dios pero hindi gidgali ang matuod muna ang balantayan muna ang dapat magbantay kita dira pero diri sa ginbilin ni Kristo nga mga pulong sa iglesia sa Sardis siling niya gani kun hindi ka magmata magbugtaw adi mo tambalon dapat kay hindi man ipagmata nga nagakatulog literally kundi nalipatan ang Ginoo. Siling ni Kristo, mag-abot ako sa imo subong sang isa ka makawat. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Adi, labi na kung mapatay nga hindi nakapangalagad maayo. Dayon, ang Ginoo, kabalon man kita nga magbalik gid siya.
So sa palabuton, magbalik si Kristo ay takabalo. Kung matarong ang ato hinimuan, di siyempre dito ibasi sa Ginoo ang iyang paghukom. Kung malain ato hinimuan, dito man gihapon ang silot ibasi. Sintensya kung ano. Pero kabalo, nakita ang impyerno ang sintensya. Amo nang pretty kasimple aton ginpraktikal ang aton diri nga mga ginatun-an, nga ginkuhaan aton moral lesson. Amo nang ang nami lang kay ginsiling diri, may pila sa inyo sa Sardis nga wala nadagta, eh, nagdagta sang ila mga panapton. Ang panapton diri, amo ni ang aton nga karakter. Amo na ang karakter ni Jesus nga ginhimo nga limbawa sa matuntuon nga Kristiyano, kay ang pulo nga Kristiyano, ang Kristiyano is to be like Christ, not ba? To be a Christian is to be Christ-like in life and in character. Amo na nga, amo lang simple, kung karakter ni istoryahon, basically, matinumanon si Kristo sa sugo sang Amay, kita man mangin matinumanon, mangin tutom. Kung si Kristo malulo, hindi mo galon, amo mo na kung siya ay maamo or malulo siya, amo na, ganing siya halimbawa. Amo na, tanan nga mga kabuhi ni Kristo di kalibutan sang una, ang iyang ginpakita tanan, isa to siya halimbawa para sa mga Kristiyano. Amo na nga, ang tanan nga naglakat upod sa iya, upod kay Kristo, suksukan niya sa iyang puti nga bayo or puti nga bisti. Ano na siya ang karakter ni Kristo? Nga mangin karakter naton. Munang ginhulat ni Kristo sa aton subong. Kay kun mapurma na gid ang kinaugali ni Kristo sa iyang katawhan, mabalik na si Kristo kagdalo na niya dito sa langit ang tanan nga mga Kristiyano nga matuod. Munang nga, sa versikulo 5, nagsiling siya, siya nga magdaog, pagapanaptan sing puti nga panapton nga indi ko pagpapason or panhason ang iyang alan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang iyang alan sa atubang sang akon Amay, kag sa atubang sang iya mga anghel. Amo ni ang promisa ni Kristo, nga ituad niya sa Amay ang mga pangalan sang mga nagapadayon sa pag-alagad nga tutumgid. Nga man, kaya ang silingdari nga nagdagta sila kagalingon, ang dako gid nga dagta diri sa kalibutan nga madagtaan ang tuod nga kabuhi sang Kristiyano, amo ang sala. Ngaman, amo nang pinakahigko diri sa kalibutan. Amo nang ang may ginhambal nga sin is a tremendous evil. Ang sala pertigid siya ka malaot. Amo nang ngaman, nga ang malaot katama. Kay bangod sa sala ginpakamalaot ang kalibutan. Bangod sang sala ginpakamalaot si Kristo nga kay ginpasaan niya ang sala sang tanan nga mga magsasala. Amo na nga perti kamalaot ang sala. Kumbaga sa Bisaya, perti kangilad. Perti ka amo na gani, perti ka nabalang kadulumtanan. Kumbaga sa Bisaya, pwede ka perti ka kangilaran. Amo na nga sa panulog sang Dios. Ang magdaog, amo na ang nami magdaog sa sala, batok sa sala, batok sa kahiguan ris kalibutan, kayang nagpahigo ris kalibutan ang magyapon ng sala. Sunod sa Isaiah 24, versikulo 5, amo nang gahigo sa kalibutan, kay mga tao naglapas sa iya kasukuan, ginguba ang walay katapusan nga katipan. Ano na? Ang isa dira is ang Sabado, amo nang aperting guba. Perte mo nang akig ang Ginoo. Karon, ang Iglesia sang Sardis, ang iyang period is halin sa 1798, 1798 hasta sa 1833. Amo na ang iya period of time. Mga 35 lamang siya katuig. Kay dugangan mo sang duha ang 33 di 35. Kay 1798 hasta sa 1833. Ang Sardis nagakahulugan sang prinsipe o kon ambahanon sang kalipay. Song of joy. O kon remnant or nabilin. Muna, kay nabilin siya sila, mamatong grupo tani, nga nabilin ga, jutay kay grabe nga pagpigo sa ila. Kay sa panahon sang mga reformador, nga ginasiling na naton, sila tanan, pertika,
kaluluoy nga aman bangod kay gin martyr sila. Lain-lain nga mga grabe ka grabe gin nga mga pagpigos. Amak mo na gin patay nga gin putos sang kuton dayon ginbasa sang lana pagkatapos ginsindihan ginhimo nga suga sa ilang teatro sa ilang palabas sa panahon sa gabi. Amo na sa una ka bangis ang mga tao nga nagpigo sa ila. Pero ang Dios ha may ano sila may salabton sila sa Dios ang tanan ng mga nagpigos. Dayon mayara kita nga mga reformador nga mga simbahan sa aton nga atubang. Subong nagabugkos sini sa simbahan bahalin sa pizza gang hingadlan. Si Babaw tubtob sa dako nga hublag nga nagmarka sang isa pa kadag-on sa maragtas sang katawhan sang Dios. Kamuna na ginhambal naton nga halin sa panahon sa mga 14th century, 15th, 16th, 17th, 18th century may mga reformador dira nga sa apat ka mga siglo or century. Amuna nga damo da mga reformador kag ang Morning Star of Reformation suno sa history ang pamanagbanag nga reformasyon, pamanagbanag ha sa kaagahon bala nang bituon sa kaagahon bituon sa pamanagbanag amo tong si John Wycliffe amo nang naka-record amo nang ang dako lang nga sayop nga nakita sa Sardis amo nga may ngalan siya nga buhi apang patay amo lang to siya nga aman hindi gani patay nga patay siya sa physical kundi sa spiritual bangod kay may kahilwayan na sila. Nalingaw na dayon sila sa kalibutan. Nalingaw na dayon sila sa kahilwayan. Kaya siyempre, mayara na sila kahilwayan. Amo na. Muna nga daw, ano kataas ang posisyon sa kalibutan nun nga pagtamod? Ang ginukupar sang nominal nga iglesia. So nominal na lamang sila sa sini nga panahon. Tanawa, ang titulo nga may mataas nga tulog kang ang iya pabor sa kalibutan. Momentan delikado. Sa subong ang kalabanan sa nagaangkon nga Kristiyano, makita naton mo gani nga duha ka klase lamang ang Kristiyano bisan pila pa ka libo ka mga tao or ka mga pangalan sa mga relihiyon. Kay suno sa record mga lapit 50,000 ka mga halain-lain nga mga simbahan. Grabe no kay mabalaan man na siya sa pagrehistro. Way na labot sa mga indi na rehistro kay may mga kulurom. Amo na pero sa panulok sang Dios duha lang na siya. Ano na siya? Ang godly Christian kag ang worldly Christian. Ang mga Kristiyano nga Dios nun kag ang mga Kristiyano nga di Dios nun. Amo na kalibutan nun sila. Anong butang balon? Well, nagdala sila sa ngalan ng Kristiyano pero hindi magpahuli, hindi magpaulihi kung ano ang mga hayara sa kalibutan nga hindi uyon sa kabuton sang Dios. Amo na delikado. Muna nga aman, hambal rin sa nakita natun nga isa kakomentarista, apang daw ano kamadasig ang pagtubo sang bugal kag pagkapopular. Tub-tub nga ang espiritualidad na nalaglag. Ang linya sang kinatuhayan sa tunga sang iglesia kag sang kalibutan na nadula. Kag ang nagkalinlain nga popular nga mga lawas sang iglesia nga iya tani ni Kristo sa ngalan na lamang. Amo na ang masubo-subo. Amo na sa aton subong, damo nga nagahambal nga sila kuno, iglesia ni Kristo, iglesia sang Dios, saksi ni Jehova, di ba? Mga Sabatista. Pero laban pangalan na lamang ang ilang gin pabugal. Pangalan ang ilang gin na walang pakigbato. O, kumbaga, pangalan ang ipinagtatanggol. Amo na, pinaglalaban. Hindi na yung kabuhi nga Kristiyano nga suno sa kabuhi nga ginhimo ni Kristo ng halimbawa. Amo niyang natabo sa Sardis ng iglesia. Nagkakahulugan ini nga ang mga doktrina sa versikulo 3 sang pag-abot igabantala kag ang katungdanan sang pagbantay igasugo sa iglesia. Ang pag-abot nga ginhambalan wala sing kondisyon. Ang paagi lamang nga ini mag-abot sa ila may kondisyon. So, may kondisyon nga samtang nag-abot ang maayong balita, kinhalan ibantala, ipahibaluman, iwali, itudlo. Sa mga yara lamang sa sining kamtangan nga ang adlaw ang isang Ginoo mag-abot sinali. Kamu,
mga kuturan, siling ni Pablo, wala sa kaduduluman nga ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Halin kay Pablo, hasta sa panahon sa sini nga mga tinion sang iglesia sa Sardis, halin sa aton subong. Kung kita nakahibalo na sang kamatuuran, nabala na nato ang mga sinyalis, mga tanda nga nagkalatabo, nga mga tanda nga nagapahibalo nga si Kristo lapit na gid magabalik sa sini nga kalibutan, amo na nga aplikado gihapon ang mga pulong ni Pablo nga siya nagasiling kamo mga uturan, wala sa kadudulman nga ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Amo tumalon indi ka makibot nga aman kay kabalo ka. Pero kung bungol-bungol lang kita, pawala-wala lang kita, dito makibot na lang kita. Uy, hala. Amo na, ang delikado. Muna gani nga pirmi kita rin nga parundom, nga pangabay nga aton gid atipanon ang aton spirituality. Otherwise, matabo nga kaang kita sa mga tao nga ara sa kaduluman. Ang pila ka mga ngalan na bisan sa Sardis daw nagapahangop sang isa ka pa panahon sang wala tupong nga pagka kalibutanon sang simbahan. Amo na. May ngalan pero wala man sa kabuhi ang ginangkon nga ngalan nga Kristiyano. Kay ang ginpabukal ang pabugal ang pangalan sang simbahan. Subong kadamo nag-iluganay. Di ba? Dabo maghambal nga kami ang ginpatindog ni Kristo sang diri si Kristo sa duta. Damo na sila. Damo. Amo, di ba? Ang ilang ang ginpabugal, ang ilang nga pangalan, kay ang kahulugan sila pangalan, amo kuno. Kag amo kuno na ang ginhambal sang Ginoo. Pero lantawa ang kabuhi. Wayaman kinalain sa mga aras kalibutan na nagpasaway. Ay di, paano na mangin takos sa pagbalik ni Kristo? Mangin kaangay lang na sa ginhambal ni Kristo sa Epeso. Ano galito? Na, ano ton? Nalipatan, ginbiyaan ang ila unang gugma. Di, abal sa Epeso. Imo ginbiyaan ang imong unang gugma. Thou hast left thy first love. Ang unang gugma sa Dios. Amo man kita. Kung mabiyaan ta ang unang gugma, wala na. Last ay na, dayon. Amo nang natabo sa Sardis, natabo man na sa Epesong Iglesia sa ilang period, natabo man na sa sunod-sunod ng mga katuigan, kag sa aton subong, sa labi na. Kay grabe, nagbaha subong ang mga padihot sang kaaway, na nalingaw ang mga tao, bata, pamatanon, tigulang, diin. Dito, sige hampang ara sa cellphone. Kung ano na lang ang ara makita sa cellphone. Dito nalingaw. Pero tani, ara cellphone, pwerte ka tawhay subong kung magtuon ka spuno sa Ginoo. I-download mo ang lain-lain nga mga spiritual nga apps. Halimbawa, Biblia nga may ara audio. I-click mo na lang siya, mamati ka na lamang. Adi pagpamati mo, mamati ka na lamang samtang sige nagabasa ang audio dito. Kundi ang gusto mong pamatian sa Biblia. Alin sa Genesis pagkanto sa bugna. Di perti katawhay. Pero hindi man boring man ang pulong sa Ginoo. Boring. Amo na nga boring. Mangod kay ang ginatawag sa term nga answering cord. Wala sa sulod. Wala ang answering cord sa tigipusoon kag sa unahuna. Nga man, kay hindi pa man nabago ang unahuna. Muna nga, si Apostol Santiago, may ginhambal siya nga may isa katanda sa putli. Wala sigdagta nga relihiyon or iglesia. Inang sa Santiago 1, versikulo 27. Nga siling ni Apostol Santiago, nga ang putli nga iglesia, siling niya, ari, basahon ta. Ang putli kagwa, wala sing dagta nga relihiyon sa tubangan sang Dios kag amay amo ini. Ang pagduaw sa mga ilo kag sa mga balo nga babaye sa ila kapipitan kag ang pagtipig sa iya kaugalingon nga wala sing dagta gikan sa kalibutan. Amo gid ni ang pinakaimportante kon mangita kita relihiyon. Although nga ang biskan nga tuod man nga wayman perpekto pa sa aton ginagatiyon, aton nga panahon. Pero ang importante unas tanan, ang doktrina nga ginatudlo, maka pa perfect,
makapaputli, ha? Makapaputli sa tao, makapaputli sa magbaton. Mamanay, importante. Kay kung hindi makapaputli ang ginbaton tang relihiyon, paano mangin eksakto nga wala dagta nga relihiyon? Kay kung maghambal kita relihiyon, kay ang iban prejudice sila kung maghambal relihiyon, mo ganina nga damo nagawali sa publiko. Kami, wala kami magawali sa relihiyon diri. Ang amon gindala si Kristo. Di ano na pagdala mo kay Kristo? Amo na ang imo relihiyon eh. Kaya ang but hambalon sa relihiyon, belief na siya. Yeah, pagtuo na siya. Ginatuduan mo mga tao nga magtuo kay Kristo. Kay damo mga tao nga, may mga tao nga hindi magpatay nga si Kristo Dios. Angay sa aton mga utod nga mga Muslim, mga iglesia ni Kristo nga kay manalo, hindi man nagpati kay Kristo nga Dios. So kung itudlo mo nga si Kristo Dios, adi ano na, doktrina na siya. Muna siya, relihiyon muna siya. Muna nga, kung kisa, nagdala kita sa aton nga argumento nga, kung kisa, ang mga tao maglibog. Di ba lang? Muna nga, tuluan ta sila sa husto. Muna nga, diri makuturan. Ginaklaro nato nini, ginasensilyo or ginasimplify nato diri. Kaya nga aman, importante katama sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nag-alagad, nga masapuan tani kita sa pagbalik ni Kristo, nga takos. Masapuan kita nga, mangin ang aton kabuhi, walay dagta sa mga sala diri sa kalibutan. Kag ang sala na kabalaw na ta sa aton ginasulit-sulit diri, amo ang paglapas sang sugo sang Dios. Hindi ginato na siya manigar. Bisan ano pa naton nga likaw, ano pa naton nga nigar, pero ang pulong sang Dios hindi gin manigar. Way naman kita sing timpo nga wagabadayon pa, aton anay tapuson sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob. Kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Nawa, ito ay mapupulutan namin ng mabuting aral, leksyon sa aming buhay na kami nawa ay maging tunay na Kristiyano sa inyong harapan. Upang sa pagparito ng inyong bugtong anak, kami ay karapat-dapat man sumalubong sa Kanya at makakasama sa Kanya upang manahan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Biloy at pamilya, gayon din ang mga kawanis, ang pilan pong ito. At pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.

0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Juice Benlot,
9: ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180/100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500,
11: panahon na naman ang ubo,
6: sipon
11: at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala
11: dahil ang Didra ang mighty.
6: Palaban mo,
11: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
6: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
19: Food Supplement for Men. May maka kag Labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
12: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend, isang kapsula ka lang.
12: DTX

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: 5, Galinga One Time!
1: Isa santo ka eleksyon sa voting center.
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
3: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, five, Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang mag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix.

0: Simple lang, nakakapig na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
7: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
8: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
7: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mahal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: Kagapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
3: Hey, hi, galing nawanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM.
6: News FM.
7: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3. Mabakas,
9: mga butika.
11: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
12: Ang gynecology journal naghambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mao ga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
13: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako din niya mabulis. So even body odor.
14: Kayang-kaya.
12: Oo.
14: Yes.
13: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
14: Vitamin D3.
13: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer. Katugaling mantika nga ano, nainit na.
14: Oxidized.
13: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
14: The best kind of extra virgin coconut.
13: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niyang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kuan, lining sa imo tiyan.
12: May protection.
13: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mga butika!
16: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siyan.
14: Dasig lang.
16: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones nga mag-provide sa akon sang energy. Ngaya, masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
12: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
16: As food. Healthy food.
13: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sa ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malicture ka. Matalakay ta, gamitin ang utok. Wala ka kaon. So wala ka sa iba nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
17: It provide you energy.
13: Oo.
14: And all provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
13: Akon sir boy ang nakulbaan ko. Mm-hmm. Hindi nga matrangkaso ko. Mm-hmm. May salig na kuyas di tribayo sir boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan oh, sa di tribayo. Oh. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
14: Amak muna no. 14 days.
13: 14 days bla pirsuhon ka.
14: Pirsuhon ka.
13: Na, no, naman.
14: Tapos iupod ka to sa iba. Oh. Nga may ara gid yan. No? Oh. Ang lain na tinalatnan ka na lang. Mm-hmm. So mag D3 Bio palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
7: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
17: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
17: garantisado.
7: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun.
7: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C babaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang red nagkamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pa isip ko.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
23: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasampay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplanta na.
26: Ganito ako.
27: Tigasi.
26: Tigalaba.
27: Tigasay.
26: Tigaplansa.
27: Sa araw si Missy.
26: Ang masusunod
27: sa gabi,
26: ako ang bossing.
27: Dahil kasangga ko
26: ang Extend
27: Supplement for Men.
26: Lourdes,
27: tapos ka ng maligo?
28: Yes, darling. Come to Mama.
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
4: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
4: Yung may D3!
5: Makakats, mga butika!
4: D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio! Ang D3!
5: Yung may Visio!
4: Visio!
5: Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
8: Para healthy ang tiyan!
7: Pag-clinical!
8: Max 4 Biotics!
7: Makabulig sa

0: nakadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.

0: Kahit na sa Mighty CF, nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
1: Mighty CF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom

0: tapos ang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500, mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
2: My famous one is like...
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: My famous two is this.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: My famous three is this.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: lang siya kung tanan niyo kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Bye! Galingawan ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka, adlaw,
10: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alib. Okay.
10: Na pinamit na gitsa akong nga mat.
3: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
3: DTX
19: 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas no.
2: Ano na yung internet?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na? Kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C or Pure C, and D3 Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kag iban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No, may mga imbalances ka da, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryante, karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Mel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Dok,
7: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amuning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amo ni, ang imong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells naga kung kay isa gagwa ang isa ka yang ano ni yang electrons pag nagwa ang electrons imbalance na siya kulang na isa kay kulang na siya isa mangita to sa sang iban kawatan niya upod di man nga oxygen kawatan niya may imbalance man to so ga ka imbalance kun ini nga imbalances actually ang antioxidant amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons nga bisan ibanan mo siya hindi siya mangin reactive species hindi siya mangin why siya changes ang iya pisyo pang dunitan niya to ang mga free radicals kaya ang oxygen nga naibanan electron ang tawag sina free radicals kung magdamo ang free radicals kay why ka antioxidant nga gahatag ga donate sang electron ini siya ang makaguba una gid sa imong DNA sang imong cells once guba ang DNA map produce sang indi amo nga selula amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo cancer cells develop because of a corrupted DNA ano pa a corrupted DNA magahuyang ang imong selula what else kadamo sang himo sini gub-on yang imong protein sa lawas ang imong mga fats ang imong LDL i-oxidize niya dugin luto niya bla pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imong pancreas, hala bombardiyahon niya itong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga selula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong antioxidant, sa imong lawas, you have glutathione. May ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang isang mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata. Because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas endogenous antioxidant gimpreparal sa Ginoo hindi na enough engineer hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by ano pa ozone ang ozone ta wasak na engineer no wasak na ang init sang adlaw makapakanser na TTX
6: 500 Catalina Habagat sang puro kantabo barangay Kamingawan Kaban Kalan City
8: anong ginabatsyag mo before pa man ikaw naginom sang TTX 500
6: ang left ko bala nga mata inang may nagasakdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita kag bakal ko dayon sa TTX inang pulo ka bilog isa ka stab gason sa isa ka adlaw ito times ko tag duwa ka capsule morning oo duwa ko tapos inang pagka ubos ko sir may alibyo gid subong gi-maintenance ko nagit sir ka nami nagit sa ako
9: TTX 500.
3: What else? Pesticides sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina, that's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress, pagpanigarilyo, alcohol pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundi-indiin. Ang stress pagkaon sang sweets kag added sugar ini makapataas sang free radicals kag kun taas na di na masangan sang antioxidant mag oxidative stress ka anong resulta cancer heart disease high blood pressure inflammation arthritis atherosclerosis diabetes so kinanglan taason tang antioxidant duwa sa aton produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now gintestingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. mapait nga bahin sang tubo nga yara sa DTX 500 nasa 1.3 million orak units. Ang mga berries ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka, yes. Kung di ka maginhawa, mapatay ka. Kay kumo gaginhawa ka kadaadlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo, paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan, Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones nami ni siya, it is the most favored food sang aton sini nga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog. Mm. Kaon ka blato do kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
10: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya. Meaning to say, ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica D Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya. Para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga kay ang VCO will protect you 48 hours, no? Ang lalo ng imo hard underarm, 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
3: Personal ta pamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
7: Hindi mo paglipat yung engineer gamit. Balon-balon ni Santon Plus Herbal Oil.
10: Okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo kili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
3: Ay?
10: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kalanan magpamasahi every other day, lalo na kung ang liniment mo refreshing, no? Pras ang Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
11: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kanami,
7: tapos, after masahi, inom na yung ka-extend?
10: Aha, of course!
11: Ang extend niya, adlaw-adlaw na, sir.
10: Ow!
7: So, tingala ko, you're looking young.
10: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maka and clavuasca, na improve niya ang imo toxicity blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
11: Kag bisan lang nagamasay, gahambal ka nami sang aroma sang Santon
12: Plus Herbal Oil. Natural na natural.
11: Yung ginapangita mismo sang masaysta.
10: May namangkot yung mga mas paho kung pwede ko nung kabakal bolt. Pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo disamon para mausahan nyo sa inyo spa clinic. No? Sa inyo mga spa.
7: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit get DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
10: Correct.
7: Sir Boy.
10: Ang akong paborito, DTX Premium, no?
7: Wow.
10: Oy. Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
3: Kadahapon inong ko sa program ko.
10: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, ga-detox ka man gapon, no? Just like the original.
11: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
7: Yes.
10: Stevia. So,
7: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
10: Correct.
7: Engineer.
3: Sige.
13: DTX 500.
14: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
15: Sa kadaw kapila ka maginom?
14: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
15: Subong, kamusta?
14: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
15: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang amugin ang makaayon sa aton.
13: DTX 500. POC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Seryagin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
13: POC vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako po si Helen Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
13: POC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-form sa blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
7: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
10: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
7: Kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
10: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pukun steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, gakadagdag na. Gakadiposito na sa mga imo arterial walls.
7: Magbaralain to ya kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
10: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan, nga ang natong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
7: Gakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
10: Correct.
7: Once nga ma-oxidized, amatamata siya.
10: Amatamata siya deposito.
7: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may araman siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
10: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
7: actually, acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
10: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
7: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
10: That's why gambal nila.
7: Wala sang inflammation nga matabo.
10: Wala inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat. It's gallic acid.
7: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis. Correct.
10: Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to na mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni LDL ni HDL dalon sa atay pagwaon.
7: Amo na kanami sang D3 Bio engineer.
11: Aha.
7: Tungod sa gallic acid.
10: Gallic acid.
7: Kung galing nga D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
10: Wala saya.
7: Pero ang D3 Bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio. D3 Bio. The gallic acid of D3 Bio.
10: So anong blood ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambala nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
7: Para damo, may maghimos.
10: Sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3 Bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Mil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, may labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
7: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
10: Correct.
7: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
11: Patay siya.
7: Patay siya. So, aray pa yun, Sir Boy. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang ang lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
10: Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
7: That's the reason nga, nga gina-promote ginawaan ni D3 Bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Siliyagin, punyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
13: PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
13: PUC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine Prevention and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Checklist so, ma-checklist na ta, no?
20: Oh, nga ang D3 Biogigo Engineer, overplane D3. This my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Gag akon i-oil pulling.
3: Mm-hmm. Uh-huh.
20: Before gali ko mag oil pulling, gano ko ga ano tag na
3: flossing
20: ko, after flossing butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
3: Uh-huh. Oh, itindi mo na may mga, sa D3 ang plane.
20: Hindi na pwede sa D3 ya.
3: Mga pila ka
20: minuto. Reason why nga D3 Bio, because of the busy ang ara sa D3 Bio, 5 minutes mga to 5 minutes. Minutes nga ihulom-hulom mo sa baba. Uh-huh. Ang D3 Bio.
3: Kay kung plane nga D3 doc, ibutang mo to, imo sa mahimo sa baba mo. Hmm. Wala lang.
20: Kung broken, at least once a day, himuon mo na right after sa imo nga pag toothbrush, pag flossing, mas makompleto gindi mo nga no, patay ang kagaw sa imo baba.
3: Uh-huh.
20: That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
3: Correct. May ara makubla doc discoveryhan. Kundi kung hapon engineer ga pangapigi ko yung DTX coffee mix sa akon nga programa.
20: Mm.
3: Tinistingan ko pusa D3 Bio.
11: Uh-huh.
3: Sa kape. Uh-huh. Oh, pusa ko, patulo ko sa kape.
20: Uh-huh.
3: Duwagid, ang sabor yun, dulce.
20: Uh-huh.
3: Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor.
20: Uh-huh.
3: Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Uh-huh. Meaning to say,
20: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Oh. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
3: Gusto.
20: Daily life. Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
3: Ano
20: every
3: ni Boy? Ano
20: yung experience, Sir Boy?
10: Ako niya every nagkatukos sa kalugar.
3: Oo.
10: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas ilanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pohuay, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
3: Kami engineer, maka-witness na, kaya ragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
10: That is D3 Bio.
3: Trantayot siguro, tantayinoy ba?
11: Ako ilalain.
20: Yeah, D3 Bio, DTX, extend. Kaya nga man, para clocking yan.
11: Clocking yan? Kaya isa pa.
20: Para hapos makakita sa yang.
3: Ay! Ano na?
11: Amo nang sikreto.
20: Na.
11: Sa mga may ulo edad, kinaglan mo.
20: Ah, hindi ka mag-ako nga may ulo edad ya.
11: Hindi.
20: Yang ka pa ya.
3: Matured lang.
11: Ang ako ni experience yan sila. Before ko magtulog, wala ka, ginapusa ko na, kagibutang sa akon nga alimpuduhan.
3: Mm-hmm. Hala, natubuan!
11: Natubutubuan na siya.
20: Ari ang chiklis si Sir Kevin, according sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA.
11: Uh-huh.
20: Study nila, ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
20: Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakalamo.
3: Kung nakalusot, gitman.
20: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi.
11: Multiply.
20: Patay na.
3: Tagay
20: na
3: mga dokwan. Example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay laman gani sa tiyan. Tiyan mo ng virus.
20: Hindi mag-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
11: Correct.
20: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imo immune system, patay na ang virus. Then,
3: it
20: coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
3: Hindi siya ka-touch.
20: No
3: attachment, no infection. So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Ara ara. Pa, tatlo. Pag attach niya, hindi man siya ka-attach. Yeah. Oh, kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kay ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
20: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa ditribayo nga wala na sa
12: Ordinal.
20: Ano naman ang work ni D3 na ara sa D3 Bayo?
3: Oh, that's why imbuta

0: para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
1: Kilala.
0: So, may klaro ka tama kung anong benepisyo. Kahapon gindiscuss ko, kung naka-D3bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
2: And that study is brought to you by ano, Dr. Direct. Ha?
0: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
3: Dapat na arak ito tanan eh. Dua
0: both, no? So, D3bio ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3bio ka, may security guard ka, may police station ka pa.
2: Ay, wow.
3: Correct.
2: Kampiyon.
0: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
2: Investigal na lang.
0: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imong security guard, ang police station, makantun lang kag ma-record.
2: Anong tabo?
0: So, amo na ang bintaha kung naka-D3bio. D3bio na kamo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. D3Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Kumusta sa barangay
12: po? Ano kinabatsag mo sa akin?
11: Gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot din sang kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka maginom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sang kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O si Lourdes maglupot, alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mga

0: Kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: News.
1: P3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafood's Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafood's Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafood's Restaurant.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kidakong silver ka na ubo.
4: Which in beta carotene.
2: Hindi lang gini carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health. Sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
5: Gusto niyo nang mabala ni mga flowers na damong probiotic.
6: Mas na mas
5: hapon. Ano na yung ikonormal?
0: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
8: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. May maintas la na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang, no?
8: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
7: Na-imagine no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
8: Agoy.
7: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
7: hemostasis.
8: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang ang party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tao nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
7: gusto.
8: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
7: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
8: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapalupo
9: kag gakontrolar
0: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Sa liga
9: epic
0: tipo.
9: DTX 500.
8: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammations na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
7: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
8: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
7: From 24 to 2 years, no? 24 months?
8: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kagdipindi na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, mighty sea will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty sea para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agon malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
7: Mm-hmm.
8: Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea, inom Pure Sea agon ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Isa sa paborito kuya Sir Boy ang epekto sang DTX 500 kag Mighty Sea, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty Sea, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
8: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty Sea. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
7: Gusto, no?
8: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
7: Sa no?
8: Ambot ko ano katuod gin mana.
7: Mm-hmm.
8: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, ah, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty Sea adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ang sekreto niya.
6: Milik sa tagoay.
8: What's up panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'yo.
10: Mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO, kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si mo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
9: Mahigo pala ang imo dugo
11: DTX 500.
9: Masamit ka pala ang gina-energy
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Gasa masami
11: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalain nga energy
11: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
12: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty Sea, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina.
13: Klinika de Alternativo Medicina.
12: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
14: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
8: subong.
14: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
8: Sangon na, palikawan ka lang taong TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
14: cellphone.
15: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
14: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
8: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
16: Bala anon ginantigiya sang DTX 500 kag lagat di para.
15: Kuman, natawala wala ka pa ni grillo, sana nagpamataw ay ganti para.
16: Pero no.
15: Ara na.
16: Okay, no. Ang it's not only the
15: bulong kape,
16: kampiyon.
15: No? Namit ya sabor.
8: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
16: Ada. Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
8: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
16: Ay kampiyon. Paborito ko.
8: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stages ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
16: Ang
8: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag syempre Ditribayo sir boy.
16: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi and viruses.
15: All right? Kon pirmi ka nagahapit sa Golden Field.
8: Ha? Pirmi
15: ka pala
8: gahapit. Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
15: Sa kuwan.
14: Hindi ha. Swimming pool.
8: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
15: Ara.
16: Kaligo ka daw.
15: May mga kataw daw.
16: Okay, manaman nyo daw.
15: Pirmi ka pala gahapit sa Golden Field. Pirmi ka pala sa public plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
16: Diba? Kato?
15: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sugpon sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si mga misis.
16: Misis
15: ba si Malatnan? Mm-hmm. Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi o punggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
16: Ditribayo
15: ka na. Oo, before magpuli sa kalay nyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
17: Talk ni Doc!
16: Kita ko nang lalabog yung mga radyos mo.
15: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
16: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
8: men,
16: no?
8: Men is polygamy.
16: The most by nature. No?
8: Polygamy.
15: Mamati ko na si Nilboy.
16: Man is polygamous by nature.
8: Polygamous. Polygamous.
16: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
8: Yes.
16: Sensitive ni.
8: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
16: Duhay maging dulong, no? Ano sex gid?
8: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
16: No.
8: Number one is HPV. Or human papilloma virus. Either virus na,
15: no,
8: or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
15: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
8: Gonorrhea.
15: Ay,
16: capital ayan.
8: Syphilis.
16: Huh?
8: Amo na sa una glino dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nung imo ang imo nga.
14: Amo na ako mayaga pa nagapangulabo.
16: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
8: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
16: Delikado, gito.
8: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
16: Ay, wow.
8: No good news sa mga kuwana.
16: Mga babae.
8: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin
16: ngayon? Wasakun.
8: Wasakun. No, ang envelope sang virus. Ama na ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo, kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
17: Dietri Bayo. Ako si Richard, isang tricycle driver nang galing ulo ko na ibaluan ko ng taas ng reha kong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Dietri Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO. Yung
19: may D3.
18: Mag-abot ka.
16: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
14: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang Dietri Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tawo nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
16: Check.
14: Kaya mga may mga multiple partners.
16: Check.
8: Kay dapat nami man ang unprotected sex kay syempre
16: ikaw
8: bikaon sang saging may ano, may panit.
15: Ikaw ang may panit, lalim ba?
14: So ang
16: very accident.
14: Ang Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD.
16: Oy.
14: Na magakabuhi sang
16: normal.
14: May maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balagi
16: o tulok.
14: Sa atong dialect, tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
16: birth canal,
14: no? Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir.
16: Ay,
14: JP.
16: Wow.
14: Pwede na malatnan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
15: May pag-asa pa.
16: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietri Bayo.
15: Ay, salamat.
16: Pero ang pinakadamo giklase, yung nga tawag nga STD, amo nga tawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
15: Vaginal warts?
16: Almost warts. Kuno, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no?
15: Ay.
16: But, ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
15: Cause cervical cancer.
16: Oh, mm-hmm. Cause cervical cancer. Mm-hmm. Ang una-una, cause warts. Mm-hmm. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
15: Mm-hmm. Do cauliflower.
16: Do cauliflower ang
15: flowers. Pichay, manging cauliflower.
16: Uh-huh. Mm-hmm. O manang tsura mm-hmm. sa flower. No? Ano pagid sa pagkabaho? Baho sa Sir JP?
15: Agali. Ulombot ang
16: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoyment, no? Nga na.
14: Ang mga yung sir boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Mm. Sa laki, painless. Mm. Sa bahay, painful.
16: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni Picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolauri ni D3 Bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amuni, kumbaga, gahatag boost sa atong immune system. Ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
14: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
16: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
8: Good legged kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la Sir Boy.
14: Kakalayo dok, kakalayo
8: manghihikab. Kagina kala Sir Boy. Ako ay ko kagina.
15: Kumana la.
8: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
16: Friends na nanta. Mga friends na nanta.
8: Ang nalan sina nga balatyan Sir Boy, chlamydia.
15: Ay, chlamydia.
8: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
16: Oy, feeling oh, virgin.
8: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
16: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
8: Sakit, ga-bleeding.
15: Amo na gener?
8: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, mm-hmm. isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
16: Amo nang cause, no? Cause
8: kagaw.
16: Agent,
8: no?
15: Agent.
8: Mm, kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse Sir Boy.
15: Inom ka gitudo.
8: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
15: Ba nga gabay nga may amo ni gilibuyaw.
14: Sa mga active no, sa mga active dapat naka D3 Bio.
15: Dapat dugay ni naging topic.
8: Dapat text.
15: Ha? Dapat dugay ni naging topic.
8: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
16: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
8: Basta importante din nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
16: Correct.
19: No? Informasyon sa ikayong lawas.
16: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
8: Kulang gali ni guwapo.
15: Kulang gali niyang budget ko, 150. Plus 8 gili. Plus pilang, D3 Bio, plus 14.
16: Pesos. Kagamay ka bakit?
15: 164.
16: 28 mm-hmm. pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio, kaya hindi na sa tangka kaso ubusipon kaghilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio. Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio. Didaw mo nagainom coenzyme Q10, didaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain,
15: no?
8: Amo na mo, amo na mga kampiyon, amo na mga sikat la sa mga pagtuon Sir Boy nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, sa imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
16: Okay,
8: the reason why? Wala maabsorb. diri makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
18: D3 bio with physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 bio, mas naging klaro kang kalito nga ako pamilsaro.
18: D3 bio, ang D3
21: nga may physio,
18: ang physio
21: nga may D3.
18: D3 bio.
14: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm, dasig ka mabusog, no. So ang D3 bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin, mm-hmm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
8: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
16: Katunto sa gabligya. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, ginatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Motay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set least steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3 bio ka na.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: K5 News FM.
18: Hindi na problema mo wala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extra ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
23: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Kailan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
18: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dalmi kasi napit akong tuhod.
27: Arthritis na gali.
28: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
30: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma.

0: at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.
3: isang pala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior anti oxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold, kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Campione Radio.
1: Campion nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga!

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Fi! Hey, bangon na, mga ka-Utura! Kamusta nga ton sa ni mga pinalangga nga tag palamati ka mga kasimano ha? Subong adlaw sang Miyerkules. Pizza 26 sa bulan sang Agosto tuig 2026 mga ka-K-Fi. Ang aton sa ni nga pag-abi-abi sa aton mga kauturan mga kasimano kag mga tag palamati mga ka-K-Fi. Sa ni man kamo nga bahin sang pungsod Pilipinas, kamusta kamu tanan-tanan mga ka-K-Fi? Ayos na. Katapusan na ang Miyerkules sa bulan sa Agosto, mga ka-K-Fi. Ang aton sa nga pag-welcome kag pag-abi-abi sa aton sa nga mga suki nga tagpalamati. Dami lang sa kuan aton subong. Aga. Palmalahas na ko. Gabi na lamigan ko. Oh, mga ka-K5, good morning. Lasila sa adlaw, K5 Alvin, sa sulga, si Manas will do mo naman yan, no? Huwag payabuhin ang imo nga gikwasang nagligad ng adlaw. Ara na naman. Grabe kaya. Huwag palang ginansya mo sa kape. Good morning. Mga ka-K5, daw kulang-kulang ako ginainom nga kape sa mug lang kay 5 Alvin. Din sulod ko gin sa tumbler. para dugay mag lamig bala na. Nami abis ang DTX Coffee Mix pag bugtaw mo sa aga. Bisan di na daw ginatrotran ka suka bala. Pero kung makainom ka DTX Coffee Mix, so nagalain-lain ang tingog mo. Abing nga daw nasulusipon ka. Pag inom mo DTX Coffee Mix, ayos sa pasundunan mo, pagipasundan mo sa D3 Bio, kag Mighty C, mga ka-K5. Anas ang imo sining ang ginabatsag sa lawas, mga kaabyanan. Oy, good morning! Kagapon, may mga bisita ako din kagapon sa studio. Damo ko workload kapon, no? Ara kita kahapon sa meeting sa mga persons with disability barangay president sa federation, mga ka-K5. And then, may ara kita ng mga bisita from the clinica, mga ka-K5 sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center, ang abot ato sa ningam or area manager, mga ka-K5 for Visayas. At the same time, nagkuhan pa ko, preparar pa kami sang amon sa ninga mga kinahanglanon for the preparation sa anniversary sa K5 News FM sa September 4, 2026, mga K5. Plus, nagpatigaw pa kita sa mga tanim radio o tanom radio sa mga areas, mga strategic places, mga K5. No, sa mga tagpalamati naton, importante, nalibot naton ang mga pinakamang areas, mga K5. Grabe, ari na, ari na. K5 pa, K5 Alvin. Ito. Pwede mo na matistingan, Abi. Dapat na, ikaw matisting, sinisiguro mo. Ari na, may DTX, may extend food supplement na ta. Ang extend food supplement, mga ka-K5, pariyosin niyo na, pampabakod, sang tuhod, mga ka-K5. Oh, sa sunod nga semana, I care. May ara naman kita diri. No, I care. Mabakadyo na dayon sa mga barangay naman na. Next week, after sa anniversary, may I care kaming nga product na kita para sa mga mata nyo nga hindi ka muna kakita. Nagaburun-burun ninyo pananawan, mga ka-K5. I care. Ayan, may ari ka na kita, ka-K5 Alvin. Para mga humot ka, kag hindi ka pagkuhan, hindi ka paghambalon sa imunubyanga, nagapanimaho ka sang ano ganina, bayabas. May Dio Fresh kita, oy. Ito may Dio Fresh kita, mga ka-K5. Damo kita, may aram kita ng DTX Beauty Soap, mga ka-K5. No, mga pinalangga na itong tagpalamati. Nag-alabutan ka po ng isa ka-track na stock, mga ka-K5. So, amo ginayang kabuhi. I-enjoy na ito ng life, mga kauturan. Dili sa itong sining pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Kagapon, mga ka-K5, kadamu-damu, sobra 30 ka mga participants ang nagparehistro na mga ka-K5 sa aton sa ninga K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition. Diri sa K5 News FM Capiz, mga K-5 sa sudan sa Rojas. No, may mga taga Pilar, mga nagkalailang mga high schools, mga ka-K-5. Ang mag-intra sa sining K-5 News FM nga live reporting competition elimination round, mga ka-K-5. Hanna, sobra 30 plus ka mga schools, no? Secondary schools, mga ka-K-5. Kag may ara pagid sa tertiary, mga ka-K-5. Lain naman nga kategory, no? Makitaan, mabalaan na ton sa resin o ang mga maayong mga bata na ton may mga talento sa secondary and high or college, mga ka-K-5. Sa sining aton sining ha, ang K-5 News FM Inter School Live Reporting Competition, mga ka-K-5. Bantayan din sa K-5 News FM ha. May sa pilar ni damo din nag-ilintra ng mga national high schools, mga ka-K-5. Sa mga tagpalamatin natin na nag-aupo din sa itong singapag pangalagad, this is a one way or another nga magapangita kita sa mga manami kag may mga talento ang mga kabataan sa patag sa pagwaragwag, mga ka-K-5. Diri sa aton sininga probinsya sang Capiz, kag magadaog diri sa probinsya sang Capiz i-compete naton sa bilog nga wasa Visayas, mga ka-K-5. Sa ibang pagiga mga schools, mga kauturan, mga pinalangga nato nga makasimanwa. And after that, may kabilugan na, mga ka-K-5. After regional, magataka sa kanak, mga ka-K-5. Damong kwarta, K-5 Balvin. No, prices, mga ka-K-5. Sa sining nasambit iya nga, K-5 News FM Enter School Live Reporting Competition, mga ka-K-5. Dali sa K-5 News FM, ha? Dili kita ma-discover kita sa mga bagong mga talento, mga abilidad sa ato mga pamatanon, mga estudyante, mga K-5, nga soon will be magabulos na sa aton sining mga era di sa patagsang pagwaragwag, mga K-5. Anyway, good morning sa mga suki naton nga mga tagpalamati ang ato sing sister station. Nakatabid na sa sining matinak na mga K-5 ang 100.9 K-5 News FM Rojas with ka-K-5 Jube Cuber and Chief Nelson Pontillas, ang aton mga technical partner o man sa patrol sa aton sining paglagulag sa aton sining nga syudad sang Rojas, mga ka-K-5. Share-share sang live naton ha, mga audience naton, mga followers naton. Kay para nga pag-share ko sa pag-share niyo sa inyong live, paglawag ko sa inyong ngalan karon, ang mga paryente niyo, kag pamilya mo yung makapamati, mga K-5, mabatian ka mo, mga kauturan. Yan! Share niyo sa mga pamilya niyo. Aton sa ding live subong kagahon. Makitaan man kita, mga K-5, sa Fairhead Kalinong Radio sa K-5 News FM sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, mga ka-K-5. Good morning lang da sa ila talenta na. No? Ito ay hindi. Partner ko, diri sa kagahon ka-K-5, Alvin Pagunsan. Hindi ka naman nagabihan, doy. Mayo man. Grabe. Bakas-bakas na kay makaong kita yung baboy sulod ah. Po gabi, baboy sulod ang kumboy daw ay ginya sa bur. Buro daw masi na kuwan lang, natrutrang kasulang ko. Pero pamahaw kagapong ka na miton sa imo timpla, pro. Lalo may kaniluto mo nga damo obitsi, no? Ubus man. Oh, good morning! Unday Villanueva, Belma Villanueva. Good morning man sa tantang nga nagpamati sa K-5 News FM sa Montiflor. 48 minutes after 4 o'clock in the morning. Bantayan nyo mga K-5, nagkalain-lain nga mga report sa aton sa nga mga news reporters. Subong nga kaagahon, mga ka-K-5, para sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, mga kauturan, kag mga kasiman, wangan nag-aupo diri sa aton sa nga pagpangalagad. Ito ay kami nag-chismis, ah, nag-istorya lang. Dasig, no? Oy, sa mga utod na to na. Salamat, Gid, sa inyong support, ah, sa mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Itangoy. Good morning, Doy Arthur, sa West Villa Flores, Mayon. Salamat, Gid, sa inyong pagpamati sa aton sining program. Salamat, salamat, Gid. Sa tabi ng ni Matiliano sa Banwasang Panay. Wow, si ni Matiliano. Si ni Matiliano kag si Rodney Prias, puro mga Panay anon. Oh, good morning lang kay Rodney Prias. Dungan, dungan, dungan man sila nga naga-send. Buyet Roti, good morning. Mayong aga, Sir Jobert, mag-DTX Coffee Mix, correct. Noy Renato Fuliano, thank you so much. Fuliana, I mean, sorry. Good morning. Inday Elsie Acuna, good morning, Inday Elsie. Kamusta ka? God bless you. Salamat sa inyong pagpamati diri sa ating program. Magbango na kag mag unat-unat sangkat kalawasan tilawan tabi ining the Sir Jubert ang extend food supplement try available sa mga butika malapit sa inyo lugar kung wala ari di sa K5 News FM ara. Sir Nestor Calzado Kasugbo, good morning. Rinanti Cam sa wifey ko kay Bibi Cam sa amon suning anak si B-Boy sa akong Iloy nga si Hilin Cam nga nagpamati kin subo nga aga sa bayan sang Dayaw sa sitio Pagutok mga ka K5. Salamat kita. Tutuloy nyo lang ang radio nyo da. Shout out sa Paligubay family and Roti family. Kaya nagpangapid na si Direk Moises Paligubay malito to buyet. Correct. Aga pa na siya. Pero may lang may brown out bala. Tag-isang oras. Nanon na tabo. Lelebet Gardose sa Taslan. Good morning, Toto Charlie Villaruel. Good morning, greet ko lang matagadayaw sa Carwas FA. Maraming salamat, Sir Job. Sana kay Toto Charlie Villaruel. Juanilio Casabon, good morning. Sa Voiceville Sigma, sa Pamilya Arevalo Lucci Family, mga K5. Sa Matinabo Sigma, mga kautura. Inday Hilda Agarado Rasyon, good morning. Oy, naka-share ng tanan. Mabuglay gid mag-share, ha? Oy, sige. 51 minutes after the hour of... kwan ng aga pa o aga pa. Kwan na ya, alas 4.51 na mga ka-K5. Abong karas na piura ng inyong ginligid-ligiran. Ha? Ihimusa na si misis mo mga ka-K5. Nugay na pangayo aman mga ka-K5. Headlines. Ari na mga headlines mga ka-K5 sa ito. Singapag pala sa balitang K5 sa umaga. Sa adlaw sa Miyerkules mga kautoran. Asod. Ngalupok ang ginapatihan. Armas. Lukhang ang nagtuga. Sang kakugmat sa mga trabahante sa President Rojas. Headlines. Isyo sa duta. Isa ka ginalantaw ng anggulo sa pagpalupok sa President Rojas. Headlines. Peso kapis gipasirunggan sa 2026 World of Visayas Peso Congress. Sumandok sang Roa City top 6 sa medical technologies licensure examination. DOH kapis ginpatpat ang importante nga impormasyon tuhoy sa leptos viruses. Dugang pa mga headlines mga ka K5, pag-obra sang bag-ong drainage system sa Barangay Kulasi ginsugura na. Samtang dugang ang mga balita lokal, Irish Carn Villarisco Magallanes top 6 sa medical technology licensure examination nga ginpasinunggan sang Capiz Provincial Board mga ka K5. Sa dugang pa nga mga headlines mga ka K5, 53.63% sa Capiz ang nabaksina na nakatigayon na nga magpatigayon sang vaccination coverage sa mga bata nga tubtob anom ka bulan, tubtob 59 ka bulan ang edad mga ka K5. Sa mga balita nasyonal, ginaduso nga 5-year term sa barangay kag iske aprobado na sa komitiba sa Senado kag Kongreso suno kay Representative Benitez. Dugang nga balita nasyonal, gobyerno handa nga pananglitan nga magtimbok ang kaso sang dingge suno sa Department of Health. Preparasyon sang Kumelec para sa barangay kag iske eleksyon naga padayon. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines mga K5 diri sa aton sa ninga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. Oras aton 53 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 sang kagahon mga K5 kay karon sa aton sa ninga mga nagapanguna pagid nga mga balita para sa aton sa ninga mga kauturan sa lakat sang panahon mga K5. K5 Bantay Panahon. 24 oras nga weather forecast mga kakikip. Ang ginpagwa ba sa aton sa ning DOST Pag-asa alas 4 subong nga kagahon, Agosto 26, 2026 mga kakikip. Ang sinopsis ang panahon naton sa Southwest Monsoon nga pikto sa Luzon mga ka K5. Ang forecast naton sa mga aga, mayra kita sa ginatawag naton na sa mga areas ng Sambales may ari nga tupa mga ka K5 sang ulan mga kasimanwa, no? Ini ang resulta karon sa ginatawag naton Southwest Monsoon mga ka K5. Posible ini makadulot sang flash floods, ukon, landslides sa mga areas bangod man sang moderate tuto mabasko nga pagtupa sang ulan. Pinakabahin sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, kag pinakabahin sang Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Kagantike, mayara sang pag-gum-gum sang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-guob mga K5. Iyan naman ang result ay kiraon dala sang Southwest Monsoon. Nga posible magadulot sang flash-flash landslides kag mabaskog nga pagtupa sang ulan sa nasambit ng mga areas. Ang pila kabahin sang Luzon, kag Western Visayas, may pila ka mga lugar nga mag-guom-guom ang panahon mga K5. May pag-ulan, kag pagpanaguob. Iniman gihapon ang resulta sang Southwest Monsoon nga posible makadulot sang pagbaha ukon landslides sa nasambit ng mga area. Ang ininga lugar mga ka-K5 may ginatawag kita nga localized thunderstorms sa pinakabahin sang pungsod Pilipinas mga ka-K5. May ara man ininga balantayan mga K5 kiti mag-uumgum ang mga kahawaan naton nga posible makadulot sang pagtupas ang ulan sa nasambit ng mga area. Ang aton sa ning kalalauran, makanay-kanay, tub-tub mabalod, mga ka-K5, kaya ra kita sa 1.5 to 3.4 meters ang katason sang balod sa baybayon, mga ka-K5. Maghalo nga magagmay naton nga mga mangingisda, magagmay nga mga bangka, mga ka-K5, kaya wala naton mabalaan ang pag-waslik sang ginatawag naton, mga ka-K5, balod sa aton sa ning mga baybayon. Ang temperatura subong alas 5 mga K5 sang kaagahon 27.5 degrees Celsius kay keron sa hapon na ala una sang hapon 31.3 degrees Celsius mga K5. Dili sa pilar mahangin-hangin ang aton sa ning kaagahon mga K5. Samtang aton sa ning adlaw magabutla keron ang haring adlaw alas 5:44 sang kaagahon kay magatunod ini alas 6:12 sang kasisidmon mga K5. Amo ang latest update sa aton sa ning lakat sang panahon mga pinalangga nato nga mga kasimanwa nagaupod sa aton sa ning pagpangalagad. Dili sa aton sa ning palatuntunan Kichi Bantay. Good morning sa imo kag sa tanan-tanan nga mga tagpalamati naton dala sa may Cayos Pilar, sa may bahay niya sang si Chu Lopez, si Manang Margarita Buenvenida. Good morning. Good morning man sa kay Teresa Lorenzo. Good morning, ma'am. Happy Wednesday. Good morning man mga pitatambal ni Nanay Parak Patricio. Nanay Parak, wow. Ari sa Nanay Parak di kahapon, aga pa, no? Aga pa kay nagkuha gisa sang iya sininga party. Good morning, Naya, and happy listening. Good morning also sa kay Inday LC Acuña sa sininga mga tinaknan gawapun sa susing pagpangalagad with Janelle Yamo na sabay niya sang barangay pinamalatikan Sigma Kapiso. Ara ko sa Sigma karon ha. Sa Civic Center sa Sigma may arat sa mga event ang mga persons with disability sa Banwa sang Sigma sa idalom sang liderato ni Mayor Rizal Dante Eslabon mga ka-K5. Ang halang doon nga Mayor sang nasambit ka Banwa upod sa ila sa ning Pidaw Head si Jennifer mga ka-K5. 58 minutos na kalit sa tak ng alas 4 mga ka-K5. Sa atong sa ning pagpanumbalik mga balita na sa patrol with ka-K5 Rodney Dabandalanon kag upod si ka-K5 Peter Chan sa patrol. Mga kauturan, ang nagatanaw sa aton, pakishare sa aton sa live, mga K5. Mainom lang kita, kamatimid lang kita sa ang kape, ang DTX Coffee Mix, mga K5, para sa aton sa mga pinalangga nga tag para mati. Paliog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Tagbuanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Drugs for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbaliksang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
5: DTX 500!
6: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na!
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
5: DTX 500!
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mamakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
9: DTX Coffee Mix. DTX
11: Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
18: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
19: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: Pabalik man wadri sa aton sining pagpalal sa balitang K5 sa umaga, 3 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 mga K5. By the way, good morning sa Kaiser, di Joe, di Chusa, di Serba sa President Rojas. Talanda sa mga taga di Chusa and di Serba family. Good morning Elmer Buckley Bertoldo. Nag-upod sa ito sa pagpangalagad sa pamilya ni Pani, Junjun, Ijiboy, Elmar, Edeline, MJ, Yana, kagay kulit sa Sitio Rosario. Good morning. Director Moises Maliguma Jr., good morning. Madam Arlene Pukbiet, mayong nga pagpamati kapag upod rin sa ito sa ito pagpangalagad. Good morning sa inyo, tanan-tanan, mga kakaingan. 3 minutos nakaligad sa tak na ang alas 5 sang kaagahon. Sa ito mga pinalanggang atag, palamati-check na ito ng patrol. Mga ka-K5, nanong sitwasyon sa aton sa niya mga mayor ng dalanon palibot sa sudan. Peace and order. At the same time, mga K5, na ano ang mga nagakainabo sa aton sini nga mga nagkalain-lain nga mga kabanuhanan, mga K5. At the same time, mga suki na itong tagpalamati, hibalo na itong mga nagapaw ng balaklon sa merkado publiko sa siyudad, sa Rojas, mga K5. From this our end, mga K5, check na ito ng patrol, K5 Rodney.
11: K5 Bantay Panahon.
0: K5 Rodney, good morning.
20: Jobert, good morning sa atin ng mga tagpalamatik na tumalanaw. Kamusta akong sa loob ka, K5 Jobert?
0: You're coming loud and clear. Proceed.
20: Okay. No, sitwasyon diri sa may siyudad sang Ros ka, K5 Jobert. Kuan amon diri nga panahon sa subong, no? Manaya-naya, wala kami diri nagaulan. Pero kahapon, itong mga hapon, nagbubo sang makadali. Ang kapag ulan man, pero subong, waay ganyan, no? Mapaang temprano pa mapaang ang temperatura diri sa siyudad man sa Rojas.
0: So kung man sa pangamuyo.
20: Yeah, sa kaga kadungan si ni Kaki Fab Jubert, ang dalagan sang mga sarakyan diri sa kasadungan gamay parangid ang nagadalagan diri sa buong tayo Miyerkules kitang adlaw Agosto 27 o kon 26 no kwan ma kwan gid ang aton sa mga panahon o kon ang dalagan sang trapiko diri yan dahil di man masyado gid gutok sa buong mga tinakna halin kaina sa buong mga kag sa buong mga tinakna no gamay palanggid da kag kadungan sina kag Fabio Bert although nga gamay man yang nagadalagan nga sarakyan na ang mga street sweeper ya kag truck o kon ang garbage truck no collector garbage collectors so, at ito pa na paman yung nagpanindo diri sa may palibot. No? So kung lantawon ang palibot sa syudad, malimpyo na gid kaya kay Fab Jubert. Kaya na, ang police visibility sa gihapon, ara ang patrol o kung ang police patrol sa dira sa may atubang cathedral, kay Fab Jubert, no? So nag-standby, kag may pilaman ka grupo ang nag-roving. Pero sa atong pagpangusisa sa may Rojas Component City Police Station, na halin ka gabi tugtog sa mga tinakna kasi Fab Jubert negative sa recorded incidents na no? Pero ang habal to sa police station na checkpoint ya ang ginakandak gid sa mga kapulisan puro gid checkpoint kasi Fab Jubert kaya kung panantagid man no masako sila diri mag checkpoint gid man kasi Fab Jubert ang mga kapulisan diri sa maya syudad sang Rojas no? Kundi din sila man nga rota naga posting kagaman na kadaan daw may araw isang ginakandak man ng checkpoint nagod masigurado gid ang safety man sa nga tag sa kansa hindi lamang sa nga taga diri sa Rojas City ako ni mismo sa nagasulod guwa man ing halin sa iban nga mga kabanuhanan so ama na kakitang Jubert lang sa syudad sa nga Rojas no? Kaga diri sumuong direkta na rin ako sa Maikuan Chudor Arsenal Trade Center as usual kakitang Jubert ang sitwasyon sa guwa sang TATC no gutok kay kadamo sa mga nagbalang debangday ng mga salakyan piyak kag pihak nga bayan sang kalsada may ara gid nakapang park kag damo sang tabo kag Jobert mapagwa man akon mapasulod sang merkado publiko madamo gid sang tabo kag amo na sa subong damo man mamahim nga mabakal ang atong sing mga kuturan na no nagkalain-lain ng mga produkto, mapaisda, utan, karnes ng baboy, manok, baka, na damo na gid sa mga bakal ang atong sa mga kauturan na sa buong mga tinakna. Pero ang atong din nga pag-check aron ang sa mga panginhaso naman ka Kipab Jubert. Kaya may na-notisaran kita din daw ka ang ano, diri mismo sa sulod sa seafood section na sa Merchandise Trade Center. Gamay ang naka-display, pati ang isda ho kay Luyuhay, man lang na sila kasi Fab Jubert. Gagay lang ang naka-display diri sa subong daw kadamo pag hindi sa stall nga close. No? So sa atin
0: siya... Eh, basi wala sila kapital?
20: Hindi. Kasi,
0: ow.
20: Oh, kasi Fab Jubert, sila yung isang mga nagabalaligya diri, ang may mga display bala. Kaya, ay ko no, abi, kasi Fab Jubert, muna guro nga, wala sila sang supply nga nakuha kay gamay lang galiyang supply kung ayaay no kung ayaay gamay ang supply sa mga panginason
0: masanag ang dagat
20: hindi daw inang daw
0: kung ayaay mabalud
20: hindi ka Kipab Jubert nang daw daw ang dagat bala adto gid sa dalom na no sa
0: layo unas
20: oo na daw subong sa daw unas ayaay mo na siguro nga wala sang
0: basi ugsad kakay five road ni basi ugsad
20: amo na gid
0: basan nag ang bulan na ganon
20: to bungin sa kakay five jobat sama ni gilang hambal diri kay siling ko gani natingalaman ko nga na mandok ko may isang seafood kay anay sa tong nagliligan yung mga inadlaw damo gid sa seafood ni diri te subong na gamay kung anong desilyo sa gisa amo man yang amo lang kag amo ang makita mo diri ka kay Fab Jobert
0: daw maluyang paningkay singkay ni Manang o niya nakayelo gani o na napungko na ka cellphone na lang basi may pagkabot ya delivery sina
20: wa ay pagod man to o kay Fab Jobert wala pa siya sang display sa yes it yes to
0: mm di ba okay
20: kay gamay gid ang supply kay Fab Jobert pero although nga gamay ang supply ya iti ang iban man di ari ho kaso may naka-display natin nga bagungon, tako, alitob, ano pa din, ng kagaykay, talaba. Ang talaba, hindi, madula ka, Fab Jobert, arigi dyan talaba.
0: Ay, sa higad lang na ginakwa ang talaba kag mga green shell.
20: Mm.
0: Pero mga isda dito, kag mga paborito mo blang halukos.
20: Na, wow, oh. Nabitin man ang lukos. Oh.
0: Sa ibublay na.
20: Oo, mabublay. Daw ay display ganing halukos, gitman ho. Na, tapos, ari pa gid may diwal man diri ka kay Fab Jobert no so ari yang diwal
0: ang diwal na suba lang na eh so manami siya kay cultured
20: oo dang tang diwal nga display sa amo lang ina kaga no amo na kay Fab Jobert ang sitwasyon diri pero what lang kung karon madugangan ina diri nagabalig ya o kun hindi kay basing iban wala gid sa may na secure mana nga supply
0: sa
20: amo na
0: basi dito sa kwanya sa mga talipapa basi damo to isda
20: nan correct base na yara kasi Fab Jobert okay. No so pero diri sa seafood amo na kasi Fab Jobert no gamay ang supply pero although nga gamay ang supply ari ang presyo na ha kasi Fab Jobert pag abot sa Pasayan may Pasayan man diya nga display 300 to 400 pesos per kilo gyapon dalag ko ini kung anong presyo niya subong amo man gyapon ang kung ano ang presyo niya sa tinalikdan nga semana amo man ang siwat, amo man, 350 to 400 pesos kada kilo. Tapos ang tahong, 80 pesos kada kilo ang gagmay. Ang dagko, 150 to 200 pesos kada kilo. No? Tapos kung natilang na, 250 pesos kada kilo kaki Fab Jobert. Ang bagungo naman, 50 kada kilo. Tapos pwede naman di ka bakal sa kinaltik, tagbayin 5 ang kaltik. Ang tuba, 50 to 60 pesos kada kilo ka kay Fab Jobert. May bakayan pa ina ang 50 to 60 pesos kada kilo. Pero kung nakatilang na, 40 ang putos.
0: Wow.
20: Yes, then ang scallops, may scallops na rin nga display sa buong ka kay Fab Jobert. No? May nagpuan naman, may nagtuhaw nga scallops. Kaya nagligad, wala sang available nga scallops. So ang scallops, moment gapon ang presyo 600 pesos kada pack. No ang pack niya kay Fab Jobert do may ara lang niya sang 15 kabilog no. Ang isa ka pack na 600 na siya. Pero kung magkinilo ikaw 900 pesos kay Fab Jobert no. Almost 1000 pesos ang scallops pag magkinilo. Then ang laba-laba 20 pesos kada tumpok na ang laba-laba kay Fab Jobert. May arap sang diwal, ang diwal amo ni 450 to 500 pesos kada kilo. Sa diwal kay Fab Jobert wala sang pagulag ang presyo no kung basihan taman sa monitoring ta mga tinalikdan pa nga presyo kag sang subong amo man gyapon wala sang kinalain. No kag ang kagaykay at 300 pesos per kilo, litob 150 pesos per kilo. Tapos ang mga dayok diri, ang dilis 120 pesos. Tapos ang sisi, abahong kagtalaba, pariho tag 150 pesos kada bute kaki Fab Jobert. Sama na din ang mga seafood nga nakapang-display subong sa may seafood section diri sa may Chudoro Arsenas Trade Center kaki Fab Jobert. Okay. Although nagamay ang supply, no, gamay lang ang supply pero wala sang kulang, no? Amo na nga ang presyo niya kay Fab Jobert nagpabilin nga kun ano to ang sang tinikdan nga semana, amo man ang sa subong.
0: Very good. Mm-hmm.
20: Yan. Kaya no, kay Fab Jobert amo ina ang update para sa atong siman nga bantay presyo sa merkado. Samtang sa atong pagpakigangot diri sa mga municipal police stations diri sa may probinsya na sang Kapisa. Kay Fab Jobert, no? Halin ko no kagabi tubtubyan da. So far so good.
0: Okay.
20: No? Daw halos na nang police stations na tawagan na na. Malinong matawhay kay Kapab Jobert, no? Suno sa mga desk officers nga aton nga nagkala-istorya kay Kapab Jobert. So, but sa ganoon, ang problema sa tangkapi, sa linkagab, subong atinak na nangin na malinong kay Kapab Jobert, no? Wala recorded nga incidents, wala kung ano nga mga accomplishments. Muna nga aton pagabantayan sa mga masunod naman nga mga inoras, kay basikag may ara sa ma-record ang aton sa itagsamana ka mga municipal police stations dili sa probinsya sa Kapisa. Kay Fab Jobert.
0: Alright.
20: Before ako mag-proceed ka, kay Fab Jobert na luya, ko lang tama niya mo, Anna. Ang atan sa mga friends, kay Sir Mr. Calzado, kay Sir Roy Abila, good morning, dira sa may timbangan ng bayan. Sa Richie Pinalba, malapit sa LTO, good morning sa Richie. Kay Nanay Bebeng, sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Kap Maoroldan, good morning. Kay Nanay Melisita Batian sila, upad si Ma'am Jacqueline Garino, sa may video production, good morning, Ma'am. Kaga sa tanan natin ng mga tagpalamati sa mga aga, good morning mga ka-K5. Direkta din sa Chidora Arsenas Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol, sa paglibot sa atos din mga mayor na Dalanon sa pagkuha sa mga balita kag impormasyon. Para sa aton sining mga tagpalamati kay mga kasimano nga nagapamati sa sining matinak na sa balitang K5 sa umaga. Good morning, Lulu Boy Bisonia, nagaupo sa to sining pagpangalagad. Ma'am Duna Badana, good morning, ma'am. Good morning sa kayo ito to Elmer Batley Bertoldo nga nagaupo sa to sining pagpangalagad sa Sitio Rosario dira sa kay pare Richie Pinalba nagapangapina mga ka-K5. Salamat man sa mga friends naton sa kinana nila ni Pinalba dira sa may Banwasang sa Pian. Good morning. Ngayong aga ka-K5 Juber greet ko lang Team Arcabalo sang Barua Alayon Espino Dice Reyes sang Bertoldo Iligans mga ka-K5. Kamu ka duty dira sa may kwan Toto Elmer Bertoldo din kamu nga office naga duty bilang security guard dira sa may barangay Sitio Arcabalo Milibili Roa City mga ka-K5. Ano nang Milan, good morning. Mayo lang ang pagpamati sa imo Nonong Milan. Ako ni Hada, katanao man sumungaga si Inday Mary Glo. Wow. Dara sa kamay dumaraw, good morning. Kapangapina sa sa'yong matinion. Keep safe always. Halong man. Dara sa kay Banban, good morning man and happy listening. Si Lynn Descalzota Diama. Sa kay Tuto Leo Jan Bilyones, good morning. Likewise sa kay Jezreel Marco. Nagapamati sa Lunoy sa Pian Capiz mga ka-K5. Sining ang matinak na sa atong sining ang pagpangalaga sa SWAT website mga ka-K5 din sa atong sining ang palatuntunan. It's 70 minutes after 5 o'clock in the morning. By the way, before ko malipat mga ka-K5, may ara kita pagkapatigayunon nga medical mission in connection sa atong sining paghiwaton nga ikaduha na katuig nga pagservisyo sa K5 News FM sa kahanginan din sa Banwasang Pilar mga ka-K5. This is the second year anniversary sa K5 News FM sa Radyo Tagbuanay sa mga pumuluyo din sa Premier Distrito din sa probinsya sa Capiz mga K5. May ara kita nga libre nga mobile laboratory and medical checkup diri sa Banwasang Pilar sa Pilar Civic Center sa September 4 alas 7 takna sang aga sa Pilar Civic Center mga K5. Itakits kita mga kabyanan sa mga katigulangan naton mga may mga may ginabatsyag naton nga mga kauturan may libre kita nga nagkalain-lain nga mga laboratory mga K5 at the same time libre man ang doktor kag ang bulong mga ka-K5. Nga programa sa bulig sang K5 News FM Radyo Tagbuanay kag ni Mayor Arnold Perez sa Banwasang Pilar sa suporta ni Congressman Howard Ginto mga ka-K5. Ida gets kita mga kasimano. Alright mga duga nga mga balita kag impormasyon sa aton sa nga pagpalayag sa aton sa nga palatuntunan mga ka-K5 sa mga viewers naton nga nagaupod diri sa aton sa nga pagpangalagad sa Carlos Balasan Estancia kag batad mga ka-K5. Pero ayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan. Ha? Roslyn Hermo, dira sa may Esperanza Hamindan, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Yung mga balita, subong, mga K-5 detalyan sa impormasyon sa aton sininga pagpangalaga diyan, da nga agam, asod, ara naman sila, nga lupok sang ginapatihan nga armas lutang, nagtuga sang kagugmat sa mga trabahante sa President Rojas Capiz. Sharing report ni K-5, Darren Salomihinson.
11: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Darren.
21: Look, panay na di. Urbaan ba?
22: Nagkuob kag nagpanago ang mga trabahante nga nagaobra sa ginapatukod nga balay sa isa ka lote sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz, matapos makabati sang asod-asod nga lupok sang ginapatihan armas luthang pasado las 11:45 sang aga Agosto 24. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station, nakabaton sila sang report tuhoy sa insidente sang pagpinalupok sa boundary sang barangay Ibaka kag barangay Kulilang sa nasambit nga banwa. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan kag gin-assess ang lugar para sa seguridad. Base naman sa panaysayon sa kapulisan sang Tag-iya, nagaobra ang mga trabahante sa lote nga gin-award sa ila sang gobyerno sang hinali nila nga nabatian ang asod-asod nga mga lupok sang ginapatihan armas luthang. Bangod sa kahadlok, naguntat sa pag-obra ang mga trabahante kag nagsaylo sa isa ka payag agud magpanago. Sa inisyal nga imbestigasyon, wala pa mahibaluan kung sino nagpinalupok kag kun ano ang ila motibo, apang ginalantaw sang kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan ini sa isyu sang duta. Suno kay De Los Reyes, may mga nagligad na nga insidente sa barangay Kulilang nga may kaangtanan man sa isyu sang duta. Sa subong, padayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan agud matumod ang mga responsable kag mapatod ang motibo sa likod sang pagpinalupok. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa mga balita kag impormasyon, mga K5 kaangot sa nasambit nga balita, mga K5. Padayon nga investigasyon sa kron sa mga tapos ng kapulisan sa nasambit nga insidente sa pagpinalupok nga nagtugas ng kagugmat sa mga trabahante nga nagaobra sa nasambit nga lugar sa isa ginapatukod nga balay sa barangay Kulilang, President Rojas. Sa interview sa kay isang K5 News FM sa kay Police Captain Jubert De Los Reyes, OIC sa President Rojas Municipal Police Station, padayon ang ilasikaron nga investigasyon sa pagkalapagin sang dugang nga impormasyon agud matumod ang responsable sa asod-asod nga pinalupok nga ginapatihan armas tutang kag mapatod ang matuod nga motibo sa likod sang nasambit nga insidente. Suno sa kay De Los Reyes, isa sa mga inatan-aw nga angulo, amo ang incident nga sa nasambit nga insidente, amo ang posible nga may kaangtanan sa isyu sang duta, mga K5. Naibaluan nga may mga nagligad nga mga insidente sa President Rojas kag particular na sa barangay Kulilang nga may kaangtanan sa isyu sang duta nga gina awayan, mga K5, gani padayon sa karong nga inatun-an kag imbestigasyon sa mga kapulisan kung ano ang koneksyon sini sa nasambit nga bag-o nga insidente. Ining duta, mga K5, amuningin award sang Department of Grand Reform sang CARF, mga K5, sa mga CARF beneficiaries sa nasambit nga banwa. Madumduman, mga K5, nga ini madamo na sa mga nagkakinabo nga linok panay kag inagaway sang duta apisar nga may ara na sang mga tawo nga nagapanag-iya sang malapad nga kadutaan nga ginpanagtag sang gobyerno nasyonal para sa aton sini nga mga pumuluyo nga naga uma kag nagaistar sa barangay Kulilang sa President Rojas, mga K5. Nagamu sila ng area, mga kauturan, no? Damo na nagbuhis ang dugo dira sa nasambit ng area sa ito, mga K5. Naglinong kay tin. Why naman sila may memo, eh? Aran na sagayas ang gobyerno, apang tikong isa may mga golpe di gulat, mga K5. Tikong may mga golpe di gulat, ikaw nga ordinaryo nga pumuluyo, ay kaman armas, lawas malang kagaturungan, K5, Alvin ang dalamo. Hay nervyoson kagid, manubing mahimo mo kon amo sini ang senaryo, mga K5. 23 minutos na kaligad sa attack ng alas 5 mga kauturan, ginpasinunggan sa karon sa Department of Labor and Employment ang ato sa ning peso Capiz sa Regional Office 6 sa Public Employment Service Office sa Capiz Provincial Government bangod sa dalayawon na kontribusyon sini sa Employment Services kag Career Development mga KK5. Nakabaton ang Capiz Provincial Peso sa 7 kapag kilala kalakip na ang pagiging regional nominee sa search for the best peso, best job fair implementer kag outstanding achievement in career development support initiative mga K5. Inkilala man ini bilang isa ka job start implementer, best GIP implementer kag top performing peso in PAIS applicant and job seekers in coding. Samtang ipasidunggan man sang service award para sa tapulo katuig nga dedicated exemplary service si Mr. Leo Marco Bildia ang manager peso manager sang province of Capiz mangiya K5. Ding nasabi ka pagpasinugin na patigayon sa telelikdan ng Agosto 18, so, tuwing 2026, naging patigayon sa may Western Visayas Peso Congress sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5. Ginapabugal karon sa Capiz Provincial Government ang among mga kadalagan sa padayon ng pagpaningwa sa peso nga makahatag sa mga programa kag serbisyo para sa pagpangita sa trabaho kag mga benepisyaryo sa nagkalain-lain ng mga employment initiative mga ka-K5. So, kung may mga kinanglan kamo pangita kamo trabaho, lokal o kung national or international mga K5, magpakigangot lang kamo mga kauturan, mga pinalangga nato ng mga tagpalamati sa aton sini nga peso sa provincial government mga K5 or sa mga local government units kay may mga peso na sa tag sa ka mga kabanwahanan mga ka-K5. Nag-cater sa mga job fair, mga nagabulig sa mga OFW naton, mga ka-K5. Hoy, pabugal gyud subong sang Capiz, no? Sa mga katuturan naton nga nagaupod sa aton sa pagpangalagad. Ginpangunahan karon, no? Sang Capiz Provincial Board sa isa ka pagpasidungog sa kay Irish Carn Villarisco Magallanes nga nangin top 6 sa Medical Technologies Licensure Examination pinaagi sa isa ka resolusyon nga ginsponsoran ni Provincial Board Member Emmanuel Junjun Batawi Bilyones Jr. No? Pagi sa resolusyon nga kilala kag ginpasidunggan sa sangunyang panalawigan sa Capiz ang tumlagsahon nga kadalagan ni Magallanes kalakip na ang iya sini nga kaalam kag pagpanikasog kag dedikasyon sa pagtuon mga K5. Si Magallanes, isa ka tumandok sa barangay Dumulog, syudad sa Rojas, kag nagtapos sa University of San Agustin, kag nakakuha sa 91.8% nga overall rating sa Medical Technologies Licensure Examination, kag ginhatag sa isa ining ika-anom nga lugar sa bugos nga pungsod Pilipinas, mga K5. Top 6, no? Antes sini, naging top 10 man si Magallanes sa 2022 Civil Service Examination, nga dugang pa nga nagapakita sang iya sini kapasidad kag dedikasyon sa pag-eskwela mga ka-K5. Ang iya sini mataas nga nahamtangan sa National Licensure Examination naging kadalagan ini lamang sa iya sini pamilya kundi man sa mga pumulyo sa bugos nga syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Ang kadalagan ni Magallanes ginakabig sa Provincial Board mga ka-K5 nga isa ka inspirasyon para sa aton mga kabataan nga maghandom kag mangin professional kag magha kag pag pakita nga may mga maayo nga pag sulundan ang iya pamilya kag ang iya sini nga pagtuon apisar sa ginatawag naton nga kapigaduhon pero naghatag sang maayo nga resulta ang iya sini nga pagpangabudlay mga ka-K5. 27 minutes after the hour of 5 sa aton sa ninga pagpangalagad dari sa aton sa ninga palatuntunan mga ka-K5 ginasuguran na karon sa city government sa idalom sang dilidrato ni Mayor Rene Ribas ang pagpaayo sang drainage system sa sitio poblasyon barangay Kulase bilang sabat sa problema sa pagbaha sa nasambit nga lugar mga ka-K5. Managabaha dalom man na drainage na problema, no? sunod din sa kay Mayor Daribas ng isang Agosto 25, anong pisan ang pagkutkot sa lugar kay pagatukuran sa nasambit ng drainage system. No? Ginalauman ni Makabing ang proyekto kay makapaayos ang drainage system kag pagpauntat sang baha sa lugar ilang maginagid kung mabaskog ang pagtupa kag pagbubus ang ulan mga kakaipan. Ini ang gipahayag sang alkalde sa SNE kabahin sa SNE ng mga tikang sa SNE administrasyon sa pagsulbar sang problema sang baha sa nagkalain-lain nga parte sang aton sini nga syudad. Pero Mayor Ronnie, ang dra sa manilikod sang Kapisayo sa Maytisa para sigdasiga kay daw pilang bilog malangga ubra. Ang yabok lumapaw ang yabok ang nagaubra pormiro damo-damo nagubra sang opening sa subong daw nagapanglaka-laka sila no. Amo na dapat may nagabantay gid nga taga city government mga ka-K5. Oy, di malipat mga ka-K5 ha, may nagalagaw naman subong yung ka-K5 oh, nga mga piki nga mga produkto sang klinika di alternatibo medisina mga ka-K5 no, man na monitor naman kita. Diri sa pilar mga ka-K5. Ah, grabe. Ang nagalagaw naman din nga mga piki nga produkto sang DTX 500 kag D3 Bio mga ka-K5. Wala kami isang tawag nga liquid no. Ang aton diri nga mga produkto sang klinika di alternatibo sa DTX 500 kag D3 Bio mga ka-K5 nga naga circular sa aton sa mga nagkalain-lain nga mga butika diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 kuanya tablitas hindi asang liquid mga ka-K5. Amo na yang piki oh, na ang kita nyo sa aton sini nga live mga ka-K5 kay nasulod siya sa butilya. Wala iya nasulod sa butilya ang produkto sang klinika di alternatibo mga K5 kapareho sang D3 Bio kag DTX 500 mga K5 kunti ara sa Foster Poil mga ka-K5. Hindi sa butilya mga kabin. Na maghalong gid no sa mga piki ng produkto nga nagalibot sa aton mga barangay mga ka-K5. Oras sa aton, 30 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 dili sa aton sing pagpalayag sa aton sing palatuntunan mga ka-K5. Dalas na son aton pila ka mga balita kag impormasyon karon sa aton sing pagpangalagad pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
23: Mga butika.
24: For biotics. Mga bulig sa pag

0: Itaas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balat.

0: Cakes, coffee mix, buhat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangud na dula, ang pag-aslom kagang as, drip lang.
1: DJX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always na gabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
8: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe.
8: Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K-Fan Rojas!
10: This is your official news and music station, K-5 Radyo Tagbuwana 89.7.
8: Pilar Kapi!
11: Balitang K-5 sa umaga with the K-5 Jobert Lago!
12: 34 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5. Balik din sa pagpangal sa balitang K5 sa umaga. May kauturan, good morning sa kay Bustuto Bisonia and Madam Lisa Barrientos, kapamatigid sa Tambak, Kulasi. O mga taga Kulasi, good morning. Inday Arlene Nuniada Basa sa may Maluksluk Norte, Visan. Regalado Romeo o Romero. Adra sa may Romero Meat Stand sa Barangay Banika, diri sa Sudad sang Rojas. At manami ko nung bak. Diri ka bakal baboy kay may sabor ang kag may paaman pa. Wow! Welcome uli ko sa Malipayon. Karon bakal ko da sa buwas sa Sir Regalado Romero. Good morning. Meresol Quezon Kadingal sa kay John Kadingal Jr. Dira sa Agsilab sa PN. Good morning. Salamat gid sa pagpamati kag Inday Nelma Cuenca mga kay Kate. Mag-establish kita karon ang anangan sa mga balita kag impormasyon mga ka K5 sa aton sini nga mga sister station sa aton sini nga pagapatigayonon nga Southern Broadcast. Joseph Asunsun, good morning mga ka K5. Inday Elvira May Douglas, salamat gid sa pagpamati kag pag-share sa aton sini nga live mga ka K5. Tuloy-tuloy kita sa pagdulong ka mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Aboy tani ka K5 munmun siguro no ang balita nasyonal dali lang gid. Unahuntan na yung tandem broadcast no para sa aton mga tagpalamati mga K5. Para dire-diretso na lang kita keron no sa aton sini nga pagpangalagad gipreparar nga balita ni ka K5 Roldan Bisana Villare. Sa mga suki na tong tagpalamati, good morning sa mga tricycle drivers naton man nagapamahaw dira sa may Pasiyo de Rojas. Sa TATC, good morning. Sa Maylawaan area, salamat gid. Bago grabing radio nila da. No? Ganin lagumba lang, nagapamati dali sa aton sa ninyo aparato. Mga empleyado sa Kapitolyo, may opisina. No? Salamat gid sa pag-upod. Balang ko nagapamati sila dali si Bibing ganito. Virgerial, nagapamati. Man, kadaaga, ginaya mga K5. Dali sa aton sa ninyo palatuntun. Nagapamati sila kay Basi. Balak, wala! Kami-kami lang na di. Relax na kamo kay ang balita na ton. Faya kita. Huwag kita nagabalbal, no? Wala kita niya naghanot sang tao. Basta ang importante, ang impormasyon, makalabot sa pumuluyo, mga kakiba. Ano na ito, nandum? Sa mga suki na ito ng tagpalamati, we will entertain, educate. Sa nga ito sa inyo mga tagpalamati, mga K5. Kag,

0: informa ro nato naton sa nga mga pumuluyog nagaupo diri sa aton sa nga pagpangalaga. Adlaw-adlaw sa mga programa sang K-Fab News FM Philippines mga ka-K-Fab. Ara na sila. Why paano diri lang gid kay para nga mangintalon say ang aton sa nga pag dulong sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K-Fab. Mga ginikanan ha ni malipat ha. Ang mga kabataan nyo nga edad, alam ka bulan, tub-tub, 59 ka bulan, mga K-5. Dalaan nyo na sa mga sintro para nga mabakunahan. Hasta na lang na sa Pizza 28, mga K-5. Ang bakuna sa missiles, mga K-5, missile kaga, ano pa na, Rubulya vaccination, mga K-5, sa aton sa nga Department of Health. Para na sa inyo kabataan, para na sa aton sa mga mga kabataan sa pagkadaw nga mapalikaw sa mga balatian. Hindi ka mo mahadlok mga ka-K5. Mga after effects sina mga kauturan. Kahit amugin ba na kung gina-immunize ka K5 Alvin, una mo sa nagatrangkaso ka. No, nagasipun ka o ginahalagnat ng bata mga ka-K5. Pero what is important is ang strength kag ang immune system sa mga bata mga ka-K5 amo na ang pinaka-importante mga kauturan. 53.63% na mga ka-K5 ang vaccination naton mga kauturan nga nahimo karon sa probinsya sang Capiz. No? Si 53.63% na mga ka-K5 natunga-tunga ng aton sininga ginatawag naton target sa dapat i-vaccinize mga ka-K5 nga magapainalom sang vaccination program sang gobyerno mga ka-K5. Kinahanglanon gid no ang inyo sini nga suporta kay wala may imo eh kun hindi ka mo magupod problema nyo subong nga nadlok ka mo pero at the end mga K5 mas lala pag ining epekto sa sini nga kun wala ang imo mga puya sa ginatawag naton vaccination mga ka K5 dahil man tuyo sa unang mga kwanto vaccination sa COVID to mga K5. Lain naman iniya para sa aton sini nga mga kabataan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag mga kasimanwa para nga mapalayo sang balatian kag dako nga galastuon ang inyo sini nga mga kabataan mga kakik. Uligan nato ng programa sang Department of Health sa DOH mga K5 sang outreach naton kalakip man sa inyo nga mga ginikanan ka mga pumuluyo sa barangay no? Mga K5 para nga hindi ka mo magastuan sa plasang dako kun may arap vaccination ang inyo sa mga bata mga ka-K5. Right, ay 9 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 sa aton sining pagpalayo sa aton sining palatuntun balitang K5 sa umaga. Dili sa aton sining pagkuha sa mga impormasyon para sa aton sining mga pumuluyo kapag haboy sa mga balita para sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5. Gusto naton maplastar pinaka mga impormasyon para sa hibalo sang aton sining mga suki nga mga tagpalamati mga K5 ugo nga kaagaw ni isa-isa ho nato no kamusta ho nato mga sister station mga K5 sa sining nga matinakna sa aton sining pagpangalagad kamusta nila sining sitwasyon mga balita sa mga nakalain nga mga probinsya mga K5 welcome nato sining mga sister station una kita sa Negros Island region sa Bacolod. Welcome and good morning Sir Babe Zeb Robert.
1: Welcome man, Sir Jobert Lago Bailua. Nay kamoy apol pulungku ani antike, Sir Melmar sige.
2: May aga lang da sa taga Pontevedra Capiz sa Dikito family.
1: Aha. Kampiyon signal mo ya pa may problema. Back to you.
0: Thank you so much sa K5 Bacolod. Wala nagpro why nagkuan na nagchange the same gapon ta Wednesday gapon. Kagapon may kulang nang kita sa aton grupo mga K5. From Bacolod, halin kita sa Bacolod, silo kita sa wala kahapon no. Check naton ang aton sining sister station ang siyudad sang Iloilo. Si Rick, good morning. Ang aton abyan balasakwan sa Bacolod. Do nga malipaton, may edad naman guro no. Iloilo.
1: Kulang kita gini kahapon. Ayaw nga agad, SM Jobert, mabulubog daw di sa amo kaya nagtupa ang malipis nga ulan. That's why nga kanami gina. Nakapangapin kita, Clinica Detects sa Coffee Mix. Balik sa imo, SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo. From Iloilo, sa Ilo kita, sa aton sa nga mga gungan, nga mga kaopdanan sa probinsya kang Antike. Krohay Antike, Selmilmar.
3: Good morning SM Jobert, ginakulbaan ta sa agungan ba pero naka D3 bio kami diay SM Jobert para hindi kami magmalipatwon. Good morning K5 Western Visayas, mabuhay po tayong lahat. Back to you SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Nestor Silverman. Malakas ang signal ng Antique. From Antique, kagto kita sa probinsya Kangaklan, Kalibo, Sir Michael. Good morning!
4: Morning, K5 from Visayas, Negros Island, Radio, Antique, kag Sir Radio Bird. Good morning, kampiyon ng signal. Kag naka-klinika, DTX pa rin na kita. Good morning da sa Rojas, kay Dr. JP Salis, mga ka-K5. Balik sa iyo mo, Sir Jobert.
0: Thank you so much. Basko ang signal sa Kalibo, mga ka-K5. Sa Capiz, makulukan na yung panahon. Samo sa Dinga Palibot. Kompleto ang grupo. I-dribble nato ng bula. Unaho na to ng ato si mga kaupdanan sa probinsya sa Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, go ahead please.
5: Sa lingko gani daw nang Miyerkules. Miyerkules sa Subong. Abi ko alibi way bis na.
0: Nan.
5: Salamat. Sige. Antioxidant ang pinaka-importante da para nga madula ang pagmalipaton. Sige. Mga balita alam mo diri sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region mga ka-K5 patay ng isa ka lalaki matapos nga ginlutang sa nga wala pa makilalaan nga suspect. Natabo ini dira sa may sitio giasgiasan sa may barangay Lalong Banwa sang Kalatraba mga kaki 5. Ginkilala ang biktima nga si alias Junde 50 anyos nga residente sang nasambit mga lugar. So no, sa report mga kaki 5 nagapadulong sa barangay Bago ang biktima last 9 sang aga agod magkadto sa market day sang ginsundan ini sang tatlo tanan kawala makilalaan nga lalaki kag ginlutang sa mga pila ka bisis. Gilayon man nga nagapalagyo ang tatlo ka suspect mga kaki 5 samtang ginbawian naman sang kabuhi ang biktima bangod sa naangkon nga mga kapilasan.
2: Sa pihak kabahin masubo wala gihingadlan pero ti masubo ining balita. Isa ka graduating student napatay pagkatapos nga makadto kun tani sa eskwelahan nagpaligo kag nagsaksak sang water heater na kuryente patay sa diin natabo sa barangay Purok 9 barangay Agisan Himamaylan. So amoni nga gindala pa sa ospital dead on arrival. Halong gid kita sa paggamit sang aton nga mga appliances kay delikado nga makuryente.
5: Abang mga balita alam mo dire sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert and Sir Babe. Sa mga balita from Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Sir Rick, naidlaw kami sa imo. Good morning.
1: Taliwat may aga, madalag ko kung mabalita dire sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. May barangay kagawad sa north or south San Jose Molo. No, nadakpan sa baybas operation. Ang ining barangay kagawa, ginkila kay Ernesto Cordova, alias Bonbon, 29 anyos, kagang malain padre kayang committee sini, chairman pasang peace and order. Daw ka ironic, peace and order, ng imo sini nga committee ba, gabaligyat imo iligang aduga. Magluwas nira, nadakpan paginupod ang isa ka minor de edad, na ang kapangidaron, 16 anyos. Reasoning barangay kagawa da, sa piyak nga bahin, ang Banwasan Pututan, no, gipidalom na sa state of calamity tungod sa sining halit, nagintugas ang sining hangin habagat, kagipabaskog sa mga bagyo, na naglabay diri sa ato sa pungsod, Pilipinas. Kag magluwas dira, mayara man sang suspect na nakuhaan sang 3.4 million pesos, no, nga worth sang illegal na duga. Grabe di illegal duga sa aming minilyon. Why untat, no, nagpositive ang ining nasambit sa ni, na subject sa bypass operation. Kag mayari man kape, mag-amay noon, nagabaligya, fried chicken, tiniro, sa Banwa sa Kalinog, ang nagtiro, manugbaligya, sang balon. Okay, takabalok ko na, wai pa inchindiana, sa baligyana, kaya kung nalang tawo nato, lunsay mga manok, kinabaligya nila, ang balot, ti manok man ha. Kaya mabilin ko lang, malipatan lang tanan, hindi ka lang malipat, nga may asawa, kakay basi mabuka ang labador ha. Balik si Moise Mubert.
0: Thank you so much, Eric, sa mga balita. Mabuhin-buhin na naman yung ratas ang kilala ko sa Pututan kay nag-kalamiti, Grida. Alin sa Iloilo, sa Ilo kita sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Melmargo, ay please.
3: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Bao, soro sako-sako, gawang disgrasya naman siya sa dalanon. Pero ito sa Pandan ho, kang tinalikdan lang, may napatay man to nga sangka 49 anyos nga lalaki naghalin sa court hearing. Na disgrasya, nag-overshoot, nakabunggo sa sangka tricycle, patay. Pero hindi naman po na magpasaka kang kaso ang pamilya na kajabatok sa driver kang tricycle kay Titana matang nag-overshoot sa dalan. Kang ligad man, kang tinalikdan man, ang lalaki man nga driver kang top down, na bungguan man kang pickup dyan sa highway, kang sakop kang barangay Magkalon dyan sa may San Jose, ang nakabunggo ka na, retired nga pari, kang aglipay. Sa piyak nga bahin sa Hamtik, may disgrasya man, ang tricycle nakabunggo man sa sangkatrak, pero minor lang ang kapilasan ang naagom kang mga biktima.
6: Sa dugang pagid nga mga balita, update sa tong nag-viral, blang mga driver kang motor, nga ginapahayag, nagapakita kang reckless and dangerous driving sa may Banwa kang Lawaan. So kahapon, nag-issue rin or gin-issuean rin kang LTO Antique, kang show cause order ang dyang tatlo ka mga drivers. So, no, kay Mr. Eric Otaide, ang LTO Acting Chief sa Antique, ang dyang pag-issue kang show cause order, parte kuno kang padayong nga pagpaningwa kang LTO sa pag-promote kang road safety, responsible nga pagmaneho kag pagsunod sa mga traffic laws kag mga regulasyon. Ang show cause order kuno nga gintugro sa mga nagabayular dya kuno bakit pina, kundi agad kuno maexplicar dang andang kaugalingan kag magapresentar kang ebidensya andat amuto ang adagini mo.
3: Para magabalita naman so far sa probinsya kanti kay balikan nimo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Nestor, sa mga kompleto nga balita sa probinsya ng Antique. From Antique, sa iluan nato, naton partners, sa Kalibo, Sir Michael. Good morning, good please.
4: Morning, K5, Mr. Visayas, next sa Island Region sa mga balita sa Banwa sa Kalibo. 20 milyones nga plano nga utangon sa naman siya LJU sa bangko. Gina-question subong sa isa ka miyembro sa Sangguniang Bayan ni SB member Jerome Vega. Suno sa interview kay SB member Jerome Vega. Premature pa ang ayo sa ila mayor nga maga utang kay wala ni endorsement halin sa local finance ang LJU naman siya. Ikadua, nga dapat may certification ini halin sa Bureau of Local Finance, Bureau of Local Government Finance, mga ka-K5, no? Sa pag interview kay SB Vega, na arap gali sa reenacted budget ang Banwa sa nga naman siya, mga ka-K5. Kag nakabutang ini sa Republic 7160, Section 323, nga kung ara sa limitado lamang paggastos ang budget sa isa ka LGU kung nasa reenacted budget ini. Pero sa subong, gina-question pa ini kay premature pa suno kay SB member Jerome Vega. Samtang isa man ka tricycle na sunog diri mga ka K5, ang subo ni kay ang tricycle driver nagkaon lang bala sa isa ka karinderya, matapos magkaon nagpahuway sa gulpi lang nag-spark ang iyang motorsiklo kung nagkalayo. Iyon buligan man sa mga bystander na gamit pa sang fire extinguisher kag nag-water bucket relay pa kag mga balas ang gin haboy dito sa tricycle na sunog gihapon. Sa pag-analyze subong sa isa ka professional nga mekaniko, may posibilidad nga electrical wiring ang problema sini mga ka-K5. Mga 60,000 ang damage sa nasambitan nga pagkasunog. Ang nagreklamo nga mga construction worker ang hindi maswelduhan, nagpangako naman ang subcontractor kag ang mismo nga contractor nga idiretso na lang ang bayad sa idiretso na lang ang bayad sa mga ano construction worker kay wala sila masulde. Mga 3 weeks na gabalik-balik sila nagreklamo din sa K5. Ano mga balita din, Sir Jobert? Balik sa imo.
0: Thank you so much, Sir Michael. Kala subo sa reenacted budget, huwag kakahulag sila. Mga nagapanguna ng mga balita kag informasyon dari sa amon sa probinsya sa Capiz kag sudod sa Roja. Asod-asod nga lupok hapon dari sa may President Roja sa isa ka barangay. Naging kagugmat kag nagpalanago ang mga pumuluyo nga nagatrabaho sa isa ka puluyan. Ini matapos mga K5 nga diri sa may barangay Kulilang President Rojas kahapon sang aga may nagapatindog sang puluyan nga ining duta ginapanigyan sang mga CARP beneficiaries mga K5. Sa madumduman ining Kulilang amo ning pinakagamo mga K5 nga barangay matapos ang pag-turnover sang national government sa mga CARP beneficiaries sang nagligad nga mga tinuig. Suno sa report ni Police Captain Jubert de Los Santos or de Los Reyes, OIC isang President Rojas sa PNP, nga ininakabaton sila sa report matapos nga nagunta at kag nagtiliplaag ang mga pumuluyo sa nasamit nga area sa pagkabati sa pagpaulan sa lupok sang armas mga ka-K5. Suno man sa pagpayag ni Police Captain de Los Reyes nga sa karon padayon ang ilang investigasyon because nga ang nasamit nga area permi lang may problema kag kinagamo mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, kahapon nga adlaw ang sangguniang panalawigan sa pagpamuno ni Provincial Vice Governor Mitang Magbanwa. Ang gobernador sa probinsya sang Capiz gihintagaan sang pagpasidungog ang top 7 nga medical technology license or examination sang nga taga probinsya sang Capiz ining si Iris Carl Villarisco Magallanes nga taga Barangay Dumulog sudad sang Rojas nakakuha ini mga K5 sang 91.8% nga resulta sang iya sining board examination sa madumduman, nag top 10 man ini sang tinalikdan nga examination sang civil service examination sang tinalikdan nga pagkuha sa nasambit nga estudyante. Karon da dako nga kalipay sang familia kalakip man sang provincial government. Yara naman sa nakapagkit sa listahan ang siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa examination mga kakit. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, wala na ta oras. Buhas naman, madamong salamat sa tumang sister station. Father, at mga kaifa, matos na yung mga kaupdanan. Nami patani, magdugsing sa kahanginan. Limitadong oras, mga kaifa. Ma'am Elvira Daclis, good morning. Sir Billy, di sa'yo bula. Nag-autaw-utaw sa Pacific Ocean. Sir Billy, nagamaayon ka o tagapanitan. Bula, di sa'yo ba? Bula, di sa'yo family. I think daw mga tagapanitan, ini mga kaifa. Israel Colasino, Toto Israel sa Batangas, good morning, mga kaifa. Salamat sa pag-upod sa atong sining mga programa adlaw-adlaw diri sa K-Fab News FM Philippines. Sa mga balita nasyonal sa nabili naton nga pagpasiplat sa mga impormasyon mga ka-K-Fab, ginaduso karon ang 5 years o mga kapitan. Mga kagawad nga nagapamati, subo nga aga pamati kamo pamati. Ginaduso karon nga 5-year term sang barangay kag SK aprobado sa committee ba pa lang, ha? Sa Senado, kag sa Kongreso, suno sa kay Congressman Benitez, mga ka-K-5. Meaning to say, once nga ra na sa approve na sa committee, ihaboy na ina ka-K-5 Alvin sa plenaryo for approval, mga ka-K-5. Yaring report ni ka-K-5, Roldan Bizana Villarreal.
7: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Roldan, good morning.
8: Aprobado sa komitiba sa Senado kag Kongreso ang ginaduso nga pagtalana sa 5 ka tuig termino sa mga opisyal sa barangay kag sangguniang kabataan. Sa isa ka pahayag ginkumpirmar ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Jave Benitez nga aprobado sa Committee on Local Government sa duha ka kapulungan ang pagtalana sa 5 ka tuig termino sa mga opisyal sa barangay kag SK. Tatlo ka magkasunod nga termino ang mayara para sa isa ka opisyal sa barangay kag isa naman ka termino sa SK. Wala sang forever suno pa kay Benitez, bangod kada eleksyon, may masunod generasyon sang kabataan nga leader ang sarang makapapili sa SK. Sa bahin sang barangay, tatlo kasunod-sunod nga terminong limitasyon nga may kalawigon nga 5 katuig ang kada termino. Ginatagban sini, nga hindi inisang no eleksyon. Ang masunod nga eleksyon ang hiwaton sa Nobyembre 2028, kag permanente ng schedule nga ina. Tama na suno pa sa kongresista ang permilang katapusan ng minuto nga pagpaiway sang piniliay. Pinaagi sini, mas may mahaba na nga panahon ng mga opisyal nga tapuson ang mga proyekto sa ilan na sakupan. Ini si KK5 Roldan Bizana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa KK5 Roldan Bizana Villarreal. Imakon mo na. Tatlo kasunod-sunod nga taglima katuig mga KK5. Kung mahilig ka kag mga sige imo gulugusab human imo nga og saran bag-o imo nga salakyan mga ka-K5. Ay imagine bala 15 anyos ang mga local officials siya, 9 years lang tag 3 years mga ka-K5 mga gobernador mga mayor pero mga kagawad kag barangay kapitan sa sunod nga eleksyon mga K5 tag 5-5 sa tatlo ka term mga K5, meaning to say 15 anyos nga pagkakapitan mo or kagawad mo mga K5. Kung magagulugan it kada kag nagugulugusab ka daw makatibawas tibawas gimo pa nga buhi mga K5, no? Kapin pa kunway ka ubra pangunyadi ka manang human tana imo sang kaog saran mga K5. Pero ang SK every 5 years isa lang ka term mga K5, so kuan pa lang niya sa mga tagpalamati naton sa committee level pa lang sang sangguni sang congress kag sang senado mga ka-K5. Si haboy pa ni sa plenaryo mga ka-K5 para nga aprubahan kag talakayon sa plenaryo sa mga kongresista mga ka-K5 kag sang aton sini nga mga senador mga ka-K5. Di kabay pa nga mapada signila na no kag ako ya bisan 15 years pa kamo basta sa November may eleksyon. Kung may eleksyon hindi ko to magbuto sa way nagatag sang bugas sa akon. Ngayon pa si Alvin na nasa listahan, duha pa. Tanhan nga naghatag, yara iyang alat. Oh, buka, ako yung ay gidyang. Oh. Sige lang, manami man na kayo makatulok, ito diretsyo sa mga politiko, ngayon kita utang sa kabalaslan. Wala kita sa utang nga, kag dapat nga ulikdan sa ilang mga K5. Kaya wala naman sila kabulig sa aton mga pinalangga na ito ng mga kasiman mo. Iday Dolores Abilardi, good morning. Standby na mga K5 sa newscast ang K5 News FM Philippines. Dili sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning lang da sa mga taga Blanca Beach Resort mga ka-K5. Good morning sa taga Calle 5. O daw ko pamati mga taga Calle 5. Dira man sa may kwano. Bahay niya sang Pungot. Wow, mga taga Pungot gas station. Thank you so much sa pagpamati din sa itong singa program. Kalakip man ang mga nag-aulubra na nagaluto aga pa sa Perieng's Restaurant, mga ka-K5. O, Perieng's Restaurant, ha? Ang kwandra, ang litsyon kawali, ha? Good morning lang sa mga taga Perieng's Restaurant sa mga kaagahon. Ranch Nathaniel Singson, bawli, paigid si Cap Jeebis Galisari, no? Kay 15 years. O, eh, ang nanganaga pangunyadi ka nagagulugusab. Nagakulukit-kit, busog-busog, mga ka-K5. Upon ko sa technical side, sa katong sini nga pagpangalagad, si ka-K5, Chief Nilson Puntillas, karon nga kaagahon, mga ka-K5. Kagdiri sa bahay niya sang K5 89.7 FM, Radyo Tagmoanay, upon naton ka-K5, Alvin Pagunsan, nga wala leave sa fiesta sang Binaubawan. Adoy! Walang leave. Ah, munang masakit ka masubo mga K5. Tristan White Gulay, good morning. Upon na ginlaman sa amon pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez, kag sa mga empleyado sa munisipyo sang Banwa sang Pilar. Sa pagpanguna man sa amon sini nga CEO Doc Ramil Itang Oy, mga ka-K5, sa kinandan Banwa inyo kubos nga byan kagalagad sa kahanginan. Ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nagyo ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina ko ng ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Dintistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Dikasin!
3: DGX 500!
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. At lawadlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
2: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga ka-K5, sa aton mga pangulong dinalan. Dalagan ka-K5 sa ang paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
3: Southwest monsoon kag localize thunderstorms ang nagaapekto sa pungsod Pilipinas. Ginaduso nga pagtala na sa liwa ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay kag SK, aprobado sa komitiba sang Senado kag Kongreso. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Asod-asod nga lupok sa ginapatihan armas lotang. Nagtugas ang kakugmat sa mga trabahante sa President Rojas.
4: Isyo sa duta, isa sa ginalantaw nga anggulo sa pagpinalupok sa President Rojas.
3: Tumandok sang Rojas City, top 6 sa medical technologist licensure examination.
4: Irish Karn Villarisco Magallanes nga top 6 sa medical technologist licensure examination in pasidunggan sa Capiz Provincial Board.
3: Pag-obra sang bagong drainage system sa barangay Kulasi, ginsugura na.
4: DOH Capiz ginpatpat ang importanteng impormasyon na tuhoy sa leptospirosis.
3: Kang Department of Health Capiz, may panugyan sa publiko, agud nga malikawan ang balatian nga leptospirosis.
4: Capiz, 53.63% na ang vaccination coverage sa mga bata nga anong tub-tub 59 kabulan.
3: Peso Capiz, ginpasidunggan sa 2026 Western Visayas Peso Congress.
2: Regional.
3: Mga balita ka K5 sa Western Visayas. driver kag top down. O kung driver sang top down nga nagbakal sang soft drinks, patay matapos na bungguan sang isa ka Hilux nga salakyan sa San Jose.
4: 265 ka mga senior citizens sa Aklan nagbaton sang ilang quarterly social pension.
3: Mga balita ka K5 sa Pungsod Pilipinas, extradition akong extradition ni Pastor Kibuloy sa Amerika, nakapending pa.
4: Belat, pagong, pusa, iban pa, nagbaton sang OVP confidential funds, nawala sang resibo, sunok kay Ortonia.
3: Kag napulo ka mga crew sang tugboat nga naglugdang sa Zambales, fuel tank na luwas suno sa Philippine Coast Guard. International. 41 pilason sa buhawi nga naglaslas sa Pungsod, France.
4: Taiwan kagisla sang Okinawa naghanda sa paglaslas sang Baguio Southern.
2: Balitang negosyo.
3: Travel tax luyag nga dulaon antes magtapos ang tuig 2026.
2: Balitang sports.
4: Brian Curley akag Adamson sunod sa finals ang Rust City Invitational Tournament.
2: Balitang Entertainment.
3: Warrant gin pagwa batok kay supercar. O kon batok sa supercar ni Derek Ramsey. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Pilipinas, Mangayungaga, Western Visayas, probinsya sa Capiz, Tagsirad, Sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 26 kita sa bulan sang Agosto, tuwag 2026. Ka K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, ngalilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagiman ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa kaungdan sa aton nga mga balita kaupad sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa bahin sang Luzon. Sa din magadala ini sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pagulan-ulan. Ilabi na sa may bahin sang Zambales, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, nabilin nga bahin sang Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan kag Antique. Subong man mabatsyagan ang magalumon nga kalangitan kag may dala nga pagpanaguob sa nabilin nga bahin sang Luzon kag Western Visayas. Localized thunderstorms mga ka K5 ang mag-aapekto naman sa nabilin nga bahin sang Pungsod, Pilipinas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:44 subong aga kag magatunod naman alas 6:12 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta naman kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Aprobado na sa komitiba sang Senado kag Kongreso ang ginaduso nga pagtalana sa 5 ka-tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay kag sangguniang kabataan. Sa isa ka pahayag, ginkompirmar ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez nga aprobado sa Committees on Local Government sang duha ka kapulungan ang pagtalana sa 5 ka-tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay kag SK. 3 ka magkasunod nga termino ang mayara pa sa isa ka opisyal sang barangay kag isa naman ka termino ang para sa SK. Wala sang forever sunod kay Benitez bangod kada eleksyon may masunod nga henerasyon sang kabataan nga lider nga sarang makapapili sa SK. Sa bahin naman sang barangay, 3 kasunod-sunod nga termino ang limitasyon nga may kalawigon nga 5 ka-tuig ang kada termino. Ginathagman sini nga indi ini sang no election ang masunod nga eleksyon ang hiwaton sa Nobyembre 2028 kag permanente na nga schedule ang nasambit nga petsa. Tama na sunupa sa kongresista ang permilang katapusan na nga minuto nga pagpaiway sang piniliaya. Pinaagi sini may mas mahaba na nga panahon ng mga opisyal nga tapuson ang mga proyekto sa ilang nga nasakupan.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, inyo na batian ang atong top story of the day. Subong adlaw sa Miyerkules. Direkta naman kita ka K5 sa mga natipon nga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita nga raga kainabo sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.
0: Nagkuob kag nagpanago ang mga trabahante nga nag-obra sa ginapatukod nga balay sa isa ka lote sa barangay Kulilang President Rojas Capiz. Matapos makabati sang asud-asud nga lupok sa ginapatihan Armas Lutang pasado alas 11:45 sang aga Agosto 24. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station, nakabaton sila sa report tuhoy sa insidente sa pagpinalukok sa boundary sa barangay Baka kag barangay Kulilangan. Gilayon nga nagresponde mga kapulisan kagin assess ang lugar para sa seguridad. Base sa paraisayon sa kapulisan sa Tag-iya, nagaobra ang mga trabahante sa lote nga gin-award sa ilasang gobyerno sa hinali nila nga nabatian ang asod-asod galupok sa ginapatihan armas lotang. Bangod sa kahadlok, naguntat sa pag-obra ang mga trabahante kag nagsaylo sa isa kapayag agod nga magpanago. Sa inisyal nga investigasyon, wala pa mahibaluan kung sino ang nagpinalupok kag kung ano ang ilasidi nga motibo. Apang ginalantaw sa kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan isyu ini sang duta. Suno kay De Los Reyes, may mga nagligad na nga mga insidente sa barangay Kulilang nga may kaangtanan man sa nasambit nga isyu. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan, agod matumod ang mga responsable kag mapatod ang matuod nga motibo sa likod sang pagpinalupok.
1: Sa kaangot nga balita, padayon pang investigasyon sang kapulisan sa insidente sang pagpinalupok na nagtugas ang kakugmat sa mga trabahante nga nag-obra sa isa ka ginapatukod nga balay sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station, iya ginpayag nga padayon ang ilang investigasyon kag pagkalap sang impormasyon agod nga matumod ang responsable sa asod-asod nga pagnilupok sang ginapatihan armas lutang kag mapatod ang matuod nga motibo sa likod sang insidente. Sunod kay De Los Reyes, isa sa mga ginalantaw nga angulo sang among insidente ang posibleng nga bike ang tanan sa isyu sang duta sa lugar. Naibaluan nga may mga nagligad na nga mga insidente sa President Rojas kag particular sa barangay Kulilang nga may kaangtanan man sa among isyu. Gani padayon nga ginatun-an kag ginaimbestigaran sang kapulisan kon may connection ini sa bag-o nga insidente.
0: Sa dugang ka K5 nga mga balita sa probinsya sa Capiz, naghatag sang dungog sa syudad ang tumandok sang Rojas City nga si Iris Carn Villarisco Magallanes matapos makuha ang ika-anum nga pwesto sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Si Magallanes ang residente sa barangay Dumulog, Rojas City nga nakasulod sa top 10 sang nasambit nga licensure examination. Nahibaluan nga antes sini nangin top 10 man si Magallanes sa 2022 Civil Service Examination nga nagapakita sa iya pagpanikasog kag dedikasyon sa pagtuon. Ang iya bago nga kadalagan, ginakabig nga dungog hindi lamang para sa iya nga pamilya kundi para man sa syudad sang Rojas. Kagsubong man, naghahatag man ini sang inspirasyon sa mga kabataan nga magpadayon sa pagtuon kag pagtinguha nga malabot ang ilang mga handom sa kabuhi.
1: Sa kaangot nga balita, ginpangunahan sa Capiz Provincial Board ang pagpasidungog kay Irish Carn Villarisco Magallanes nga naging top 6 sa Medical Technologist Licensure Examination pagi sa isa ka resolusyon nga ginesponsoran ni Board Member Emmanuel Junjun Bilyones Jr. Pagi sa resolusyon, ginkilala ka ginpasidunggan ng sangsangguniang panlalawigan sa Capiz. Ang tumalagsaon nga kadalagan ni Magallanes, lakip ng iyang kaalam, pagpanikasog, kagdedikasyon sa pagtuon. Si Magallanes, isa katumandok sa barangay Dumulog, Rojas City, kag nagtapos sa University of San Agustin. Nakakuha siya sa 91.8% na overall rating sa Medical Technologist Licensure Examination na naghatag sa iya sa ika-anum nga lugar sa Bugos nga pungsod. Antes sini, naging top 10 man si Magallanes sa 2022 Civil Service Examination na dugang nga nagpakita sa iya kapasidad kag dedikasyon sa pag-eskwela. Ang iya mataas nga nahamtangan sa National Licensure Examination naging kadungganan hindi lamang sa iya nga pamilya kundi pati na sa mga taga Rojas City kag Capiz. Ang kadalagan ni Magallanes ginakabigman nga inspirasyon sa mga kabataan nga nagahandog nga mga yun professional kag nagapakita nga ang pagpanikasog kag padayon nga pagtuon nagahatag sang maayo nga resulta.
0: Sa pihak nga bahin ginsugura na sang Rojas City Government ang pag-obra sa bagong drainage system sa sitio poblasyon Barangay Kulasi bilang Sabata sa problema sa pagbaha sa nasambit nga lugar. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ginsugura na Agosto 25 ang pagkutkot sa lugar nga pagatukuran sang drainage system. Ginalauman nga makabulig ang proyekto sa pagpaayo sang drainage kag pagpauntat sang pagbaha sa lugar ilabi na kon makusog ang pag-ulan. Ginpayag man sang alkalde nga inikabain sa mga tikang sang administrasyon sa pagsulbar sang problema sa baha sa nagkalain-lain nga bayan sang syudad.
1: Sa dugang pangabalita lokal ginpatpat ni Mr. Jeffrey Espirito, ang spokesperson sa Department of Health Capiz, kung ano ang leptospirosis kag paano ini nga nagakatabo. Suno kay Espirito, ang leptospirosis isa ka bacterial infection nga halin sa Leptospira o kon Leptospira bacteria nga masami makita sa ihi sang infected nga mga ilaga. Mahimong ini nga magkontamina sa tubig ilabi na sa mga lugar nga ginabaha. Mahimo matapnan ang tawo kon makakontak ang kontaminado nga tubig paagi sa pila sa panit o kon mahimo man paagi sa mata, ilong kag baba. Dugang pasang natungdan, may mga magwang sintomas sa sulod sang pito tub-tub pulo kadlaw, pareho sang hilanat, pagsakit sang ulo kag maskulo, kag pagpalamula sang panit. Kung magalala, may mga mapiktuhan ang atay, kidney, kag utok. Lakip sa mga sinyalis ang severe leptospirosis ang pag-yellowish sang lawas, pagamay sang pag-ihi, kag grabe nga pagsakit sang ulo. Level 1 nga may aras ang 33 kakaso sang leptospirosis sa probinsya sang Capiz, kag 5 na ang napatay. Apang mas manupo ini kung ipaanggid sa kaparehong ation sang nagligad nga tuig. Ginapanugyan sang DOH Capiz sa publiko nga kung makabatsyag sa mga sintomas nga posible may kangtanan sa leptospirosis, magpadulong gilayon sa health center o kung ospital, kag hindi pagulaton nga maglala ang balatian.
0: Sa kaangot nga balita ka K5, naghatag sang panugyan ang Department of Health Capiz agod malikawan ang leptospirosis ilabi na sa mga lugar nga apektado sang pagbaha. Suno kay DOH Capiz spokesperson Mr. Jeffrey Espirito, dapat likawan ang paglusok o kon paglangoy sa baha bangod posible ini nga nakuntima sang ihi sang mga ilaga. Kung hindi malikawan ang paglusong, ginarekomendar ang paggamit sang bota ka gloves agod maprotektahan ang panit. Para naman sa mga nakaubog na sa baha, ginapanugyanan. Ang pagkonsulta pinagi sa pinakamalapit nga health center. May pilas man o kung wala, agod ma-assess kang matagan sang nagkaigo nga preventive treatment o kung prophylaxis. Ginahaylo man ang publiko nga magpaninlo sang palibot, takpan sang maayo ang pagkaon kag tubigan. Subong man likawan ang mga kondisyon nga mahimo makaganyat sa mga ilaga. Kung makabatsyag sang sintomas sang leptospirosis, dapat magpadulong gilayon sa health center o kon ospital kag hindi na pagulaton nga maglala ang nasambit nga balatian.
1: Sa dugang pangabalita lokal, naglabot na sa 35,610 ka mga eligible nga mga kabataan ang nabakunahan sa bugos nga probinsya sang Capiz o kon katumbas ang 53.63% sang target population base sa MR Shah status report dobdoblas 11 sang gabi Agosto 24. Santig sa report, padayon ng programa sa dalang sang pagpanguna sang Provincial Government of Capiz nga ginpangunak o kon nga ginapamunuan ni Governor Ferdinand Otto H. Castro, kabal ang Provincial Health Office nga ginapamunuan naman ni Provincial Health Officer Dr. Alex T. Nolasco. Gindayo man ang mga lokal nga gobyerno kalakipang Ross City, subong man ang mga local health o kon local health officer, health workers, vaccination team, barangay health workers kag iban pa nga mga kaupdanan sa nagapadayon nga pagbakuna kag pagganyat sa mga kwalipikado nga bata. Magapadayon ang vaccination activity tubtob Agosto 28, rason nga ginaganyat ang mga ginikanan kag guardians nga pabakunuhan ang ilang mga kabataan nga nagaedad 6 tubtob 59 ka bulan agad nga makabulig sa paglabot sang target vaccination coverage sa probinsya. Padayon naman ang panawagan sa mga health authorities sa tanan nga sektor nga makigbahin agud nga maproteksyonan ang kaayong lawas ang mga kabataan na kagmaduso ang katuyuan para sa mas mapagros nga mga kapisnon.
0: Sa piha kabahin kagkatapusan nga balita ang lokal ginpasidunggan sang Department of Labor and Employment Regional Office 6 ang Public Employment Service Office sang Capiz Provincial Government agod sa dalayon o kon bangod sa dalayon nga kontribusyon sini sa employment services kag career development. Nagkabaton ng Capiz Provincial Peso sang pito kapag kilala, kalakip ang pagiging regional nominee sa search for the best peso, best job fair implementer, kag outstanding achievement in career development support initiative award. Ginkilala man bilang job start implementer, best GIP implementer, kag top performing peso in PIS applicant akon job seeker encoding. Samtang ginpasidunggan naman sang server akon service award para sa ikanapulo katuig sang dedicated and exemplary service si John Leo Marco de Beldea, ang peso manager sang LGU Province of Capiz. Ginhatag ang mga pasidungog Agosto 18 sa diin ginpatigayon sa Iloilo City. Ginpabugal sa Capiz Provincial Government ang among mga kadalagan sa padayon nga pagpaninguha sang talatapan nga makahatag sa mga programa kag serbisyo para sa mga nagapangita sang trabaho subong man mga benepisyaryo sa nagkalain-lain nga employment initiatives.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Duduhan Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Kakaifabin nyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta naman kita kakaifab sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Rehiyon 6.
2: Balitang Regional.
0: Drivers sang top down nga nagbakal sang soft drinks. Patay matapos nabungguan sang Hilux sa San Jose Antique. May countdown sa detalye si KK5. Island Rose Montero magmanuan sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dead on arrival sa ospital ang driver kang top down matapos nga nabungguan kang Toyota Hilux. Ginabanta alas 5:20 sa hapon Agosto 24 sa barangay Magcalan, San Jose de Buena Vista, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Vicente, 70 anyos, Kasado Manguma, residente kang barangay Mohon, San Jose. Samtang ginkilala naman ang driver kang Toyota Hilux kay alias Romulo, anay pari, kagresidente naman kang poblasyon Bilison. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, anag ginpahayag na nag-U-turn sa National Road ang top-down nga ginamaneho ni Vicente. Sa diin pag-abot sa tenga kang karsada, nagpondo dya kag posible wara na talupang dan, rason nga aksidente nga nabungguan kang Hilux nga nagabiyahi halin sa Bilison kag paagto sa San Jose. Bangad sa impact, nagtabag sa natuong nga kilid kang karsada ang driver kang top down kag nakaangkon kang kapilasan sa lawas. Sa tulada, ginahilat pa kang kapulisan ang mangin kasugtanan kang magtimbang nga bahin. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita sa

0: Tig 20 naman sa Banwasang Libakaw kag Madalage samtang 19 ang halin sa nabase. Ang kada benepisyaryo makabaton sing 600 pesos kada bulan ukon 1,800 pesos kada quarter. Ang pagpanagtag sang pensyon ang impangunahan sang Provincial Social Welfare and Development Office o ang PSWDO upod ang Provincial Treasurer's Office sa Klan. Ang mga benepisyaryo among mga senior citizens nga wala nagabaton sang regular nga social pension alin sa national government kagin kila sa nga Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO kag sang ilang Office of the Senior Citizens Affairs o ang ginatawag nga OSCA. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Klan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Kaka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ining mga balita kaka-K5, builog ng ginadulong sa inyo sa kaluan sang GTX 500. Ang GTX 500 kaka-K5, mayara sa mga ingredients na sarang magkabato sa mga nanari-sari ng sakit sa lawansa. Kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, kag madamo pa. Kaka-K5 agad mapabilin ng mga healthy living. Mag-inom kita sang GTX 500, adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ka K5, direkta na kita sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
2: Wala pa sang desisyon ang gobyerno kung saan umasabat ang extradition request sang Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa karon maid-id pa ang ginatunaan kay gina-assess sa Department of Justice ang mga dokumento antes desisyon. Kung antes nga desisyonan ang request. Nga gina-extradition sa Pungsod, Amerika. Suno sa iya bulto-bulto ang mga dokumento sang DOJ. Kag may pila ka mga punto nga gina-considerar sa request sang gobyerno sang Amerika. Ginsiling man ni Castro nga hulaton na lamang kung saan matapos ang pagtuon. Bangod nagkahibalo suno sa iya ang DOJ nga urgent ang request sang Estados Unidos. Madumduman una na nga ginpayag ni Castro nga sa sulod sang duha ka semana may matabo nga anunsyo angot sa extradition apang tubtob subong wala pa sa gihapon. Naibaluan man nga si Quiboloy ang nagapangatubang sa mga kaso nga sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, marriage fraud, bulk cash smuggling, kag visa fraud.
5: Sa dugang nga balita, National ginhatag sa Office of the Vice President o kon OVP ang confidential funds direkta sa mga informants o kon agents nga amo ang nagbakal sang bulong, pagkaon, mga pungkuan kag lamisa apang wala sang nagakaigo nga official receipt o kon OR. Suno kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sa ginpatigan nga direct examination ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, ginsiling ni Ortonio nga wala nagpatigayon ang OVP sang aktual nga pagbakal kag nag-asa lamang sa field operatives agud nga baklo ng mga supply gamit ang kwarta gikan sa confidential funds sang ahensya. Gin-confirmar ni Ortonio nga wala sila sang resibo apisar sa pagbakal sang lamesa kag pungkuan gamit ang confidential funds. Dugang pa ni Ortonio, apisar siya o kon si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang nakabaton sang official receipts gikan sa mga informants o kon agents nga mo ang nagbakal sang nasambit nga mga supply.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balitang national, ginpasiguro sang Philippine Coast Guard nga naluwas ang tanan nga napulo ka crew samtang intact ang fuel tank sang tugboat nga naglugdang sa Butulan, Zambales sa Lunes, Agosto 24. Sunod sa ahensya, dalayo na nga naglugdang ang tugboat nga ginabanta 24 metros ang kadalumon samtang ginabutong gikan sa lugar. Sa diin una ini nga naglugdang, ginapayag nga naglumpat ang mga crew sa magsugod nga maglugdang ang sakayan kag naluwas naman ini sa ulihi. Yan na nakaroon sa maayong kondisyon ang nasambit nga mga crew. Ginabanta naman na naglabota

0: sa 15,000 ang kalitro sang diesel ang karga sang tagbot sang matabong insidente apang gin-report nga nagapabilin nga intact ang tanke sini. Sandig sa inisyal nga investigasyon na kabati sa makusog nga tungog o kung tunog sa tagbot antes ini nga naglugdang. Ginalantaw man sa mga otoridad ang posibilidad nga nag-igo ini sa isa ka metal debris kalakip ang bahin sang sakayan pandagata nga una na nga naglugdang man sa nasambit nga lugar. Sa karon padayon ng investigasyon sang otoridad sa mga insidente, nagpadayon naman nga ginamonitor sang PCG ang kalalawran para sa anuman nga sinyales sang oil spill.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kang K5, inyo naman tiyan ang Balitang National. Ini nga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kanwan sang healthy nga kape. Detects coffee mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka ma. Babakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Ginlaslas ang buhawi ang nga nagresulta sang kahalitan sa nabagatnan na katungdan nga bahin sang pungsod France. Bangod sini, ginpaidalom sang otoridad sa Orange Alert ang nasambit nga bahin sang pungsod kay ginabulubanta yara sa 2,800 ka mga puloy-an ang nadulaan sang kuryente suno sa otoridad. Nagdangat naman sa 41 ka mga individual ang nagkalapilasan sa mga insidente. Kalakip na diri ang isa ka nagkabusong nga babae nga narumpagan sa ilang balay. Tuma naman nga nahalitan ang Pomas Village nga mayara sa populasyon nga naglabot sa 1,000 ka ginabulubanta 300 ka mga puloy-an ang nahalitan sa nasambit nga kalamidad. Masami nga magka-eksperyensya o kung nagaka-eksperyensya sa buhawi ang pungsod sang France kung sa diin nagadangat ini sa 12 sa sulod sa isa ka tuig.
3: Sa dugang kagatapusan ng balita international, naghanda na ang mga otoridad kag emergency services sa Taiwan kag isla sang Okinawa sa Japan para sa ginaandaman nga landfall sang Baguio Southdale sa nasambit nga lugar. So, sa Japan Meteorological Agency o kung GMA, nila ginaandaman ang makalalit nga pagmadlos nga dala sa bagyo nga yara subong sa typhoon category samtang nagapalapit ini sa mga isla sa Okinawa. Sa pinakauli nga monitoring sang GMA, naghinay ang hulag sang bagyo nga yara subong sa 20 km per hour kag ang maximum sustained winds ang yara sa 162 km per hour kag gustiness no kon pagmadlos nga nagadangat sa 216 km per hour. Nagpagwa na sang abes o kon abiso ang GMA sa mga residente sa Okinawa, particular mga nag-star sa mga landslide kag flood prone areas nga mangin alerto. Sa Taiwan, ginpayag sang Central Weather Administration nga ilagi na forecast ang pagtupa sang mabaskog ng mga pag-ulan sumugod sa gabi sang Webes tub-tub sa Biyernes. Napisan nga malayo pa ang bagyo, ginkumpirma naman sang Taiwanese government nga nakarecord sila sang isa kapatay kag apat ang mga namising. Bangod naman sa epekto sang bagyo Neneng, kung sa din gin-report ang lapnagon ng mga pagba sa mga syudad sang Tainan kag Kaohsiung. Sa China, gina-forecast sang ila local nga weather agency nga mag-landfall ang Baguio Southdale sa Fujian province sa Huwebes ang gabi tub-tub Biyernes ang kaagahon. Ginpataas na sang China National Marine Environmental Forecasting Center ang orange alert sa among nga probinsya ang second highest warning level bangod sa ginaandaman nga storm surge o kondaluyong. Ang mga balod naman sa sidlangan nga bayan sang East China Sea ang gin-forecast nga magataas ang 7 tub-tub 12 kametros.
1: Balita International. International. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay-5, inyo nabatian ang mga balita sa pungsod o kung sa luwas ang pungsod Pilipinas. Direkta naman kita kakay-5 sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
2: Negosyo. Negosyo.

0: Ginpayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga luyag sang Senado nga dulaon na ang travel tax sa Pilipinas antes ang magtapos ang tuig 2026. Sa idalom sa ginaduso nga House Bill number 8464, wala ginapahanagutan ang gobyerno o kon pribado nga mga kompanya nga magsukot sang buhis sa mga Pilipino nga luyag magbiyahe sa guha sang pungsod. Sa karon mga KK5, yara na sa 1,620 pesos ang ginabayaran nga travel tax sa mga Pilipino sa tion nga magbiyahe ang mga ini sa lain nga pungsod para sa ilang personal o kon business nga travel.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Brian Curley kag Adamson sulod sa finals ng Ross City Invitational Tournament. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: KK5 News FM Live Report.
4: Nakalusot sa finals ang Roja City Invitational Tournament 2026 ang Brian Curl Basketball kag Adamson University Soaring Falcons matapos ang duha ka makahalawat-hawat nga semi-final game sa Dinggoy Roja Civic Center sining Agosto 25. Ginpierde sang Brian Curl Basketball ang University of Perpetual Health System Dalta Altas sa score nga 81-80 sa isa ka puntos nga kadalagaan. Halos nabaliskad ang resulta sa katapusan nga mga segundo apang nagatag sang game-winning putback si Jacob Gray matapos makakuha sang offensive rebound. Nagpanguna sa Brian Curl si Tamori Wignes nga may 30 puntos samtang may 15 puntos kag siyam ka rebound si Gray. Samtang nagpakitaman sa dako nga comeback ang Adamson University Soaring Falcons batok sa De La Salle University Green Archers kag nagdaog sa score nga 82-75 sa overtime. 13 puntos ang abanse sang Lasal sa fourth quarter apang sa nabilin nga 4 ka minutos nakabawi ang Adamson kag ginpatas ni Mahater Eding ang hampang sa score nga 66-66 antes magtakop sa overtime. Nagpanguna naman sa Adamson si Precious Jonah nga may 24 puntos samtang may 23 puntos anday Emmanuel Anabo kag Mati Irolon. Bangod sini Brian Curl Basketball kag Adamson University ang mag-atubangay sa finals sang Roja City Invitational Tournament 2026. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis. KK5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita KK5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment.
0: Warrant gin pagkuha batok sa supercar ni Derek Ramsey. May kaungdan sa detalye si KK5 Maria Rochelle D. Anon Ebron.
1: KK5 News FM Live Report.
5: Nagpagawas ang warrant of seizure and detention batok sa Porsche supercar na nakarehistro sa pangalan sang actor nga si Derek Ramsey. Sa Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendejo. Ginpagawa ni Manila International Container Port Collector Felipe Joffrey de Verda IV ang warrant of seizure and detention batok sa malahalon nga salakyana. Ginpahayag ni Bendejo ang ikapatuman sa Bureau of Customs ang warrant kag personal ini kay gadulong sa aktora. Sunod diri, kung mabato na sang aktor ang warrant, paghahatagan ini sang 15 kaadlaw agud magsumiter sa mga dokumento nga magapamatuon nga wala sang irregularidad sa ginbayaran nga duties kag taxes ang salakyan. Sunod sa Customs of Records, ang salakyan nakasulod sa pungsod sa itong 2021. Isa ka Porsche 918 Spyder apang sa mga dokumento ginpahayag kag deklarar ini nga Porsche Boxer nagabalor sang 48.2 million pesos apang 3.26 million lamang ang gindeklarar sa customs. Ini nga balita ang ginadulang sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, KK5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Mga ka-K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pangpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka-K5 sang Miyerkules sa Petsa Vianti sa Iskita sa bulan sang Agosto 2000 Vianti sa Is. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa Facebook Live. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, good morning. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Ma'am Liwayway Bardizo, good morning. Sir Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Elsie Aconia, sa Maya Balatukan, Panitan.
2: Tuhan, good morning. Bernadette Omiten Calzado, good morning. Kay Mark De La Torre, good morning. Sa family De La Torre, Andolfo sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, Maayon, good morning. Family Serrado sa Barangay Liong, good morning. Kay Attorney Vincent, Totong De La Torre Serrado, kag sa family Basi sa Barangay Buntod, Panay, good morning. Kay Gaga Junas, kag sa Sokgang family, kag kay Rachel Maricel, good morning.
0: Subong man, good morning. Leo John Billiones, Ma'am Jana Vel Siloso, good morning. Mama Ruda Donato Mago, kay Ma'am Genevieve Kong Rosales, good morning. Sa ito nga mga K5 dira sa may TATC, sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abella, good morning.
2: Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maurel Dan, good morning.
0: Kay K5 inyo kami nabatian sa 100.9, nalilisuan sa inyo nga mga radyo sa buong manabatian, pinagi sa aman nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kay K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa aman nga sister station ang 89.7 Radyo Tagboanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 sa ngalan nagid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Jovec Hubera. Samahan niya News Director kay K5, Roldan B. Sana Villarreal.
2: Samahan niya Station Manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsaabon mabuot kaghambol nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 baga, sunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod sa gihapon, si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami, ang inyong nanangintag balita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kay ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
17: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
18: Sakto.
17: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
18: simintoon sila mo.
17: Hindi na sila kagawa.
18: Hindi sila kagiyo.
17: Hindi kakaon.
18: Dumduman mo.
17: Paano sila magdamo?
18: Dumduman mo sa Marawi, Dok.
17: Oh.
18: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
17: Ang muling ipikwe to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
18: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kaya sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
17: wala ubos ha?
18: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid, ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
9: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butka.
18: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang unang ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi ang aton kabataan. Di anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amo na kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang proteksyon sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio. And that is the why it's better than ordinary vitamin D.
17: Ako naman, Sir Boy. Kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin. No? Nga, kablo ka nga puti ang lubi.
18: Huwag ko kami parasin eh.
17: Nagsulod lang na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
18: Wow, no?
17: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagika, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
22: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. You're always in good health.
23: DTX 500. Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! DTX 500!
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
23: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag ka gabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So
27: una,
28: problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsagan kung ano pa ang hapon panulukan.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gaan.
0: Kabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: inyo ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kisaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabakal nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasang ako
16: ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
0: Bio.
14: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
0: Yung may D3.
14: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio.
14: Ang D3.
0: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
0: Yung may D3.
21: Kasakit ang tiyan.
22: Max 4 Biotics.
21: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
22: Max 4 Biotics.
21: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
22: Para healthy ang tiyan,
21: mag-clinic ang
22: Spore Biotics.
21: Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Malay, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
14: E3 Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. With Vizio.
24: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
25: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang 4
25: fortified nga probiotics. Klinika Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
0: DTX 500.
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
0: Mag DTX 500.
1: Agud maging mas humid sa edad ang itsura.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Katalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
0: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
26: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
29: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
30: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
7: DTX 500.
30: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.
31: PH

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Sa tumasyon sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
10: K5.
1: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
15: Ngayon nga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 26 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Subunga agad rin sa aton siniga pagpangalagad, pagatutukan, tandalagkuan ng mga balita, mga issues, kag-impormasyon, ng mga insentro sa aton siniga pagpangalagad. Mga tupikong aton pagatagan ligwad rin sa pang Miyerkules edisyon sang Foro de los Pueblos. Kung mga mensahe ka mo mga ka-K5, galagi palabot diri sa aton sinigang pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Agad babasa tang inyong sinigang mga mensahe, mga ka-K5. No, sa aton sinig mga suki nga mga tagpalamati diri sa aton sinig pagpangalagad sa inyo sini karon nga mga mensahe o ipadala lang ina diri sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 gadagatutok na diri sa 100.9 MHz FM sa inyo sini FM band FM dial. Sa mga naga-monitor man sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay diri sa Pilar kag sa mga suki naton nga mga kutob gabalota malabutan sa aton siniga pagwaragwag. Sa tinalikdan nga adlaw na kulagmang nakibot no ang pila ka mga residente dira iya sa may banwas ang President Rojas bangod sa gidapayag karon asod-asod galupok sang armas lutang nga nabatian sa mga pumuluyo dira mga ka-K5 sa isa karon ka area particular dira sa may barangay Kulilang sa banwas ang President Rojas. Direksyon ko na ni partner. Ah, sige. Dira karon sa may barangay Kulilang sa banwas ang President Rojas. Balanta naman ang kasaysayan sang Kulilang mga ka-K5 dira sa President Rojas tub-tub to sa piyak sa may area sang Dulangan sa banwas ang Pilar. Isa ina sa mga areas nga medyo magamusad to mga ka-K5 pagabot sa problemas duta. Ang madugay na nga mga tinuig medyo malinong dira mga ka-K5. Liwat naman subungan na kulagmang nakibot ang mga pumuluyo dira. Bangod man sa sining ginapayag karon asod-asod gilupok sa armas lutang nga nabatian dira sa mga residente mga ka-K5 nga nagatag sa ilasang kakugmat. Isa karon sa ginalantaw diri nga motibo ti ang kuanda problemas duta mga ka-K5 ang pamangkot way pagidada makamove on kun sino nga mga persona dang utok-utok sa pagpinalupok ara galidada mo pusil. Tingaman karon nakalapit malang sina nga barangay sa Banwa ti hindi ginadama sa lakay da kun sino na mga nagahupot da sang armas lutang nga ginagamit ang armas lutang sa pag-intimidate pagatag sang kakugmat sa mga residente dira. Ibalon tabing detalye sini mga ka-K5 detalye sa ang istorya sa likod sini likewise investigation karon sang President Rojas Municipal Police Station. Angot sa natabong insidente may natumod gidman kung dinto halin ang nilopok. Pusil gidman tong nang nilopok eh base karon mga libintador malanto balak kag 5 star. Balon tabing detalye sa balita with K5 Darren Salomeo Henson.
12: K5 News FM Live Report.
16: Yes, ka-K5 Roldan, padayon taas ta subong ang investigasyon sa President Rojas Municipal Police Station angot sa insidente sang pagpinalupok na nagtuga sa kakugmat man sa mga trabahante nga nag-ubraya ka-K5 Roldan sa isa ka ginapatukod ni nga balay sa barangay Kulilang nga President Rojas sa Capiz. Kung aton basihan ang video ka-K5 Roldan makitaan ining pila ka mga trabahante nga nagakuog no nagakamang nagapanago bangod man nakabati ini sila sa asod-asod nga lupok sa ginapatihan armas lutang manapit lang gid no sa lugar man sang ila sila nga ubra nga balay pasado las 11:45 ini sang aga natabo sang natinalikdan nga adlaw no Agosto 24 ka-5 Roldan no sang Lunes. Sa ato naman nga interview sang ukon sa police sa officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station

0: isang balay. Actually, wala pa ni natapos kag ongoing ang ini nga construction sini nga lote kakipay ba Roldan. Bang sang hinali na lang ya sang time nga sige sila obra ako na ining mga trabahante nga ni nabatian nilang asod-asod nga mga lupok nga ginapatihan lupok ini sang armas lutang kakipay Roldan. Bangod sa kadlok naguntat ni sila sa pagobra kag nagsaylo sa isa kapayag agod magpanago amuning makita naton sa aton sining footage ang ina sining insayloan nga payag nga pupad lang isang gina napit lang gidino sa gina tukod man nila nga balay ka K5 Roldan. Apang sa part naman sa aton sining kapulisan di pa mangkot naton balakon na natumod na ako sino ining mga responsable hindi pa nila ma-establishar gid ka K5 Roldan. Wala pa nila naibaluan kung sino ining nagpinalupok kag kun ano gid ang ila sini nga motibo. Apang may isa sila karon ka ang gulo nga ginalantaw nga may kaangtanan sa isyo sang duta Katipay Buldan kay ti suno pa kay Police Captain Gilbert Dinos Reyes noon na inaiya sa President Rojas may mga amuni nga mga kaso kay sa mga nagligad nga mga tinuig may mga insidente nang dira particular sa barangay Kulilang tiksiban man nga barangay dira sa President Rojas may kaangtanan no sa isyo sa away sang duta kag mga pamahog bangon sa isyo sang duta Katipay Roldan. Ari pa matian na to na ang aton sini nga interview kay Police Captain Gilbert de los Reyes, ang officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station.
1: Yes, sa kahapon noon, August 24, 2026, nakabahan kita sa tawag ng concerned citizen na ang mga nangyayari na lupo sa may boundary sa barangay Ipaka, sa barangay Kulilang. Kaya specifically sa may barangay Kulilang. So, ngayon nag-responde kita dito kung nag-asang institution. So, pag abot natin dito sa area, mahinom naman ang iba. Which is kung mga gina-edge niya mga tao. So, nagkuha man sila after some several minutes na ginulat natin na in-assess natin ang lugar kung safety na ba kita mag-approach sa mga tao dito. So, nagawa nil sa tao, babae na mabuto na kuha natin sa populasyon. So, siya yung nagpag-iya sa sa title na yung present niya sa aton. So, muna ng legitimate na kubra sila dyan pampayag-payag kaya ginagamit na ay na pinupok na katao kaya dalatapit sa ilangan na kubra. So, ayan, pinanagod na sa payag dito sa punta bahin na malapit malapit sa pinakontrak na nilangan
2: bali pilagin ka lupok sir ang nabatian nila sir
1: based man sa hindi man nilagin pa sa lupok ang nabatian nila sa panggabi wala hindi kami na over dito ang baso sa subong ongoing education about that yun maraming mga paluwag na education sa kagal.
2: Okay sir. Okay sir. Dali lang sir, request ko lang sir, pwede pa lapit lang sir sa mouthpiece do medyo ano abi sir, hina ang sulod bala.
1: Ay sige po sir. Medyo sa tingin ko lang kasi kasi na record kita sir.
2: Ah, i-dip ko lang sir. Recorded pa man lang ni.
1: Medyo ano na dito na po dito ko sir.
2: Ah, sige. Okay lang sir. Ma-proceed na ko sa
1: so ipapangalan natin sa dahil sa President Rojas niya individual title hindi nga aton na talipang.
2: Okay sir. Basing nyo sini nga paglantaw sa investigasyon nyo sir ang target gud bala ining mga trabahante sining mga way pa nakilala nga suspect o kondo pamahog lang ginabi ang nila sini nga pagpanglutang sir pinalupok.
1: Well susubong sir hindi pa kita doon di ma-establish kung git ang kapusan niya motibo pag tinutuyo sa allegedly nga nagpalupok. But siguro naman yung isa natin na

0: tinawag na pag construct nila sa balay nila sa award nila gadapit sa barangay po nila.
1: Okay, do bali do related sa duta, sir?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oo. Kag may ara nabla kita, sir, sa mga makabig na tun nga mga person of interest o kung may mga makatestify abi sa identity sining mga suspect. Ano ni sila, sir? Nakabunit o kung na may tabo ng ilatsura ni?
0: So far, subong, sir, wala ito. Wala ito. Batang ko yung identification.
1: At ipatungko lang, sir, kay kagina, binagina, ibala. May mga bala, sir, o kung na-recover kita mga ebidensya sa lugar, sir?
0: Pag-apun, sir, wala. Kita may na-recover. Basyo sa nga.
1: Ining area, sir, o kung ining insidente dira sa lugar, first time nga natabo, sir?
0: For the record, sir, noon naman yun sa tundari sa President Roas, yung event sa Papis, na medyo may mga background, ginating ang mga incident na related sa
1: Duta.
0: Duta. Na Duta dyan sa Barangay Unila. And subong mga naman din ang madugay na based man sa tundari sa Barangay sa President Roas. May mga previous incidents pero mga dugay na so subong naman ang nagtabo.
1: Okay, sir. Ang ining pag-iya, sir, ara man siya sa lugar, no? Sang pagnilukpa na ito?
0: Yes, sir. Ara siya.
1: Oh. Wala siya binakatuad, sir, nga before sina may mga pamahog na bisayla o kung may ara sila binga ginapalan tao manabi o kung ginapatihan nga posible na gimo na sila, sir, na responsable, sir?
0: Actually, kapon, nag-lunch naman sa iyang complaint. Iyan man, gina-reklamo o gina-reklamo to ina-investigahan naman Japon, ina-investigahan tao na itang pasipon o matuhod nga itabo dira sa
1: Barangay. Okay, sir. Antes kita mag-end, sir, i-clarify ko lang ano exact time gani kagapon, sir, na natabo ini.
0: Kapon, sir, around 10 to 11 na
1: Barangay. Okay. Sige, sir, imo na lang mabilin nga minsahe. May kang tanan sining insidente kagti para malikawan man ini nga mga hitabo dira sa may President Roa, sir.
0: Yes, sir, sa subong niyato niya itang pati na pamanindor na itang lugar sa subong sa barangay sila pwede sa gusto nga matabo paliwat ni kata pati urs pa tabo niya sa barangay kuni lang dito sa monitor na ito closely kaya kita papatunan niya sa lahat ng kapapulisan sa may barangay Bulilang. Kaya di mo na basta po na ginduraan mo na itong sang advice na bumuloy dito lang na nag-upload na dito na nakitawan din ato nakitawan pa sa informasyon niya pwede ma-tagsam sa palagot ng nasa bisita.
1: Okay.
0: Kaya sa bumuloy man din sa barangay Bulilang doon sa banwas ang President Roas. So, pinapangailan na ako ng operasyon na ng ating mga umuluyo. Kaya kung pwede lang, alikawan din na ito ng pinagamu na parin. Kaya isa, mag-udlay na ako. Kabuhi na ang matula. Na nato na mabalik ang aplikado kita ng
1: okay.
2: Nabatian, no, kakipaydol dan si Police Captain Gilbert Dinos Reyes, ang officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station. So ongoing niya po ng ilasin niya investigation kag pagkalap man sa mga impormasyon kakipaybol dan agud matumod no kung sino gid ang ning responsable sa asod-asod nga pagpinalupok nga ginapatihan no lupok sa mga sang armas lutang kag panayong pangilaman nga ginahibalo no kung ano gid ang motibo sa likod sa sining insidente apang amo na gani isa sa mga ginanantaw ang gulo nila ang posible may kangtanan sa isyu sang duta sa lugar based man sa kay Police Captain Gilbert Dinos Reyes K5 Roldana.
3: Okay, sa sandig sa complainant K5 Darren na determine kung din dampihalin ang nilupok, may mga tao sila ba lang ang nakitaan nga amo ang nagpalupok o kung wala?
2: So amo pa na kakipay Buldan kay kung aton basihan no ang adita halin sa aton sini nga presidenta Rojas sa police station no kakipay Buldan hindi pa gid ma-establish no kay ang nakasaad lang diri nga nakabati lang sila sang linupok no wala man ma-state kung kundin halin kakipay Buldan apang nagtugay ni sa ila sang kakugmat man rason nga mo to nagtinuod sila kan nagpanago man apang malapit lang din sa area Katipay Buldan kaya mo panikaroon ang ginahibalo sang aton sini nga kapulisan kag ginatinguan man aton Katipay Buldan no nga makapakigangot sa sini nga mga persona gin nga ara sa lugar para mahibaloan aton bala no kun may mga bikulo sila nakita o kun mga individual nga among responsable sa sini nga pinalupok nakakipay Buldan
3: sa video nga gin review mo kahapon may nabatian gid man nga lupok sa video nga gin review mo.
2: Hindi lang naton gibgani gawa mabatian no Katipay Buldan ang pahayag lang no sa sining nag-upload sang video nga amuna no may lupok no Katipay Buldan amo ning naka saad da kra batian naton sa video kag makita na lang ang makapdanan sini nga nagatamang na kag nagkuob no panago pa dulong man no sa area sa sining payag nga malapit lang sila gina-construct na balay Katipay Buldan. Kung naton makitaan, based sa sining video, ang ining area, lapit lang niya sa karsada, no? Kung sa gilid ng inisang karsada, Katipay Buldan. So mo pa lang nga, kung karoon nga tinguan man, no, nga makapakingangot sa sining mga individual nga nga arangit sa lugar, para may baluan na to, no, kung may mga nakita sila nga mga individual Katipay Buldan ko na batian lang din nila bala ay nilupok malapit sa lugar nila sininga ginatrabahuan kapang ang gintuan sa naton sininga kapulisan na based man sa complainant ang ginalantaw nila nga angulo is amo ang angot no sa sininga duta ininga duta Katipay Buldan din award lang ni sa ila no ang ginatukuran subong gin ang portion sini gina-award no gin-award ininga duta halin iniya no sa gobyerno na to no sa Department of Agrarian Reform Katipay Buldan kay sa aton ibaluan madamo no sa mga duta dira sa barangay ko nilang ang na-award ba na sa pilaman ka mga individual Katipay Buldan. Report para sa pagpalalagad sang Foro de los Pueblos ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 the Superior Antioxidant. Ini si Katipay Darren Salomeo Henson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM. Foro de los Pueblos.
3: Madamo nga salamat sa gindulong report ni K5 Darren Henson. So, kadamo subong sa mga pamangkot nga hindi pa masabat mga ka-K5 regarding sa natabong insidente. Kaya kung lang taon ta, way sa may nakitaan eh. Nga may mga armado gidman nga mga persona nga nagpinalupok kag pangadua lupok gidman bala sang pusil o kon indi. Pero tiin ang problema direya ang away na da dugay na dekada na. Dugay ni nga ginapakigbato dira sa mga agrarian reform beneficiaries amo nang tawag sa ila da mga agrarian reform beneficiaries o kon ARBs. ARB or ARBs. No. Na umpisahan tagin ang problema da hasta subong may mga progress na mga ka-K5. That's why we are very aware with this situation dira. Na umpisahan tagin ang puno sili kagasta may ginahulat na lang ati final decision mga ka-K5. Pero madugay na nga ginapakigbato sa mga agrarian reform beneficiaries dira mga ka-K5 ining duta nga gin-award sa ila sa idalom sang comprehensive agrarian reform program sang gobyerno. Nga dugay na sila ginawardan kaduta sa papel porti pagabot iya sa aktual sang sanu lang sila da na plastar mayad nga nangin magamo pagani. Pero subong kung dodo pila naman katuig na naglinong-linong naman ang situation da ti subong may ara naman nga legasyon nga may nagpinalupok. Na mo nang dapat ibaloon sa motoridad ta. Lupok bala ini sang pusil? O kung ba si mga palupok lang? Kaya kung lupok din man isang pusil, dapat madetermina sa mga otoridad ta kung hindi ta gusto nga may matabo naman nga may magkalamatay da dapat i-identify na. Tumuron kung sino ang mga nagpinalupok da. Kang nga nagpinalupok sila da. Way sila madlok sa aton mga otoridad? Way sila madlok sa aton sininga kasuguan? Anong purpose nila sa pagpinalupok? Is it para padlokan ang pumuluyo da? Intimidate ang pumuluyo? Or trigger happy lang sila? So mga questions ini nga masabat sa aton si mga otoridad kung padalma nila ang investigation sini. Sino ba lang ginapatuyan sini? Ang nagapatindog in manda sang balay? Or may pila ka mga personalidad dira? Dapat padalman ini kiti for how many years nga may mga nagasiga-siga na day? May nagapaisog-isog na da mga ka-K5? Sabahin sang kulilang? Nagahari-harian? Kagang pumuluyo iya, tinagahalong man. Pero hindi na sila sang pumuluyo da ilabina sa mga grand reform beneficiaries nga ginaward sa ilang duta, mga ka-K5. Ang problema sa duta, damo nang kumbaga may madalom ini nga ginalinan. May mga legal battles na in fact nakalabot na ni Korte Suprema. Kagasta subong may mga ginahulat pa nga mga desisyon mga ka-K5 final decision, but of course ang leaning subong halin sa DAR, halin sa nagkalain-lain nga mga korte, gapabor iya sa mga ARBs mga ka-K5. Pero hindi kita makambal recklessly nga mo gid man na. Kay in fairness man sa iban nga mga partido da. Kaya hindi man kita makambal recklessly nga kung sino da mga nagpinalupok. Aton dire, o si Saon Mayad. Ang problema lang, kay tiway may nakakita. Kay kung may nakakita, tani, maupos lang na-identify ti. Kamu-kamu man lang nagkakilalahay man kamuda. Kagmaplayan search warrant sa mga otoridad ta. Kiti nang nagaupot sang pusil kaya ginagamit sa pagpadlok sang pumuluyo, dapat ginasalakay na. Way na ginatolerar. Kay delikado nang asahi sa mga personalidad, mga kakaypay. Kabay pa matutukan ini, no? Kay pwede ni masiling yati, kuan lang to yan, nilupok lang to yan sang mga wala maglupok, nga palupok sang piyesta o kung sang ano ba daw okasyon. Kiti hindi mo mamabalaan nga lupok na sang palupok o lupok sang pusil, not unless makitaan mo. Pwede na ihala mo, hindi palupok lang to. Kati way ka man kayo may nakitaan ang pinalupok, way ka man may nakitaan ang mga basiyo. Kag kung sino ang ginapatuyan sini. Kasi siyempre, balanta naman, mga muning insidente, pareho sa pelikula, siyempre, permi ulihi ang respondo. Magabalik ang Foro de los Pueblos, pagbalik ta, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo.
4: KK5 News FM. News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
6: Kumar mo sang DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: TJX 500.
7: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Purecy nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na kadiskasyon si Dr. Ramil Uy.
8: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids, no? The more nga na challenge ko itong itatabla sang ano, sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo?
7: Oo, sa una mo na.
8: Mag-resita mi? Hantag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
7: Grabe, no?
8: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
7: Amo na ginahulat mo na.
9: The ultimate
8: dito ko na kasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
5: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
4: DTX 500.
7: Ang DSE or the Sugared Sugarcane Extract, ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
8: Correct, Sir JP. Imagine, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units ang ano.
7: Meaning, the more kagaling kakaon,
8: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
7: So ang
8: Pinoli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isa li hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lungbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
7: Wow.
8: Ara na, no?
7: Cancer.
8: Anti-mutagenic.
7: Anti-inflammatory.
8: Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
7: Grabe, no?
8: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang Pinols kag flavonol.
7: Flavonol.
8: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
7: Kung kamatsyag na.
8: Di, may cancer na.
7: Posto,
8: dapat, ano? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makala pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
4: DTX 500!
10: Tapos ito masyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inaw na akong panlantaw.
7: So good lang nag-inom ka
10: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
10: Wala na.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nala subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo kuman. 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
13: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend Superman for Men.
20: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
21: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
13: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
25: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga
0: testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyo.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City